0: naman eh, huwag kabayang cash naman.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No? So, unless kung ikaw nang islamist mo na naman yun sa motor kasi ikaw mo nang ganman eh, no? So, sandig sa information na nakuha sa kapulisan dito sa lugar, ginaligar ka Tropa Erwin na may angkas ang motor kahit posible na diba si Amuto ang nagtiro sa biktima ang nagangkas.
1: Okay.
0: So, do pagpangusisa sa nito at Tropa Erwin sa mga residente malapit sa lugar,
1: mm-hmm.
0: ato lang nina pagkikangutan ang isaman dira sa mga residente na nakabati.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon sa lupang, dahil niya kung sabihin patulong ang mga suspect.
1: Oo.
0: So, ginapuluban, at Tropa Erwin hindi maglubo sa lima kalukok ang nabatian sa mga residente sa lugar.
1: Okay.
0: Tapos sa motor, ka Tropa Erwin, as na mention pa,
1: oo.
0: Ang biktima, ay I mean, ang mga suspect, doon padulong na ka Tropa Erwin pa west direction.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Pa west direction ang suspect.
1: Mm-hmm.
0: Matapos ni nila naging tiro ang biktima
1: mm-hmm.
0: ng makapila ka beses, no? So, sa karong Tropa Erwin, tigin ilan tao man sa mga tao, hindi man tulong pamilyar sila ang Turko, naging tiro ni, pero naamot ako sa lugar, ka Tropa Erwin, yung nagpalapit rin ang mga Turko na nagpalukot rin sa mga residente.
1: Mm-hmm.
0: Kahit si Tamo, taguro mga customer man nila sa lending ni.
1: Oh. Katropa Friends.
0: Kasi hila tingin na sukot. Kaya pag sunod ko Katropa Erwin, tapo pala mga Changi, mga paligaan, sudaan, mga kalanaan.
1: Oo.
0: Doon mo to ang plasada dira sa lugar.
1: Oo, Katropa Friends. Katropa Friends, ang ginapuduhan sa patrol, alam mo na balaya?
0: Hindi.
1: Ala, hindi.
0: Why did siya Katropa Erwin?
1: Why did siya? Pero dira ang natabo?
0: Nagkaboy lang dira siya, nakalabay na siya, pero dira siya nakatay.
1: Dira sa ginutang?
0: Dira kit mismo sa tubang sa patrol, siya na, ano,
1: natumba. Kaya kita ko na ito.
0: Kaya may kandila, kaya nabutang nga, nakita na ito, may mga ginutang na kandila. Kaya galing ba kung sa mga bulok, kung nasa gabi, ba sila na tumba, dira ako. Oh. Mm. Eh, doon na tulak lang, ano kasi may mga dugo sa pasinsya sa mga nagkataon.
1: Oo. Oh.
0: May mga dugo pa na sa Katropa Erwin mo.
1: Oo. Oh. Grabe, no? Huwag pa mabalaan kung anong kausa, anong motibo na ginlutang ni siya.
0: Yes, no? So, kapatihan talaga karoon kung ano, giniang investigation sa Bacolod City Police Station 4 sa pagpanguna, mandira ni Police Major Mark Jewel Reclamado. Pero Katropa Erwin, direk kita na yung mamati sa payag sa isa sa mga residente dira sa lugar. So, pamatihan talaga ni payag ni alias Inday na doon nakatalapangod sa insidente. Kag-atide niya nilakitan padulong ang mga suspect na sakay sa motor, no? Mm. So, pamatihan, ang lipotato ng pagpangusisa kay alias Inday.
2: Kaya nung nabatihan yung gabi, may pilakalupok?
3: Lima kalupok siya.
2: Tapos? Nang...
3: Pakagtos ikaw?
2: Oo.
3: Tapos ang, ano, isa kamutog sa gata, kaya?
2: Pero anong doon na talupang dangid, nagsugatang nagtiro?
3: Oo.
2: Tapos may... Wala niyo ginakilalan or doon na pamilyaran ay?
3: Why, sir?
2: Pero ang Turko na ito, hindi ka muna din siya pamilyaran, no?
3: Ay, hindi ko lang.
2: Pero may ginasupot din siya, hindi rin?
3: Oo, may ginasupot sa punta.
2: Hmm. Doon, palibago lang yun at bago lang yun na nilatabo sa inyo din ang muning insidente, no?
3: Oo, bago lang dito.
2: Oo, pati ano ka mo, do, na anong reaksyon niyo na yun?
3: Pinakulbaan ng gulo,
2: sinang ang kote. Pero damo na din may ginasukot mga Turko.
3: Oo, tama naman.
2: Hindi lang to siya mo to?
3: Hindi.
2: Linlain?
3: Oo,
2: linlain mo din ginasukot yan?
3: Oo, linlain.
2: Pero sa'yo mo, di ba siya kapanukot? Wede siya yung ginasukot yan? Lain nga Turko, mandingin mo?
3: Oo, lain.
2: Ah, pero posible nga ba si kilalahi mo na sila?
3: Basi, kilalahi mo sila.
2: Okay. Sige na yun.
1: Happy ba? Oo,
0: Katropa Erwin, si alias Inday, no? But, she's preparing sa nadlo-kanukot, posible ginang mga iba ng mga Turko, eh. Ipidamo na napanukot mo ang siling niya sa aton eh.
1: Oo.
0: Okay, mag-siling kita damo. Kasi di may lain man ang mga Turko ang nagpanapit tira. No? Hindi lang malin siya siguro at Katropa si alias Ak.
1: Oo.
0: Ang nagpanapit tira ang nagpanukot man sa lugar. But posible nga para sa mga kumuluyo dira sa lugar. Posible nga nagkakatpo mo na ang biktima kahit nga na pagtula niya tabi. Kaya sa naglabay. Kasi nga Tropa Erwin, sa information talang malingan nakuha, doon nag-aboard ba lang na daslaman na pit sa lugar, no? Sa barangay Villa Monte. But wala nang specify na sa aton sa kapulisan kung sa lingid niya area sila nag-puyok o kung nag-atender ka Tropa Erwin.
1: Oo, pero Katropa Friends, ano ni siya ng... na why man may nadula sa iya, why man ging may ginkuha

0: Sumakalo si PlayStation 4 Chief, do hindi pag-iaro sa ila, kung ano ang motibo sa sininga krimen sa pagtiro patay sa isa ni Ka-India National. Pero katropa Irwin, pinangita pag sila sa iban man din ng mga posible Makati, kailangan rason sa sininga krimen. Una, ginin nila na taon na tropa Irwin ang ano mo, ang argumento sa biktima, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya tabi yung mga personal belonging, kung ano tabi nga, rasya posesyon, na si siyempre o si sa ang isang kapulisan. Pero katropa Irwin, regarding sa korta, sa cellphone, sa malipot ng istorya, personal belonging sa ang biktima, or mga valuable things siya dabi, may isa ko na katropa Irwin, may minadula.
1: Uy, why isa ano? So klaro, wala intention nga kawatan sa hold up on siya.
0: Correct na, o kung hold siya.
1: Mm-hmm.
0: Yes, that's right, wala gin si Tropa Irwin. So di, kita mismo na question man kita, ano? Si Tropa Irwin, di ba kita told manguna sa investigasyon sa kapulisan, pero di kung sa ito nang gigbing na pagangok, wala intention sa pagpangawat or gin hold up siya kahit itanay niya mga palpapol na bagay, ara sa iya pa mo, posisyon mo. Which is, amuto sa karoon ng natawon sa kapulisan, ang cellphone, yan na recover sa otoridad.
1: Mm-hmm.
0: For their follow-up investigation.
1: Oho.
0: Base prior sa insidente, may mga na-coordinate na ni ang sos ang biktima or may na-istorya at least siya mismo ka Tropa Irwin yung patay sa mga persona sa mga suspect ni.
1: Oho. Intention eh. Siya gitang target eh.
0: Correct na. No. Kasi ka Tropa Irwin nga, siya gid di. Diba?
1: Oho.
0: No, nga siya gitang target. And di pa exacto ni Police Major Reclamado. So, kinaklaim nila yung backtrack ang kaso katropa Irwin. Kasi 5 months na di siya rapis pa kulod. Nawig na.
1: Oo.
0: Posible, damo na ni siya na-interact mo.
1: Oo.
0: Damo na ni siya may napadulungan. Damo na ni siya may nakilala. May mga sigurado. May mga na-kaistorya naman ni siya. So, amun na sa karong katropa Irwin ang kinaklaim nun pag hindi na makuha sa kapulisan para makatagan na ni isang kasanagan ng ilan ni katropa Irwin ang ilan ni investigation sa kamatayon sa sininga India National.
1: Oo.
0: So, diri sila sa karong katropa Irwin nagkapagkikangot, they are trying man.
1: Oo.
0: Kag gusto man nila makuhaan sa development ang insidente.
1: Oo.
0: Kay gusto din nila may istorya ang pamilya sa biktima. Pero katropa Irwin sa karon, do wala pa ginis na may nag-gather, pagin niya basta tibig ng mga information.
1: Oo.
0: From the family isang biktima.
1: Oo.
0: Kay tibira na sila mismo katropa Irwin magalantaw man kung paano din nila pisahan ang investigasyon mo. Matubo din nila kung ano yung motibo kaya muna din sa karong katropa Irwin ang makapagposible sa kasanagan sa kaso sa siningin generasyonal eh.
1: Oo, babalaan yung motibo.
0: Bakit mo provide yung information sa pamilya
1: natin
0: sa karong kinanglan pa nila makuhaan pag isang dugang ng mga detalye para sa mga tagan bisang papano initial ang pagpatay sa siningin generasyonal katropa Irwin.
1: Oo, probably makuha na itong mga motibo sa pagpatay siya. Lumot-dumot, parte sa trabaho, parte sa pautang ginaubras ang mga generasyonal national diri sa aton lugar. Pero way ta kabalo kun base ginbayaran nanto gun for hire kag sino ang sugo nga lutangon to ang Indian National. Anong mensahe sini para sa mga Indian National Indian community diri sa sudan sa makulod mga katropa kag katropa France daw madalom-dalom ano bala may ara gusto ipahibalo ni ang mga perpetrators sa mga kauturan ta mga Turko diri sa Sudan sa Makulod. Ano man responde sa aton police naman?
0: Para kay Tropa Irwin, no? Kay iti balikan ta to ang payag sa mga residente. Kini nila kung diri sabi maglantaw na sa kadabo nga nagatanukot.
1: Oo.
0: Ibe naman niya Tropa Irwin sila naman at siya kato eh kaya nag-build na rin sa ganit ang community nila diri sa Sudan sa Makulod.
1: Oo.
0: No?
1: Oo.
0: No? Mga internationalists nga which is the ginatagaan sa mga gani pagkilala ang ilang mga kultura pala ay doon sa ilang mga festivals pala, no?
1: Oo. Oo, may Diwali festival
0: doon kayo. Na nina,
1: oo.
0: Si Damo na sila katropa Irwin. Mm-hmm. Itari kita malantaw pag sa kadamo.
1: Mm-hmm.
0: Posible iti same business.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kumpetensya. May nakabalo.
1: Isa na?
0: Si katropa Irwin.
1: Isa na? Pwede na?
0: Pa, siguro kung ikaw din nagpangutang.
1: Oo.
0: Kung ang utang mo.
1: Oo.
0: Hindi na ang gasukot sa imo.
1: Oo.
0: Base pa lang para ma

0: ang utang mo, iba siguro si papatay mo.
1: Teritoryo, pero teritoryo, manisla mo.
0: Pero hindi ko malugutang na mag-gusto ka gindi sa munang amount para ipapatay mo ang ginutangan mo, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Eh, tinangutang ka na gani, kaya para i-gusto mo mandakon sa ano nga bagay.
1: Gani diba? Man? No? Oo.
0: Pero take it over, Wayne, ato na na yung mga pag-chidri sa kaso, no? Kahit why na to natong ginalantaw ang kaso ng rabiri mo?
1: Oo. Why na? Kaya why may maladula sa iya to? Why man
0: sa pinungo? Kahit yung mga personal belongings siya, aramatanan sa iya.
1: Oo.
0: So, tingnan mo na katatarwin sa karoon sa mo eh. Kahit, may example man kita katatarwin, previous ka dinulan man, dito sa Ciudad ng Silaing, so na-remember mo to. Pariente man to sa isa kayong generasyonal na babae, ang suspect niya nagtiro man sa iya.
1: Oho.
0: Oo, ito man lang sa Ciudad ng Silaing, kung may lang kayo ito na natamaan ng babae, pero may nasalabat lang to ka mga sakay sa isa to ka multi-cap.
1: Oo. That's why.
0: Oo.
1: Oo. Exacto to nga mga...
0: Sa investigation, nga parinte man to sa babae, dubayaw itong nag-tiro man sa iya.
1: Mm-hmm.
0: Nga India National man.
1: Oo. Sila sila
0: lang. So, why to na yan katong Marwin, di na-disclose nga, posibleng nga mo na.
1: Oo.
0: Pero, why na to, ginadula na to na to ng kaso ng robbery, or ang pag-hold up, pagpangawat. Pero si Kusidre ka pulisan, may lang tawag din kita farming nga, which is di ba si negosyo o kontrasonal.
1: Oh. Both personal negosyo, isa sa mga lang taon di, Kitty, sakto itong inabal mo ka, Tropang France, yung nangutang ka na gani, nag-utang ka na to sa Turco gani, kay may kinanglan ka, magasto ka pa mo para sa gun for hire, para ipapatay ng biktima, o kakalayo naman sila. Oh, the most closest dira may ara sang tao nga gusto magpakilala, gusto magpamaloa sang kapasidad nila or dira man mismo sa sirkulo sang aton nga mga kauturan nga India National ang posible nga may kahilabtanan. Pero these are just theories, katropang France, ha. Way taga hambal nga amuni ang resulta sa investigasyon. The, ang probability lang, galantaw malanta, we're just toying with idea. Nga basi, amuni ang posible. So that ang atong mga kapulisan will look onto angles and possibilities apart from sirkulo nila, negosyo, personal, kaya man pa.
0: Posible kita pa rin tiyan mo na sa karon si ara na sa ato kon presentation for kon dire kun din gid sila mag-umpisa sa kaso kanino. Ay this is the ano eh kay ka pa rin ko balikan ta na previous week do kalinong gid sa Ciudad sa Bacolod na
1: kay din gid sa oh
0: incident sa pagpaniro na.
1: Oo, pasalamat ta gani.
0: Sila ka mga incident sa pinasanay do ay kita naka kuha sa record sina ka pa rin. Do mo tang galing at tang gid payag na do gin gubay gid ang strike kang peace sa sulod sa
1: lakas mana. No, nakibota. Pero, Katropang France, bala, may ano na, may epekto na bala sa kalinong kakatawayan sa aton sa Bacolod. I hope na ni ma-solvan sa aton malagad sa kapulisan. Ang ining, para hindi mag-create ang impression, bala. There are several cases of shooting nga perpetrated by gun for hire. Nga ginbayaran. Kaga ina ka mga pagpinaino wala pa na masulbar consent auto sila diin to sila anong ilang mga modus operandi anong transaction para sila kag sinong mga kliyente posible ang naga-engage sa sinay mga gun for hire. So they exist diri sa atong sudad. If this is another gun for hire incident, daw ka delikado kamutlay makaangkon kita sa pagpaminsar nga may ara sang threat sa kabuhi sang tagsa-tagsa kung magkabuni?
0: Oo. Correct na. So, tayo mo na ganyan kita para rin sila ka mga kaso dari isang incident pagpanglutang. So, hindi ba lang sa kaya, ano, Teo, sa may political market, diba lang? Ito, Chinese?
1: Oo. Isa to.
0: So, sa kanilang determine, do, wala dito, ano, ganyan?
1: Oo, oh, way pa development to.
0: Way pa to development. Okay, dito, sino tong nasiro to?
1: Kaya hambal to, pero may persons of interest na. Ato pa, dito sa ano?
0: Oh,
1: dito sa Takuling Japon, wala sa Cosmopolitan Church to, bla?
0: Yes, oo. Oh,
1: until now, ha? Apan to?
0: Correct. Oo, oh, dito may sa confidential man.
1: Oo, oh, sa confidential man to.
0: Kaya Granada to.
1: Oo. Oh. Way pa to, ma... Ito,
0: why pa to? Ang ginaligat to, Trevor, when nagtagin identity mo.
1: Oo. Oh.
0: Yan mo lang pinakamasakit yun, mistaken identity. Ba't si Uping, ang ining na international, kata Parwin, hindi ba mahulog sa mistaken identity?
1: Oh, may tsaka nga ito, target kita. Do, ginplano, ginsunod sa mo.
0: Pero galing si description to kata Parwin, sa ato, daan sa pamuhan sila sa ato, nabi sir, kito nga pala riyas ng mga kuyan eh natin. Pero mayroon kanya kata Parwin, na distinct shape ang guyas ng bisang sino nga tao, di ba? Taga ni Pilipino, mayroon mistiso, mayroon kanya nga, ano, di ba?
1: Kung magwata sa pungsod, sa iba, mamiskrata sa ibang mga lahi, bala anong ginga Pinoy ka?
0: Ay, na Pinoy,
1: oo. Ilong na ilong palandaan, abots na yun.
0: Ah, oo eh. Correct na ito, Kermit. Sa panit, tapos na yung pamalun. Wala na nga yung presyo niya sa kaya. So, kita mo na may karoon foreign friend mo rin niya. Hey, what's up?
1: Where do you going?
0: Oh. What are you doing?
1: What are you doing? Where do you do?
0: Wala na bali la bla di. Isang kinamatis pa nga in English ko ka tropa Erwin. Bang, santa ko no sa ibang mga rasta mo.
1: What are you from?
0: No.
1: Ay, nanigo, tapos buong English one mo to, sabihan to to. Ah, wayo. Eh, koreksyonan. Amo na ganing, amo na ganing, katropang France, amo ko ni, kaya why this, ha? Basta koreksyonan niya, kumbla.
0: Parang alam, may sikrito na siya.
1: Ha?
0: May ginabutang natin sa sakuha, kaya nga translator.
1: May equipment.
0: Kaya, mabasa, ayan, bako ni Blah. Ito mukha niya lang natin, yan lang natin may buton. Amo lang may translate siya.
1: Oo. Sa dyan yung AI generated na niya mo.
0: Resto ka kita ya.
1: Oo.
0: Sardi nga kita.
1: Ay, naku.
0: Kung tibalik ka sa Fireway, no?
1: Oo.
0: Ang tibalik ka lang ni, ang tibisiling ko sa aton na lang, yun, silito sa mga residente ito, sabi sir, kasi palarigas na tsura.
1: Oo.
0: Kung ganit yung mga to, balik ka na pag, di may distinct ka, shit, hindi ka na isa sa aton. Ba't yung kito Fireway, pagkita sa maning iban, pagkita sa maning iban niya doon nag-helmet, full face na doon, anong tawag ka kanina doon, balaklaw, sana?
1: Oo, oo.
0: Oo,
1: hindi mo balaan.
0: Yung ibang gani.
1: Tago ang tsura.
0: Ang iban pagdana lang na mo.
1: Hmm. Sila, kalabanan ka tropang France, may ara na sang helmet, may ara pag na sang doon mask na blado. Ano ginabal mo na gani? Doon bandana lang again.
0: Balaklawan ka siya.
1: Oo, ginatapos kuya.
0: Gali, may nung full face lang ako for sa guya, tapos iba niya nito, bandana na lang na eh.
1: Oo.
0: Pero ganito ka, Parwin, hindi siyang tabon, may kapatala may gigwa. Kasi, tama ba lang, mugi dyan, amuna sila yan, sila ginayang, yung mga rasa.
1: Hmm. Balaan mo
0: okay, pa rin. Okay, sa masada nila, makita po mo.
1: Hmm. Tingog na tingog pa lang, balaan mo na eh.
0: Oo. Si, muto ka, Parwin, ang pag-describe lang ganito sa to ni Police Major Reclamado, hindi pag-git sa tanto, kabalo, mag-ilunggo, kahit lima pa mo lang sa bulan, pero kung historians, kung matigay in English siya.
1: Pero Katropang Franz, why pa rin sa mga previous record, no?
0: Doon, wala agad ni Katropang Erwin eh. Kahit tiyan mo pa na sa karoon, naging moments ang Bacolod City Station 4, i-backtrackin nila ang background sa biktima.
1: Mm-hmm.
0: And also, mga persona na posibleng na interact ang Siningay International before siya ginpatay ni Katropang Erwin.
1: Oo. Bay pa masulbar niya. Pero ay nga, Dres Bacolod, may harapin at siya na iparos niya.
0: Correct na. Kaya kay Katropang Erwin, isang daan sa mga importante man nga mga, ano nga mga, mga nationalities diri sa atin na binigid din sa lakas ng ekonomiya, bla?
1: Oo, oo.
0: Oo, kay kaya alo siya, tanahan ka ng mga baligaan, tapos may downtown area, o makibot ka lang, oh, yan ay kalis yung isa kanya nasyonal, no?
1: Oo. Kaya pagkatapos
0: ka to... Kung mga kilala, tabi sa may plaza, magiging posible yung may mga nagkapanapos na di mo?
1: Oo. May teritoryo, manis lang mo?
0: Correct na. Sakto na ka, Tarparwin?
1: Mm-hmm.
0: Oo, may nasakupan. At lemo nga, si Amo na di, panan niya. Dito lang ka, Buya.
1: Mm-hmm. Bagong salta ka, doon mo na ba? Pero ay, doon ako nagkakalatabot din sa mga India National kay Islamismo, yung Gabrigay, mga katropang France, Doris Bacolod, yung tipon pa na sila gani. Pero, we'll see, ah. Kung anong investigasyon sa kapulisanta, dason nga may nadlaw, wala't laton ta ni?
0: Oo, kay Katroparwin, ano yung may interview to na? Police Major
2: Mark Jewel Reclamado, pamatayan natin. Sir, sa karunang ginalantan nyo, sir, nga motive sa pagtiro patay ni sa isa ka Indian National, sir?
3: Sa sa Subong, sir. Under investigation pa kami, sir. Ongoing coordination kami, sir, sa family and relatives niya nga ready.
4: Okay.
3: Para at least may ma-idea taman, sir, kung ano git ang possible motive sa natapo, sir, nga shooting incident.
2: Pero sir, when comes sa personal belongings, mga importante, dabi nga mga bagay nga ara sa possession sa victim, may nadula or wala?
3: Do wala man, sir, do ang cellphone, ara man, do na-recover man tanan, pati ang iyang pamakal.
2: Ah, okay. Sir Mark, prior sa incident, sir, ano ginigani, sir, ang paano nila tabo, sir?
3: Yes, sir. Bali, sir, sa pag-abot naman sa crime scene, nakita na naman, sir, nga do ara na sa gahinda sa may... sa may kalsada,
2: okay.
3: Kinit, kag ara sa iya lapit sa motor ya.
2: Oo.
3: Kag may madugo. Pagka kuha na mo sa isang pa-witness, may nakita sa uno sir nga kuha nga motor nga nagtiro sa iya.
2: Okay.
3: Pag nagpalagyo.
2: Bali, sir Mark, ang victim, din na ganihaliin, sir?
3: Halin na siya, sir, sa may, di na pala sabi sa may home site, sir.
2: Okay. Nagano siya, sir?
3: Market. Kaya doon nagbakalsa.
2: Ah, may ginkumpra?
3: Yes, sir. O doon may ginbakalsa. Kaya doon may plastik sa doon sa mga gatas kag pagkaon bala, sir.
2: Okay. And then, okay. Ang mga suspect na, sir, do
3: sin... Sa?
2: Oo, oo.
3: Sir, oo. Ang aton nga, ang ambalsang witness, na-interview. Ang kwadong sir, ang aton suspect is nakasakay sa motor.
2: Okay.
3: May ang kasa. Kuha sila, kagandi niya man kita, pakuan kita ang description, pero nakita niya gay. Pero pag tiro, nagpalagyo naman sa dayon. So, hindi niya gito ngayon na kita kung ano tabo. Then after to kuno sa lupok, nagpalagyo man ang mga suspect na pagwa sa pagyan niya.
2: Bali sir, ang pagtiro sa victim, ang victim gadalaga ng motor sine, kag ang same sa mga suspect. Dugin tupungan niya sir?
3: Yes, sir. Bali, kung sir, kuno ang ambas ang atong witness is dalagan. Tapos may nagsunod si iya.
2: Oo.
3: Ginubertigan sa kanting balikan sa bata.
2: Okay.
1: O target.
2: So, bali, doon nag-u-turn gali ang mga suspect?
3: Doon mo na, sir. Doon mo na ang initial na kagabi nga interview.
2: Dugin sa gata. Sige lang.
3: Mapak-tracking na sa CCTV kayo kasi may mga CCTV man sa area.
2: Yes, sir. Pero, ang nagtiro ni Sir Backrider, di ba?
3: Ah, wala pa naman na concern, wala pa naman na confirm, sir. Kaya wala gid nakita sang witness, kaya hindi niya gid masyado nakita kung sino gid ang nagtira.
2: Ah, pero gang kasanay sa motor, no?
3: Yes, sir.
2: Okay.
3: Ako, sir. Sa aton nga nakita.
2: Okay. Pero Sir Mark, based lang sa inyong pagpangusisa, sa background sang victim, sir, ano na di siya? Dugay na di siya nga nag-stay sa Bacolod? Ano ginang negosyo, sir? Okay.
3: Sa mga relatives, sir. Kwan, sir, 5 months pa lang siya di. Bacolod.
2: Okay.
3: Tapos hindi pa kanong siya masyado mag-ilunggo ganit pag mag-Tagalog to English pa. Then sa pag-interview man naman sa mga relatives, ka-engage sila sa lending.
2: Pautang.
3: Yes, sir. Pero as to siya, hindi pa naman sir na-confirm git sa iyang auto kung ka-engage naman sa kay sa pagpupalangsa at siyempre hindi pa kabalo mag-ilunggo kasi pagpugalipot-lipot naman lang din. So muna sir, ang i-check pa naman subong kay kagabi doon, hindi pa git maghahatag info ang
2: pamilya.
3: Ang relative ang pamilya. Okay. Subong sir, i-follow up din naman para at least makakuha tayo sir sang details.
2: Pero do I manik no sir kabaton ila pamilya paho or threat?
3: Ano pa sir, ang kwan sir, kaya ang cellphone sir, i-open, ipa-open man naman. Open, para at least ma-check man naman sir kung anong mga unod. Kasi
2: okay.
3: May namigo man siya di or may nakapan or something pala lang
2: Okay,
3: 5 months niya sir, damo kami kwen sir, blind
2: okay.
3: Area.
2: Yes sir.
3: So makuha agad kami sa details sa pamilya kay sila nakakilala sa ilang abo.
2: Yes sir. Sir Mark, bali ang ego sa victim din sir? Kagpila ka
3: impression? Hindi ko nakita ang ego ka-victim kay wala pa ang SOCO report sa akin. Ang sa pasiyo naman sir, nga na-recover nila is tatlo ka empty shell ang recover nila.
2: Okay.
3: Kag isa ka slug.
2: Sir, siya rin ginigani na tabo sir? Parts ng Villamonte, so, din ginigani?
3: Purok bayanihan sir, purok bayanihan.
2: mga ano oras ninyo natabo, Sir Mark?
3: Before 1 siguro, Sir, natabo. Before 9, kaya ang call namon is 9.
2: Oo. So, ano ni Sir, do dead on the spot or dead on arrival?
3: Yes. Gin-check sa nga ito nga DRRM o dead on the spot.
2: Dead on the spot kit. Sir, ano lang alias lang sa Indian National, sir? Pilang edad?
3: Si alias sa Ak-Ak-Din. Wait lang, sir.
2: Oo.
3: Wala lang, sir, para sigurado.
2: Oo. Sige, sir.
3: So, araw na siya, sir, sa Puan sa 40 plus.
2: Okay.
3: I think 43.
2: Pero may asawa ni siya de, kabataan?
3: Amo na sir, wala pa naman ako sir, hindi pa nagatag ang mga relatives.
2: Yes sir. Okay.
3: Ang info.
2: Sige sir.
3: So, amo pa lang yung ginakuha naman sa buong sir, inquiry naman naman.
2: Yes.
3: Okay, kagabigin sa transfer nila ko noong konsep mo. Bangkay sa rolling.
2: Okay, sige sir.
3: Kasi ang iyang ayo sir is si Akashtip. Akashtip.
2: Okay.
1: Akashtip.
2: Sige, sir.
1: Oo.
0: Si Katrapang Arvin.
1: Akashtip, si Akashtip.
0: Si Major Mark Reclamado.
1: Oo. Ginsay doon sa Rolling Hills, ang Bangkaya.
0: Oo.
1: Atong gusto ng klarohon, ang bakulod noon daw ay man sang batasan, gid nga gapamatay sa mga foreign nationals, unless okay, kung may ara sang pinamilya, kwarta nga mga imbulbado, why man siguro kag kun may ara sang gun for hire kun diri man sa sirkulo naghalin si ila nag ano sa ila naghalin abi ang threat or pagpatay ti sila sila lang li
0: mo ganin na ka parwin ti sigurado tinga pulisan maka istorya ni pamilya may gather di sila nga Italy sa para progress sa kaso ni especially nga international authority na sa wag niya korpo. Pero sa ato yung katrapangawin.
1: Oho, oho.
0: Katrapangawin naman nga ito yung update. There is patrol. Sa iwan, ini si katrapangawin at Sandro Bordos. May mga bukol-bukol sa lawas magtumar sa Santo Cruz Gold. Para sa nagawag yun nga trip noon sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
1: Salamat katrapang Franz sa mga update sa mga balita. Law Islands bakulod nga may ara sang nagapamatay. Ato ba mga gun for hire? Ato mga previous cases of shooting incident diri sa bakulod mga katropa? Ginatutukan man to sa aton maragas kapulisan. Pero why pa may makita ka mga suspect? No? Mabatian na lang po siya. May ara sa mga persons of interest. Pero ti, please note mga katropa nga persons of interest niya hindi na directly suspect ibulbado sa pagpatay. Ang person of interest, persons of interest, mga katropa, could be a suspect, of course, but could be a source of information for the solution, resolution ng krimen nga nagalugtad. Now, dili naman ta sa istorya. Kabalo ko, may lagaw na mga pagpainino sa paminsaron sa mga kauturan ta. Why to yung police? Why to may nagbantay? No? Nga nakapalagyo ang ining mga suspect, mga katropa? Oh, sa pagpatay. Ah, ti kulang pulista. Naris bakulod, hindi pa na hindi pa na matalalapod tanan distribute ta barakta ng mga pulis sa oras kag gagabihon mga katropa. Ang insidente ginapatihan nga ti before pa alas 9 kay ang call time, ang call nga baton sang kapulisan naton mga katropa. Alas 9, no? So respondehan para ugro, take 5 minutes or nangatabo na, perpetrate na, naibo na ang krimen. Ang pamangkot siya na desin o ang nagpatay? Ano ang motibo sa pagpatay sa ining biktima? Kwarta ba lang? Personal ba? Angot ba na sa negosyo? Angot ba na sa mga, balaan mo ang mga foreign national o kung mga Indian national, mga abyan, may ara man isa sa mga grupo-grupo di mo. Kung kisa mabatian mo, may ara man pag ilinaway para sa ila. Pero tago na, no? Hindi na nabuyagyag sa aton nga mga kapulisan. Kay ini mga Indian national, mga katropa, hindi man isa yung batasan nila nga pag may threat to, ma-report to the police. Hindi. Pag may ara sa mga away sa sirkulo nila, ipapulis nila. Matingala ka lang, matabo na ang krimen, ang insidente, antes nga makaresponding pulista. So, ang aton nga mga pulisan, backtracking, no? Sino ang possible potential? Nga perpetrator? Sila-sila man ba? or basi may intensyon nga lauton gid sa ato ang angulo sang hold up kag robbery game dula na to ha. Kay kun ang imong intensyon mangawat ka, hold upon mo siya, may mga gamit da sang madula
4: din talakayan one on one, talakayan one on one,
1: pero intact mga bian no, intact intact subong. Okay, so amo na mga pila ka man sitwasyon. Wala doon tayong investigation natong mga kapulisan. I hope, ha, hindi kita gusto nga mag-angkon aton mga utod nga nagihimo sa kabulastugan sa sudad, sa ilang impresyon nga kung maghimo sila krimen doon sa makulod, hindi sila magkaladapan. Nga kung maghimo sila sa pagpatay o pagkunan nga mga krimen, hindi sila madakpan sa pulista. Ha? Hindi madakpan sa aton mga kapulisan. So kon amon ing impression karon mga katropa, they will just stay sa diri sa aton syudad, no? Ti bisan ano pa kambal ta kun sila sila lang ni, kun kilala lang ni, no? Ang pagpatay illegal ina. Hindi pwede na di. Kag dapat matagaan sa nagkakaigo ng investigasyon para mga katropa ang aton nga mga utod nga naghimo sang ini nga mga krimen matagambla, madlukan bala, no? Depende ni sa intelligence network sa ating polis sa pagsolbar sa siling kaso. O hindi ba solbar? At hangla naman tayo. Ha? May mga previous cases na being naghulat kita sa mga posible pag-file sa kaso pagdakop sa mga suspect sa pagpatay sa Bacolod. Kung amo naman eh, ilista ito eh, sa mga ginpamatay, ginpaniro, dres Bacolod, anong lang din? Ah, lista lang tang lista. hulat na lang tang hulat. At sa 836 mga katropa, Ma'am Nena Arevalo Catolico, thank you so much. Salamat gid ha sa pagpamati. Uy, ari na si Junior Aligriyaho. I welcome din sa nagsulod sa. Morning. Sa kay paring Junior Aligria, nagpamati kami niya. Bisaya ni Bay Ramil Mamilya King Kong alias Iget sa kay sa Sitio Tubod Barangay Makagahay Moises Padilla. Along-along ka muna sir ha. Og baha naman ta. Good morning. Mauro Romero Martir nakatutok sa Bulsay. Thank you so much. Salamat gid maayong aga. Mary Jane Balioalyo, monitor lang kami niya sa kapihan na kapita. Sa diin ka pwede ka apas na. Ah, din ka mo sa handumanan na Mary Jane, no? Kumusta ang politika, dagli? Ah, may isyo na? May habuyanay na isyo? Oh, Jelly Tihok, morning. Salamat, Ged. Watching sa Barangay 16, Puro Kingfisher. Nakatutok sila. Salamat, Ged, sa pag-upod. Ambal naman ni Ricardo Dalisay, ma-volunteer reporter lang ko di sa Kabankalan. Uya, punta, sir. Oh, may aga lang dan. Sa makataga Kabangkalan nun. Tristan Yatgulay, nakatutok naman sa aton nga palatuntunan. Okay? Oras naton 8:38. Mga katropa, commercial tayo. Balikan tayo mga balita ta. Pagkatapos, talakayon tayo pila ka mga issues, mga balita. Kay SK, Barangay SK Elections. At ito lang in-mention ko, gin-propose ni siya sa isa ka congressman, Drisa Bacolod, ang postponement sang barangay and SK elections for next sa 2028 November man sa gihapon katropa. Ano practical lang ni? Damo naman ang kusmodo sige na ano man yaman. Sobra nila yaman. Do pinagustuhan na ni Slay. Nagastuan na tapo. Commercial na mga katropa, break kayo pagkatapos na, standby.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sanzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang nasakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.
13: Yes, to help!
14: The Secrets of Health.
15: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
16: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis naton. Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
6: Sanzone Plus Gold.
15: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Sanzone Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
16: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Sanzone Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Sanzone Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagina aton sining digestion. Iupod pagina aton ng garlic nga sangkap sa Sanzone Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Sanzone Plus Gold Capsule.
6: The Secrets of Health.
16: Ang Premium D3 Capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
13: Yes, to help!
16: Ang BCO nagabulig ni Saton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sang cholesterol balanse sang blood pressure makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption magabugtaw kita nga fully charged magabugtaw kita nga mabaskog magabugtaw kita nga tin-aw kag klaro aton sininga panghunahuna kag paminsaron
13: the secrets of health.
15: Pero kung gusto nyo gid mga pi even before bedtime pwede kamo ka pangapi Santhon Plus coffee mix ang kape nga wala caffeine wala coffee beans pwede ka pangapi pati mga kabataan
16: pwede man siya sa mga pamatanon kabataan pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
13: The secrets of health.
15: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla before meals mga timprano pa be pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Dok Leo sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO may malunggay oil kag may vitamin D3 makuha man nilang benepisyo makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
13: The secrets of health.
15: And then naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
16: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
17: Yes!
15: So initanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
13: The secret of health.
18: Santhon Gold Live Testimony.
19: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santhon Plus Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
20: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Santhon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
3: ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Ako si Sarah sa akong kutukan ni Luilo.
24: Sa ako

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Exciting!
0: Santhon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santhon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipik
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kada gabi o

0: Delta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Magtipo na sa mga entries
1: para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo.
0: Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog.
1: Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos.
0: Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners.
1: Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone.
0: Hindi na magpaulihi, mag-intra na
1: sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo.
0: See posters for details.
1: Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi nga
3: nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagderetso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Balik na rin mga, mga katropa sa pagpaparagat sa programa. Ay, okay. Pasensagit, Ma'am, Ma'am Shirley. Hambal, Ma'am Shirley. So niya, shout out sa amon anak nga Iya Kadlawon, Subong Adlaw. Si Danica Dayan Ontal. Morning, happy listening. Happy birthday to you. And sa tanan ka mga nagpamati mga katropa dira sa Kamangkalan. And to all the birthday celebrators today, today is August 5, 2026. Dasig kayo sa mga nadlaw ito mga katropa, no? Pero okay lang. Iba ni Gaulat Mons, yes, ano pa naman abot ang December na. tanahon ta eh. O, tanahon ta. Excited ko kung na... Anong itsura sang December para sa tagsa-tagsa? Excited mong ko kung paano ta i-celebrate ang December. Subong abi mga katropa na ano na? Na ano na ta? Daw na kulbaan na ta blanga mag-gasto tutuod. Gasto sang sobra sa ginakita. Ta. Kaya basi blanga kulabos ta blanga. Basi mo nakalang ta blanga. Ang aton gasto, atong kwarta, aton budget mga abiyan. Kulangon sa isa kabulan. Di gina, ano na, gina party-party. Ang mga guwa-guwa, no, bakal sa mga bayo. Why na, anay? Relax, anay. Kay budlay na karon. Base karon kulangon ta, why man ta, kabudlay mga utang. Bisan pa mautang ka, kay kung mga utang ka, bayaran mo na Japon, may interest mo na Japon. Actually, pa pangutang para sa kagastuhanan mo, hindi kin man solusyon. Dapat pangutang ka, kaya ra kagid niya sang alanan, himuon, nga negosyo. Oh. Diba? Eh, para at least, hindi kita mag, hindi kita magsala-sala kung ano, gid man. Oo. Okay, anyway. Amo na isang sitwasyon. Dugay-dugayan ko rin mga karon, mga katropa, kay ang atubong 28 ka mga trabahante sa Hacienda Lolita kag sa Kaduhaan, Barangay Luna kag Kaduhaan isa mo, na may ara sang settlement na. Sa tunga ni sang landowner nga si Mr. Aurelio, kag ang 28 ka mga trabahante, dukay-dukay na, kita na kayo ta. Pero amo ring interesting part, kamano ko nakabati na ni ang pila ka mga kuturan ta sa barangay na SK Elections. Nga gin-propose to ni 3rd District Representative Javi Benetes, maabyan. Ang House Bill 10-10591 nga nag-postpone sang barangay and SK Elections. No? Sanong proposal? Ang proposal, supposedly, di ba, nakatalana kita magpatigayon sa aton nga eleksyon sa barangay. November 2, 2026. Piesta minatay. Ti all set naman. No? May makita na tayo mga tarpaulin gani eh. Sa mga politiko, sa mga barangay kagawad nga nagpabalo na sinimuan nila sa barangay. Okay? So, nakondisyon na utok sa mga tao, mapadlagan, may ara na eleksyon, na-postpone na ni mo, no? Supposedly next year, no? Last year. Nga ipatigayon tani ang barangay elections, no? Gin-propose mga katropa ni Congressman Javi Benetes ang ining postponement san o. Ang proposal is November 2028 ang ilagin na lantaw. I-fix pa na ang adlaw. No? Pero within that month, sa 2028, hiwaton ang barangay elections. Ti, ang ining proposal, gin-updan man sa 63 ka mga kongresista sa House of Representative nga nagsuporta sa postponement sang eleksyon, katropa. Ano mga rason? Una, ang rason is ang pagsaka sa domestic, global and domestic fuel prices nga naglabot na sa 172 kada litro since nga naglupok ini February 2026 nga. Okay. Kag bulabog sa pila ka ang term ni is logistical budgeting, transport and logistical budgeting for nationwide vote. Hindi ta kabalo ko na paano na ma-qualify, no? Ang ining mga argumento. Next is ang calamities and infrastructure sang nagluntad nga linog nga nagguba naman sa mga eskwelahan, no, sa mga government facilities naton, no, public buildings kay iban pa, no, guba man mga voting centers sa mga lugar, mga katropa, no. Pero I don't know kung anong lantaw sang aton mga eksperto sini ang eleksyon sang Bansamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, may conflict. Preparation for the regional parliamentary elections sa nasambit nga lugar. Okay. Amo ni mga rason, no, ni Congressman Happy Vinetes nga ginproponer yun ang postponement ni what's election. Pero antes na maghatag sa mga komentaryo ta, anong paglantaw nyo? Okay man nga mag-postpone kita sa barangay election, no? Okay man sa mga barangay officials naton nga mag-election na lang ta, diretso ta election na, no? Para maka-save kita tapos matagaan sang oras ang aton nga local governments para kayo hunto mga classrooms, kayo hunto preparahan, no? Pero since nga may budget na ni in place na nito na COVID, hambal nila, wala pa sang concrete nga approve, na aprobahan ang ining postponement sang barangay NSK elections. So, if that will happen, mga katropa, ang aton nga mga ano, aton nga mga barangay kapitan will hold their office for the next another 2 years, no? Maybe 2 years, mga katropa, ang ila hold over sa posisyon. Amuna ning attitude sang tao mo sa Pilipinas mo. Ang pamangkot de, kaya pa bala nga maglaot sa sining proposal sang bill nga mas damo kita sa mga priority bills dito sa Kongreso. Okay, to mention, I don't know kung narin sa mga priority bills naton. All of this, all of those nga mga ginhatag sang presidente nga mga tawag sini nga mga proposal, nga mga plano sa idalom sang administrasyon gina-consider na nga mangin priority bill sang aton nga House of Representative. Isa sa mga example, isa sa mga ehemplo, amo to ang pasa sang bill, proposal sa paglantaw liwat review sang ipera law nga nakapatong da mga charges para sa aton pila ka mga kuturan, mga byan, para sa aton nga mga para sa mga kabyanan ta nga nagabayad sa kuryente ang system laws nga arat da, no, nga ginhambal sa presidente dapat ano na rin sila dapat dapat reviewon ini ang mga charges kay nagaguntong tao. Balon na, kabalon naman tanga, tapos na ning istorya.
1: Talakayan. One on one. Talakayan.
0: Pero sa punto mga katropa, gina-consider ni nga priority bill ang e-vehicle, no? Nga gina-propose man to under sa aton nga jeepney modernization. I don't know if that will take the attention sang aton nga mga kongresista. Ang isa pa, no, gina-consider man ni tani nga bill or urgent nga mga bills abi ang pagpasar sang anti-dynasty law. Responsible Pilipinas. Sige na kulabos, pero again, propose man to. Ang nag-propose to, anak sang presidente. Ang pag, may harapit na sang Paxilica. No, basi madalaman to sa mga proposals. Kagkuna na, ipreparan na. Kinanglad ka maghimo sang layis na eh. No? Mga enabling laws para mag-establishar sang mga source of power, mga parameters da kahit ihambal man sa mga official nato sa gobyerno nga dapat i-safeguard man ang supply nga ga-exist ya diri sa ato nga pungsod nga hindi mapiktuhan sang supply nga pag ipasulod nga proyekto sang Paxilica. Damo sa mga priority bills mga katropa. Pero let's go to practicality. No, kay ti amo ning kalabanan gina istorya sa aton nga mga kauturan mo.

Abby Benitez. Di, pero obre kanta, is it really practical? No? Can we save? No? Kay ti una bes, nakaalokar ng kwarta para sa 2026 nga barangay niya sa eleksyon, sarang na. No? Kay nakatala, nanana sa mo. Sa aton nga, ano, what will happen to the budget? No? Realign kita sa budget for, kay ti sa may postponement sa eleksyon, no, or just matinirlanda ang budget mga katropa. Paano ma-justify sa aton nga administrasyon nga ti liwat naman ta ma-postpone mga katropa. May mga pinuino nga ini nga mga ano, ang ini nga mga makabig ta mga istorya daw witty black, no. Ang mga aspiring candidates naton sa eleksyon, mga katropa, di ang matabo to naglain naman to buot nila. Kaya di ginpreparahan mo na, ginkondisyon mo na kung gringon mo, padagan ka pagkatapos ma-postpone naman. Ang ato naman mga katropa, daw ka, well, that's the side, no, sa practicality. If it worth saving, is it time worth times some time naton nga maka-save kita sa oras, and ang aton nga mga barangay kapitan hindi makulbaan maka-focus ang ilang mga proyekto mga katropa. But since kapila na ikaduwa na ni nga mga ano, mga ikaduwa na niya postponement, anong matabo sa barangay ni Skeletons? Amun lang tani permi, dusubutong lang tani, nga gusto naton nga i-extend, i-postpone, kahit amuni, may mga concern. Valid bala mga rason mga katropa? Nagkakaigo bala ang mga rason nga i-postpone naton for the sake nga may ara kita energy crisis? And all of us, dari sa pungsod Pilipinas, gasuffers ni, no? Ano ang epekto sini isang pag-postpone natin sa barangay election sa problema sa aton driver nga nagka-problema sa iya gatong adlaw-adlaw? Basi mahambal guru si Congressman Javi Benitez nga ti atong budget iayuda ta naman. Ikatawa, ti hambal nila kuno may ara sang logistical disrupt transport and logistical budgeting for nationwide vote, no? Ti nakaalokar naman na, nakabudget naman na. Ha? Kada pagpasar naton sa aton nga annual budget ang eleksyon, tara naman na. Oh, di ba? Pagkatapos ang calamities, maybe may ara sa mga schools, abi mga katropa nga napektuhan. Pero dito man to sa Mindanao, hindi man niya dali sa Negros Occidental or sa ibang nga mga lugar mga katropa. Because ang premise naton, kita nag-propose sang barangay Neske elections, una bes, dapat apektado kay. Pero nga ang Negros Occidental ang nag-propose dito sa Mindanao nga mga ano, nga mga congressman, why nag-author sila? Oh, meaning to say, hindi man niya problema para sa ila. Kitaya nga hindi apektado sa ining kalamidad or ang paglinog, bulubaha-baha, nagpiyait tayo, nagreklamo ta. I mean, hindi man reklamo, nagpropose ta kay concern ta sa ila. Why sila gani concerns ko galingon to nila? Ti amo na blagin hambal, ti is it worth is it worth for us to postpone ang barn, no, which I believe ang proposal will come from executive, no, kay ti ang tanan nga mga ginahimo dito may ara sa mga halin sa planning development kag kunano ang plano ni Halines sa ano mo sa executive branch nato. They're supposed the first to propose for whatever postponement sang barm elections, no, because sang ginapatigayon nga ano election man to for sa regional parliamentary nila, no, pag plastar sa mga official sang barm.
Hindi ba na, pwede lang sila to ang ma-postpone because may mga concern

0: and gintawag mo na sila ganit nga ano, Bansamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, because they can propose whatever they wanted, no, sa proseso sa ila pang gobyerno. No? Nga kitaya, anong labot-labot natin to? Nga kitaya, kalinong sa Negros Occidental, kitaya nag-propose ang barangay niya sa elections. No? Daw ka bugat kong kisa para mitsaron. Nga ti liwat bara, balaan nyo naman, mga katropa sa eleksyon, kita nga mga tao, ato na imo. It's if there is a postponement of election, mga katropa, naka, ano man, nakaalang-alang, nabutang man sa alang, ang kinamatarong sa tagsa-tagsa nga mga botante nga mag-ilihir kung tani sa gusto nila iloklok sa posisyon, depende man sa mga barangay kapitanta nga makapili, mapapili kung may ara pa trust and confidence ang aton nga mga pumuruyo sa ila tagsa ka mga barangay. Oh, nga ang ma-propose gita, nga ang Negros sa Occidental ang nag-propose na di, ano kalabot-labot natin to? No? So, ini nga mga bagay, mga katropa, medyo naghatag sa aton sang palaminsaran nga for the purpose nga i-postpone natin election, why is it just now? No? Nga away natin gin-propose that we have an ample time to decide and to deliberate as to reasons why we postpone the barangay NSK elections. Why not today? No? So, question of practicality, legality, technicality, ara na na siya. Pero is it worth, is it practical for us really to focus on postponement where all of these bills nakahantal, namo-damo ka mga priority bills sa ehekutibo naton, sa kongreso naton, nga mas makabulig para sa tao? Okay? Una, ang saka sa sweldo to, anong tabo? O ang anti-dynasty law, ano tabo, ang ipera law, ang aton oil deregulation law, no? Dapat tan-awon sina mga katropa sang aton nga gobyerno kay nawad-an kita gahum sina da, nalisa kita, wala kita control sa presyo sang control sang presyo sang petrolyo, no? Kung amo ni gina-propose ni Congressman Javi Vinetes ng mga solusyon para ma-ease down ang problema sa mga transport sector naton, be it. Pero do kalayo man. Do hindi man amo na ka nami nga mga rason ma-postpone ta kay ti nagsaka ang presyo sa may transport nga isyo, nagsaka ang presyo sa mga balaklon, no? This all legislative. So why not propose rather sa mga measures control para may control kita sa aton nga mga presyo sa mga balaklon? Paano kita mag-propose rather than proposing sa barangay election? Why not propose for that subsidy allocation para sa aton pumuruyo para mag-subsidize ang presyo sang petrolyo sa pagsaka nubo niya? Because that's also one of the urgent matter sa idalom sa aton nga national emergency declaration diri sa Pungsod Pilipinas, no? Kaya ba ano sa presidente? Is it practical? Anong interes sa mga congressman ta? Direkta makita ang interes ng mga congressman ta. Di politika man eh. Daw mo maraming sistema, abi. Pero, we'll see kung anong pwede matabo mga katropa, no? Sa Senate pa na ako. Kung mag-aprobahan sa kongreso, yun eh, kung aprobahan sa kongreso, ti okay na lang gindi. Why ito may himo na. Pero makita ta kung ano karon ang priority sa atong kongreso, ang politika o kung ang bulig sa atong mga pamuluyo sbong nga nagkasakripisyo sa kabudlay kagataason sa mga balaklon, ang mga trabahantita nga nagasinggita na subong sang ayuda, even ang mga may trabaho, even middle class na to, mga katropa gasinggita na nagapugi o gaprogiot na, kag ini sila ka mga middle classes, mga katropa, hindi sila qualified for any subsidy from the government. Hindi sila ma-qualify because ang nirapili sa gobyerno is poorest of the poor. Ara sa laylayan ang makabaton sa ayuda. Hindi ya ang mga middle classes. Subong, katropa, naghulog na ang numero. Kung may survey, tas bong, ang ato nga may middle classes, may makatrabaho, may kaya-kaya, nag-aipit naman sila parta. Siguro, dira na mga tutok sa nado, no? Mas bugat na siguro ang isyo, mas urgent na guro sa isyo. Sang sagra pa minsan ta, pero may postponement sa barangay NSK elections. no? Dari sa sudad sa Pilipinas. Damo kabaloko, damo politiko, happy sini, lipay sini. Konstabling ila politikas tagsa ka mga distrito nila. Ah, konstabling ila nga kwartato sa mga distrito nila para sa eleksyon. Kag diri kita, isa sa mga refleksyon kun ano utok sa mga opisyal naton sa Kongreso. Ha? Imbis ka magbulig, politika ang ila iya. This is purely politics, mga katropa. Ito story ang postponement sa barangay elections. Politika niya. Tidi ng interes ng tao da, bulig ta, para sa aton nga mga pumuluyo, para sa aton nga mga kauturan, kung ma-postpone election how? Ang iba nagaling, pasalamat to sa ngayon tani, mga ka-election man, para makadawa-dawa ka, bisan 150 lang, kanisa. Ay, naku, oo. Oras na ito mga katropa, 8:30, 8:20 na. Ihaboy ko lang obligasyon ko pagkatapos balikanta ang mga ano, mga topiko na tundi sa itong pagparagi. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. Siksik sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katupa, exciting!
12: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Sa kay Mamiya Rihanna Destro, naghambal sa sinya ng Baskogdi, ang signal niyo sa Kunalum. Chapter sang class morning. Thank you, pag-greet na lang sa all members of Mambato. Chapter sang class, mga katropa, Ma'am Lentalde, sa kay Jessica Gonzalez, kay Rolin Caballo, nga naka-XFM. Thank you, Gida. Ann Gomez, congrats. May ano sila, ma'am? May competition yun, nagdaog. Junior Alegria, good morning sa kay Michael Anubong. Oh, salamat gid sa kay Popoy, ha. Salamat gid. Hambal ni Sir Sir Junior Alegria. Check out mga katropa, kuni nagligad to report na sa inyo, pabalo naton sa inyo. Ang sitwasyon sa aton nga mga trabahante sa kampo bla nga nagligad to nagpanabot sa ilang mga complaint dito sa Department of Labor and Employment because ang mga unpaid benefits nila plus mga gagmay nga sweldo underpaid sa ila tagsa ka mga monthly salaries ang ila benepisyo sa sugar amelioration program sa gobyerno nga wala kadto ni sa ila kadto lang sa mga may duta dito sa Hacienda Lolita kag sa Duwanit Barangay, sa Kaluhaan, kag sa Barangay Luna, no, dito sa Katis, mga katropa. Nagkanto, maramdaman natin, isa ka trabante ito, isa ka sugarcane farm worker, nga nag-viral tungod sa, during sa press conference, nagtulo, luha, nag-ibig sa, ha? Sinya din pa kami makanto, abi, sino pang pakayuan namon bulig, kay why na? Bisan na, no, namon kasinggitan, ang amon nga amo, bulag kag bungol o sa gihapon. Ang amon nga busing dito sa amon lugar, imbes nga sa pupuhon kami, kinapahog kami. O, makigan pa kami to. No? Di, pagpirindugan to sa 28 ka mga sugarcane workers, nga kinamatarong lang naman, makon mo. Gasweldo kay mo iya pila lang. Ha? Pila? 4 sa isa kabulan? O, paano mo napigoon man? Amo ni sitwasyon sa Negros Occidental, mga katropa, nga ginalantaw natin, not just particularly dira sa area sang Cadiz City, no? Base mahambal naman si Mr. Aurelio nga ginapersonal sa, base mahambal naman si Mr. Aurelio nga ginaisuhan sa perme. Issue ni nga lapnagon sa bilog ng Negros Occidental. Ga problema kita sa mga mga peste nga nag-igo sa aton mga katropa. Pero sa likod sini may problema patang mga dako ang anti-labor practices sa ang ginahimo sa mga dadagko nga mga may duta diri sa Negros Occidental, mga katropa. And this one of typical example ang diri sa Cadiz nga mga trabahante nga nagwa gidya, they come out into open para maglabpalabot sa ila sentimento sa Department of Labor and Employment because sang ining anti-labor nga mga practices sa pinakamadlagko nga mga duta. Why man nagpiyait kung insaktong bayad sila mo, no? Ari ko rin sa linya na ito, mga katropa, Mr. Noli Rosales sang KMU. Sir Noli, mangyaga.
4: Yes, may nga ka, katropa, ngayon, may nga ka sa imo nga mga tigpalamatik sa milong plantaw.
3: Aha. Sir, subong ang settlement ongoing.
4: Actually after some inspection sa Department of Labor and Employment.
3: Oo.
4: So amo ni siya pinakadasig, no. Namon niya experience sa bilog na kabuhi ko subong sa nagabulig sa mga workers. Amo ni kadasig na daw adasig pa sa last patrol na resort.
3: Uh-huh.
4: Ang kaso sa ang aton niya mga kautoran niya umugon sa Hacienda Lolita.
3: Uh-huh. Pero sir, may settlement kid man natabo?
4: Yes, after sang inspection.
3: Oo. Uh-huh.
4: So nagpagwa sang competition ng Department of Labor and Employment.
3: No.
4: Nag-check in ni no, gi-validate ni base sa inobrahan sa aton nya mga mamumukon sa Hacienda Lolita.
3: Mm-hmm.
4: So nagwa dito ang competition.
3: Mm-hmm.
4: Amo atong nag-agree na lang ang nag-agree kita.
3: Oo.
4: Upo lang ato na abogado.
3: Oo.
4: Pero nakita naton ang competition niya just unfair na.
3: Oo.
4: Hindi parehas ang legal niya competition.
3: Mm-hmm.
4: Na hindi madawat sa ngaton mga empleyado.
3: Mm-hmm.
4: Kag hindi madawat sa ngaton niya abogado.
3: Oo. Kamo sir.
4: So kasi din natin yun atong legal niya adlaw.
3: Mm-hmm.
4: Nakita na nag-conference kita.
3: Mm-hmm.
4: Yung nakita naman nasakto ng competition base sa mandato sa Dole.
3: Oo.
4: So, nag-agree ang both parties na tapuso na ang ining kaso sa Dole against Aurelio Valderrama.
3: Oh. So, kumbaga, multi-star settlement, halin to sa mga unpaid nga mga monthly salaries nila, social amelioration, 13th month pay, mga unpaid benefits at all, kag-retirement, na settled to, sir?
4: Actually, i-clarify lang siguro natin.
3: Oo.
4: Ang settlement, ang atong nabayad nila, settlement agreement man ang termino.
3: Oo.
4: O ano man ang klaseng legal term.
3: Yes, sir.
4: So, wala labot ang separation pay.
3: Mm.
4: Wala labot ang retirement benefits.
3: Oo.
4: So, but silingon ang nasunod lang sa pagbayad, atong labor standard lang, kulang sweldo, kulang benepisyo, wala nahatagan SIL,
3: mm-hmm.
4: kag wala sila sang nahatagan sang sugar ammunition bonus o sub. So, amo lang to including sa settlement agreement.
3: Uh-huh.
4: Pero ang separation pay,
3: mm-hmm.
4: and retirement benefits, so wala dito ma-include. Kaya yung ongoing pa niyang ilay ang trabaho sa kay Mr. Aurelio Valderrama.
3: Aha, may isa to, though, may isa to lang na nag-retire sa mo. Pero why ito madala?
4: Yes, why madala ongoing para subong ang ano, ang istoryahan ay sina sa management jag sa pamumugon.
3: Oo.
4: Kay ang ilang offer is 17,000 lang, wala ko hindi ko magsala sa 22 years. So ongoing inang discussion para matagaan man sa kaigo ng retirement benefits,
3: mm-hmm.
4: ang aton niya mga mamumugon.
3: Aha, 28 gini sila sir na ulitan nan.
4: Actually ang ginsitol is 27 employee lang kay based sa rules ang Dole. Ang kaya isa to pa empleyado almost a year na siya nagalin.
3: Aha.
4: O ginbahalin sa trabaho ang atong hindi siya include.
3: Aha.
4: Dito sa 27. So give na planuhan man sa lawyer,
3: mm-hmm.
4: na posible base i-file man siya sa National Labor Relations Commission.
3: Uh-huh.
4: Para i-file ang illegal dismissal and unfit benefits yang wala niya makuha.
3: Uh-huh. In a bigger perspective, Sir Noli, this situation is widespread. There is negros of tental unpaid, gag may sueldo, pakyaw system. Sir, can we say nga may ara na a little improvement on how these sugarcane workers being treated by their bosses and amos sa ila tagsa ka mga senda?
4: So, for now, wala pa na naton makita kung pala mapatuman magid ang ilang mga beneficios, window beneficios ang aton pa more. Kasi tungod off-pilling season subong, tapos gatubang pa kita sa pisting RSSI.
3: Oo.
4: Pero together with dialogue kahapon ni Secretary Tolentino, so gin ano naton, gin plaster naton, kaluluoy ang aton yung mga farm workers, bitras nag-exist din yung Pacquiao system, nga mumukaglimos, na ginapaswildo sa aton mamumugon sa kampo.
3: Uh-huh.
4: Kay nakita nato, nambal nato sa kay Secretary, bisan magtuman pa ang mga employer sa asyenda, nga magsakto sa sweldo, tungkol tumulubo ang Pacquiao rate.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi gidya kabuhi ang ila income sa ila pamilya. So, ginaayo nato ito nga dapat ibasura ang Pacquiao system,
3: mm-hmm.
4: dapat daily minimum wage ang ipatuman o inadlaw dapat ang ipatuman,
3: mm-hmm.
4: ang nga sweldo sa pagtrabaho sa ngaton mamumugon sa kampo. Hindi, kaya ang Pacquiao system, hindi kita makabuhi siya pamilya.
3: Oo. Pero Sir Noli, ibalik ko abi, kaya para base mahambal ng mga planters na yun, siya one-sided ta, base maperde ko ng mga planters kung nadlodlo, daily rate, good?
4: Para sa aton pagtuon na katropang Irwin, so hindi maperde. ang aton niya mga employer sa Tambo, kulit daily minimum wage. Nga, ang trabaho nga ginaobra nila, subong ining panghilamon, o ninadlaw ina, matalana sila pila katawag ipaobra nila. Halimbawa, magtalana sila kung pilagid bala ang regular employee nila nga magtrabaho sa sina nga asyenda nila. At kung magpanahon galing, may ara man kita ginatawag na seasonal workers, so dira lang sila guro mag-hire sa mga empleyado nga kinanglano nila para sa ila pagtapas. Pero tagaan man sa kaigo, nga dako nga sweldo para mabuhay ang nila pamilya. Kay amo na gani ginapatuman ang daily minimum wage nga 520 pesos. Ti ang iba niya sinta kapatuman man sila, inadlaw man ang trabaho, ti wala man na sila nakalalugi. Galing kami ara kay mga asyendero, may ara kay nga mga planters nga gusto lang hututan ang aton mamugon sa kampo sa ila kusog pangabudlay. Kag hindi matagaan sang sweldo benepisyo nga nakaigo para buhi o nila ila pamilya.
3: Oo, nakaya gani ni Mr. Aurelio. Hindi makaya sa iba.
4: Precisely.
3: Oo. Sir Noli, pala-out ko ni, gina-personal mo kuno ba si Mr. Aurelio Blau?
4: Aga nakakadlaw gani ko no, nakainabatihan ko bang to sa Congress, ang balya nga ginawi po nice, gina-sensionalization, ining issue sang Lolita, para sa individual nga ginaigo si Aurelio Valderrama. So, i-correct nato na. Kay ang pagpapresko naton, ang pag pa naton sa kahinginan, pagpahayag sa kahinginan, kinamatarong na sang mamumugon. Kag hindi target si Aurelio Valderrama o sin uman niya asyendero o sin uman niya employer. Para sukton siya kakulangan. Kundi gina-address naton mismo sa ahensya sang gobyerno, sa Department of Labor and Employment, kay ara sa ilang mandato, dapat katuan nila ang mga establishmento, katuan nila ang mga kasindahanan, bala nagapatuman sang sweldo ang employer sa ilang mamumugon para hindi magludugin ining violation sa labor standard.
3: Sir, how do we go about that? Because may ara sang layi eh. Nga ti may ara ta sang daily wage nga rate. Pero ang Pacquiao system hindi madula Japon, Sir Noli.
4: Yes, amo nagali sa inaton gapon kay Secretary Tolentino. Ang minimum, amindahan i-review. Maximum ibasura ini. Bangod hindi kini makabuhi sa aton mga mamumugon sa kampo, kung buhi man sila, luspad, hindi kapiskwila sa ila kabataan, halos hindi galing makapatukod sa ila balay. Kung makita natin sa kasindahanan, luwas lang abi kung may abroad siya. So hayop-hayop ang balay sa natin mga kautoran niya mga obra sa kampo. So, amo lang dapat tantawon sa Department of Labor. Amo lang dapat tantawon sa natin niya mga kautoran niya mga planters. Na dapat ang pagtratang sa mamumugon, hindi dapat simple lang ang mamugon. Dapat partners. Kaya kung wala mamugon sa kampo, sino matapas, sino mangilamon, hasta ma-harvest ining kampo kag magpatuhaw sang super profit. So, amo na dapat ang vice versa sang employee kag employer, I mean, para malapot ang ginatawag naton na harmonious industrial base sa sulod sang asyenda kag sa sulod sa nilain ng mga ulubrahan sa bukos ng Negros.
3: So this is a start of something there is Negros Occidental nga at least sa nabal mo ka Sir Noli nga amo ni pinakadasig nga sabat sang atong doli kag nasa hatag solusyon natagad solusyon ang problema sang mga farmers kini no. I hope this will cascade ang proseso sang doli naton sa iban pa ka mga kasindahanan nga mayara sang parehong problema. Sir Noli, thank you so much. Salamat gid sir.
4: Yes, mo na sa inaton katropang Irwin, last day na lang, madapat hindi lang hindi maging amunika dasig para sa Lolita, kundi naputon mismo sa ngayon sa gobyerno, dapat tanan nilang servisyo, amunika dasig, hindi lang kinanglan niya mag-viral, hindi kinanglan niya may mahibi, para may taken action niya daw 24/7, ara dayon ang ilang action. So dapat maging leksyon ini sa lain-lain niya para nga maulibantar ang kabudlayan sa aton pumuluyo, especially sa ngumugo na aton mangunguma, na nagpangayo ulit sa aton na hinsa sa gobyerno. So sa liwat na ito, Pangiruin, madamo nga salamat at mabuhay ka mo.
5: Thank you, sir. Thank you, sir.
6: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
3: Inyo naman tayo mga katropa, si Mr. Rolly Noli Rosales, ang KMU. At least natagan kasanagan to mga katropa ang sentimento sang 28 sugarcane workers there is Negros Occidental ang refleksyon para sa mga land owners natun, sa mga planters no sang tubo. We have to pay sang aton nga mga tao nga nagobra because without them kabudlay ma-imagenta ang inyong negosyo na magyambo tungod lang sa mga kaninet nga suldo ginatag nyo sa tao. And this is nothing personal no sa mga planters naton na kaya gani sa mga kaya gani namon di ha? Pila ka mga empleyado di no sa mga planters na dako-dako pag ginigingkita nila ha? Hindi nila makaya. Kaya ganit na sa mga ano sa mga negosyante na makakuha sila sang pito, pulo ka mga empleyado mabayaran ng tsakto. In fact, may araw na ganit sang exemptions, no? We have to treat it mga katropa ang ato mga planters nga partner naton sa ato nga negosyo mga katropa, and they should be paid rightfully sa ilang mga benefits based sa aton labor standard. Kay kung amo-amo ni ang aton paglantaw, gina-exploit la, ginakwa ang ginahampangan ang oportunidad mga katropa nga kaangkon sa insaktong nga sweldo kag kabuhi ang aton mga trabahante sa kampo. Kabalo kita, we experience, I tell you mga katropa, budlay magpainit, budlay magbaton sang simanal nga sweldo nga hindi makaigo sa imo inadlaw nga parang itanan. Kabudlay no, makita ang imo bata nga arada lamharon pa imbis may eskwela didton lang sa kampo. Kag sweldo ni tatay ginanay sa kampo, hindi kaigo para sa eskwela sa bata sa pagkaon nila. Makita pa and during sang off season mga katropa, ang tiempos muertos, because we perpetrated to observe the tiempos muertos there is a Negros Occidental. Ang ining mga trabahante na ito mga katropa, maybe there is a Bacolod, hindi na ito matyagan, pero dito sa mga far-flung areas, matyagan ta. Pagka off-season na, why isang tapas, sigurado, bagdown, balda, mangita na, maarkila motor, mangita to sa libod-libod, para may aras ang income. Hindi ba na ika-access ang sakto ka matrabaho dress downtown? Pinakarubo makita nila guro mga katropa. Kantutos law, maubras tao? Maubras sa punso diin na lang? Para may aras ang kita-kita during sang time nga wala pa sang tapas, wala pa sang wala pa sang trabaho sa tubo? That's why tiempos muertos ang tao ga sakripisyo. Why trabaho? Because ang Pacquiao system. Pacquiao system. Pero kung empleyado nato ni isla ya, nga nasolduhan mo sa tsakto, tani at least makahambal kita sa mga lugar nyo. Uy, nagdami ekonomiya ta. Kaya may ang tao, may kwarta, mabakal sa mo. Nung circulation sa kwarta, taas mga katropa. Nami. So, what for nga mayara kita sa labor standard, hindi ba nato mapati, hindi ba nato ma-implement? Murabla? Sir, Junior Alegria, mahauta, kinilaw nga dahon. Kabuti, pinsan ko, kakaong ka na sa monster, dahon. Kompleto wablo, sir. Dahon, kinilaw, dahon, kamuti, namit man na, masustansya na. Sir Junior Alegria, may aga, sakay Sir Vincent Tambalya, mayo man kung ay ara sang eleksyon para wala sang nag-perform nga kandidato nga maisla na. Tsakto gin, sir. Isa pa na sa mga concern natin, pero sige lang. Haboy ta mga obligasyon ta mga katropa, mga commercial ko, anay. Pagkatapos ni mga katropa, buylo ta sa mga issues sa nasyonal ta. Standby.
6: Bullseye XFM 90.3. Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, pero dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Hala! Ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Prudent,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
5: Antes na mag-kanto sa mga tupikot, kwaon tayo si Katropang Winston Villanueva. Nag-aral may follow-up to sa Sipalay at tublang labanay kapon. Grabe nung tumo, no? Check on David, Katropang, Katropang Winston. Sa mga balita. Pagkatapos, ang istorya, may ara, mga Katropa, kung nabunubduman nyo to, gin status ko, anay, ang pagpatuman to sang temporary restraining order sa 85 pesos wage increase dito sa Metro Manila. Now, ginuponiran sang pila ka mga miyembro sang senadores, mga katropa, nga ginhambal to nga dapat i-lift na ang TRO because of issues ang jurisdiction sang regional trial court, mga katropa, nga gin-postpone anay, gin-hold, gin-status quo anay ang pag-implementar sang 85 pesos wage increase dito sa Metro Manila. Now, tara karon na, paunta na si Katropang Winston Villanueva dito sa kamankalan, mga katropa, angot sining latest development sa tong naglabo bla la isyo sang paglabo dito sa Sipalay gapon.
0: XFM Live Reports.
5: Katropang Winston, morning.
6: May naga Katropang Win, actually ari kita gid mismo diri sa Sipalay component sa City Police Station.
5: Oo.
6: Para sa pag-interview sa jefe, no, sang ining police station. Apang as of this time, Katropang Win, ginakompleto pa nila sa mga dokumento, kagang mga spot report, agud mga kagang progress report sa mga nagluluntad ng mga incidente. Actually, isa ka-hacking, isa ka-stabbing, isa ka-shooting ang nagluluntad riyan sa sulod lamang sa ang tatlo kadlaw.
5: Ay, ano lang nagdayaman?
6: Ang ikad.
5: Oo.
6: Dua ang patay, isa ang pinason. Ang update kay Tropang Win sa shooting incident buhi na no ang natiruan pero taga barangay Apayli sa Banwasang Kantuni apang ang suspitsado taga barangay Kamindangan sakop na sa siyudad sang Sipalay pero natapo ang shooting incident sakop na sang Kamindangan, that's why diri ang na temporaryo na detain ang do. Pero sa aton nga pulis Andre, nakapiyansa na, no? Naka-post bail na ang suspitsado kag nakagwa na ini sa Tropang Win samtang ang biktima niara pa sa ospital o nagapabulong pa kag ang samtang ang duwa naman niya ka suspitsado ang sa hacking kag sa stabbing. Ari pa di karon na unong sa custodial facility sang Sipalay Component City Police Station. Kaya naulat-ulat nato sa kakaron Katropawin kung ang epe sang Police Station.
5: Aha. Tatlo ni ka mga insidente Katropang Winston, ha?
6: Yes, sir.
5: Tatlo kay mga insidente, isa stabbing, hacking.
6: Yes, sir, tatlo.
5: Shooting.
6: Ang hacking at stabbing, isa ni ka barangay, no?
5: Barangay.
6: Isa sa barangay 4, isa sa barangay Hilmuntilla, at isa ang shooting niya, barangay Kamindangan naman. Sakop na lang sa sudan sa Sipalay.
5: Pareho ni kahapon tabo tanan. Katropang Winston, dula si Katropang Winston, no? Ara pa sa? Sige. Katropang Winston? Medyo yung signal, mga katropa, pasensya na. Pangita-ngita kita sa mga signal. Kaya dito sa mga area to, ang signal sang Globe Kay Smart. Though, ano, paabot-abot ah. No, pa-area-area, bla. Nga, kung may mga lugar, kung isa nga, dead spot, may iba lugar nga. Katabang Winston, balikan, tatlo ka may insidente, yes, kahapon ka na natabo.
6: Yes, sir. Tatlo ini ka. Yes, sir. Tatlo ka insidente ini. Una ang insidente ng pagpanglabo. At kung involved rin ang isa ka therapist, sila lang dumanong hilot, ba? Nga, ang nandiyap, papay siya, nagapos siya, yayaman lang ako galingon ngayon ng loss.
5: Oo.
6: Samtang sa isa kadlaw, nakasilik lang kadlaw, ang stabbing incident naman niya, magtiyo, magyapon. Hindi naman niya, ang hinablos naman niya, ang ginbulo sa ngayang tiyo.
5: Oo.
6: Samtang in-shooting incident na dito sa tangan, mag-abyan lang maninin, o gawin sa inom-inom, babas. May daan ng inigutanon pero sa gubog again tiro sa nga suspitado apang muna ang update na ton na nakapiansa ini kaga nakagawa na katapanun
5: aha daw ginakulbaan man ta tatlo kami sa dinte puro ni krimen tanan ay grabe ba
6: actually silingan ni isang silingan ni Ma'am Golen ang ila din nga PIO
5: puno
6: siya silingan kung natigayon pang isa, may hikong pang gitani.
5: May isa pa?
6: Dali niyo, wala ba tigayon?
5: Ay, naku.
6: May kaso tatanig sa pagkutas eh. Galing guro na punggan ng Katropang Winston.
5: Oh, pero sa mga suspect ni Katropang Winston, ara na sila. May mga suspect na ni Tanan?
6: Ang, yes sir, ang duwang suspitado sa hacking, Ari Padre Kandis sa Sabing, Ari Mandiri. While atong sa shooting niya, naka-post bail na siya, Katropang Winston.
5: Oh, kaso homicide guro ay, no?
6: Ang puro ni sila, no? Puro ni murder. No?
5: Murder?
6: Puro ni murder ang nila tubangon.
5: So, itong...
6: Pangod nga tinuyo. Hinungod, gini niya tinuyo, gini ka trapangwin niya pagpatay.
5: Oh, premeditated. Atong shooting nga nakapalagyo, naka-bail murder man to ka trapang Winston?
6: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kung matunduman, di ba, isa sa to at large, nakapalagyo siya.
5: Yes,
6: pero na tigayon man nga madakpal sa ating mga kapulisan pag isa pututo per se.
5: Sige, sige. Tanawang ta kung ano mga latest developments sa aton nga si Palay PNP, dason-dason nga may inuras.
6: Yes, sir. So, kita rin, standby kita para sa pag-ulat sa time na ma-interview na to ang mismo nga hepe, na diriyas ang si Palay, Kumpon City, Police Station. Direkta diri sa siyudad sang Sipalay para sa gobyerno ng Pilipino sa Pilipinas katropang Winston Antonio Villanueva. XFM News, Kapagkala.
0: XFM Live Reports.
5: Salamat kay katropang Winston kung ginamo nga aton pagistoryahan ti pantaw ng Sipalay ho. may hacking incident, may ara sa stabbing incident, kag may ara sang shooting incident. May ara pa isa, tani naghabol pa to. Ang pag-utas ang kabuhi sa isa ka residente man sa Sipalay, may lang napunggan. Ti ano ni matabos ni? Relax lang ti ni? Sa mga lokal ng pangunuhan da? Base ganamo na mga laing ginawa. Pa-check naman. So, Bunga Spotted, good morning. Wala ka mo shirt nga iya ka XFM kay mga ayo ko tani. May radyo ka na no? Pili ka. Bayo ko radyo. Pero sang ano to pizza dosto nakita ko gito si Jansky Gaspar ara sa second sandalan gano hulat to mahulat hulat may gahulat hulat to sa naga ano pa ga pungko pungko ba do ka ayos buhi mo ba Jansky morning sa Kabankalanda thank you salamat gid okay. Well, wait oras mga katropa. Pero pasulod ko lang ni, gin pa rin dugan niya sang mga senador, katropa. Ang ilang posisyon angot sa gin-issue nga temporary restraining order sang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pag-suspend temporarily sang implementation sang wage order nga gin dagdag sa National Capital Region sa tung Agosto 13. nga may ara sang petisyon nga gin file sang duha ka mga construction firm. Amo ni ang Redicon Trading and Construction Corporation kag Arto Builders Incorporated no nga ginpamatian sang Regional Trial Court kagin isuan sang temporary restraining order. Ang sitwasyon ang pila ka mga ano labor advocates nato nagquestion niya may ara sang quasi judicial function ang mga ano naton ang DOLE to resolve the matter no na dapat dito gin file ang ining petition sa National Wages and Productivity Board kung may question gid man not sa RTC. Ang problema kiti ang RTC naga ano man nagpamati man ha? Nagdagdag sang mandato nga i-suspend anay ang pagpatuman sa 80 pesos nga saka sang sweldo. Okay. Kag bagay gani installment pa ni no? Ang pagpasaka 60 pesong unang tranche. Daso naman may 20 peso naman nga tranche naman para makompleto ang 80 pesos. Pero nagpurgiot ni si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri nga nag-file naman ang katropa sang Resolution Number 557 sang sa Senado nga dapat panindugan ang ining wage order nga implement sa atong DOLE mga katropa, no? Ang term nga ginhambalya is makagather sang cross-aisle support all members of majority and minority Senate to state clearly that the wage board decision should be final and it should be implemented in respect by the court's order abi atong ano ti nagpanindugan man di ang mga ano ta mga senadores ta. Ang wala lang kapirma si Senator Rodanti Marcoleta kag si Senator Jenggo Estrada kag Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Why sila da mo, no? Hindi sila makatambong sa sesyon sang Senado. Pero amo ni no? Gain lang tao nga ti wala sang jurisdiction kuno ang RTC sang Pasig City para i-halt ipunggan ang implementasyon sang wage order mga katropa dito sa National Capital Region nga nagapatuman sang 80 pesos nga saka sa sweldo sang aton nga mga trabahante sa Metro Manila. Tara mga latest karon mga katropa plus nadakpan na kuno si Senator Bato de la Rosa amo na ingin botang to kung kisa do hindi ka magpati the last time to daw mo man ang ginhambal ni Attorney Harry Roque why man lain man to tanaw tabi kung nadakpan gid man sa way pa man confirmation sa aton gobyerno kung nadakpan na gid si Senator Bato de la Rosa mga katorpa no oras na ton alas 10:00 wait oras ha bungas patid sinya wala kamudi shirt okay wala pa radyo sige ah mga kadok na. Wala pa ko gani yara Jose Rin. Ginahulat ko pa kay Sir Winston Villanueva. Sige, makalugar ah. I-message ta ka kay para makakadto ka station para mahatag-radyon ko. Okay ah. Alright. Wait oras mga katropa. It's a minute after 10 o'clock in the morning. Time to say goodbye. Salamat gid sa pag-upod sa aton tuntunan. Sa mga nag-komento kay nag-upod sa aton nga programa, nag-intra sa aton mga diskusyon. Madamo gid nga salamat. Why nandi? Why di tala miyawon? Why di birthdays bong? Why birthday no? Why birthday? Why okay, sige. Para sa mga birthday celebrators no? Happy birthday lang si Ma'am Shirley Arevalo na pa love auto sa sang mensahe. Sige, happy birthday lang. Sa akon nga happy birthday lang sa amon anak nga iya kadlawan subong si Danica Dayan Untal. Happy birthday to you. And to all the birthday celebrators, August 5, 2026. Sakalan sa atong technical partner, katropang Judy Villegano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong nga CEO, President Dr. Remilito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Gabaram, have a nice day. God bless.
0: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copper Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sanzone Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copper Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Philippines.
1: Kasi dyan, isa ka professional boxer sa edad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nag-take mo akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, ka exciting.

0: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon, muti da

0: remote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa takasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo ini iya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo?
5: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko? Sa salak maging buhat mo? Putigan ka! Ginpapata mo ako! Ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo!
6: Endless Love.
7: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
6: Endless Love.
7: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: si.
1: Oh, anong ginabuhat mo dire?
0: Dad, hindi na pala ako welcome na maglapak sa balay nga ini.
1: Hindi ba lang may duty ka?
0: Dad, Sabado wala subong, nalipat ka? Kag isa pa, wala na ako nag-aobra.
1: Be, ano? Ano nga kabuangan ini? Habing ki?
0: Mapakasal na ako.
1: Ano? Mapakasal ka?
0: Oh, Dad. Kalaslo na ako.
1: Ginpakanto ko ikaw dito agad magtrabaho. Hindi, para magpakasal.
0: Anong mahimo ko? Nagigugma ako eh.
1: Paano kung kuhaan ko ikaw sa palanublion? Kung panayunon mong kabuangan niya ina.
0: Ina mo lang naibalaan mong ipamahog sa akon, Dad. Ang palanublion ko. Tag kung amoy ng desisyon mo, okay lang sa akon, Daddy.
1: Be, ano?
0: Oh, Dad. Imo inakwarta eh. Gani, ikaw lang ang may matarong dira.
1: Be.
0: Apang hindi ko pagtugtan, napahilabdan mong bahin sa kasing-kasing ko. Mas pakamayuhon ko nga mangin imol sang samadula ang lalaki na ginapakamahal ko.
1: Masi kong kwarta mo lang ang ginalagas ang lalaki nga ina.
0: Dad, ha? Sa ginpakadto mo ako sa amo lugar, hindi akong manggaranon nga si Pinky de la Serna, kundi anak ako sang driver kag kabulig sa balay nga napatay sa aksidente. Hindi bala?
1: Amoy na ang ginhambal ko kay attorney nga isugid niya. Kung mamangkot sila dito, bahin sa pagkatao mo.
0: Kag amo sinang pagkilala sa akon dito.
1: Kung amo, nagahigugma kagin sa amo nga lalaki?
0: Sobra pa sang sa kaugalingon ko, Dad.
1: Oh, kung amo, may kaagaw na gali ako sa atensyon mo.
0: Dad? Dad, ikaw gihapon ang number one nga lalaki sa kapuy ko.
1: Ote, may pagkaon nun bala sa imo ang lalaki ngayon na.
0: Bisa na pulo ka beses pa sa isa kaadlaw, Dad.
1: Be, sino bala ang lalaki ngayon na?
0: Siya si Ivan Santo Domingo.
1: Be, dali, magbalik ka na yun dito.
0: Dad, hindi mo malang bala ko magpakaunon? Naging kuwat mong balik mo sa imong bulsa?
1: Oh, aring kwarta. Magkaon ka na lang sa kilala nga palamahawan.
0: Dad, nga bala ginapalakat mo gina ko na yun, how?
1: Basi kung nagkakabala ka ng palamanhon mo, tungod pila ka nakauras nga nadula.
0: Gusto ko nga pamensaro ni Daddy na ginahigugmangin ako ni Ivan kung nga gusto niya ako nga pakaslan. Ay, halindiri. Madiretso ako sa ilan ni Dayan. Makighambal ako sa ilan.

0: sugit sa iya kung sino ka. Para ano? Para hindi na magtatak sa kaisipan niya na kwarta lang ginalagas mo sa iya.
1: Tapos, ako naman ang mabuking? Hindi na ah. Mas maayo pa nga magwa ako nga gold digger sa panulok niya. Sasabay balaan niya. Nga patay luyag ako sa iya, no?
0: Wow! Ikaw bala mo? Grabe, gidang imo pride. Sa madugay kag sa madali, mahibalaan gihapon niyang matuuday.
1: At least, kung matabuin na, kasal na kami. Hindi na siya makabuhi pa.
0: May isa ka pa ka problema.
1: Ano?
0: Ang apelyado mo.
1: May solusyon na ako, dira.
0: Hmm? Ano, ina?
1: Isiling ko. Na-adoptiba lang ako. Kagdalayo na ako nga gin-adoptar sa ginakilala ko ng mga ginikanan. Kani, dira Serna ang apelyado ko.
0: Wow! Grabe ka gidya magpalusot, kya?
1: Siyempre, wise

0: diin ka bala mag-alinday? Naayawan bala ako sang pangita sa imo.
1: Ay, pasensya ka naman nang may ginkantuan lang kami sang abyan ko.
0: Baw, ah, pareho gid ka mo ni Ivan. Bilog nga hapon, kagasta nag-aga nga wala makapauli.
1: Ah? Diin siya haw?
0: Ay, ambot man gani. Nag-deliver malang siya sang mga produkto kahapon.
1: Ay, ang dumdum ko pa naman. Kung mabala ka si Ivan, kung hindi ako makapauli, napangitaon niya ako. Apang, paano niya buhaton? Kaya wala man siya nakaibalo, galing nga naglakat ako. Ah, Manang, base ko na to siya sa Villa.
0: Nagpanawag man ako dito kagabi, day. Apang wala man siya dito?
1: Ay, nga nagpanawag ka dito, Manang?
0: Pahibalon ko kung tani siya nga nadula ka. Pero, madali lang.
1: Nga, Manang.
0: Matuod gid ba lang nga nagkadto ka sa abyan mo? O kon, kaupod mo si Ivan.
1: Ome, si Manang bala mo? Pwede ba lang nga mabalibad ako kung matuod nga nag-upod kami ni Ivan?
0: Ay, kung sa bagay.
1: Base kung may kaupod siya nga iban?
0: Imposible, ina, day. Hindi maluib ang palamanhon mo. Makaisa lang siya nga maghigugma.
1: Hinali lang ang naghuot ang dughan ko. Nadumduman ko sang hinali si Greta.
0: Ay, day, nakapanyaga ka na?
1: Wala pa.
0: At idali na dito sa komedor, ah. Kay para nga makakaon ka.

wala ako sang gana nga magkaon. Si Ivan ang nagasulod sa akong kaisipan. Ay, Ivan, sadiin ka na bala? Sadiin ka na?

Nabatian kong pagdulog sa sasakyan. Ay, mabangon ako. Kabaglan tao sa bintana. Basikon si Ivan na ang nag-abot. Na, aring bintana. Magawa ako. Oh, manawag ako. Sugataon ko siya.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: bala?
1: What?
2: Hindi bala ko dapat nga mahubog. Kag magpangin lumos sa alak.
0: May problema ka bala?
2: Kuna mo. Naghimo ka sa imo husto nga desisyon. Ha?
0: Oh my. Akin ka?
2: Gusto ko nga mag-isanon.
0: Gintalikta niya ako. Akig siya sa akon?

agad ni Inadlaw. Napiyaran ko. Ngayon sa may nalang ha, mainiton si Ivan. Sa duty lang ha, sala sa mga tao nila. Nagpangakig siya dayon. Ginapangsinggitan niya. Gusto ko siyang istoryahon. Abang paano? Kung makita niya ako, ginatulok niya ako dayon sa masakit. Katalos ang panulok niya sa akon. Ito kasubong bala nga. Gusto niya akong akugon, kagbaya

0: kung sino nag-abot. Na, arin na ako sa bintana.
1: Oh, Pinky! Iha!
0: Ba, ang mag-asawa. Arin na sila. Nag-abot na sila halin sa pagbakasyon. Ay, manawag ako ah. Sugalawon ko sila.

0: Maayo. Nalipay ako nga nabatian sa inyo nga mapakasal na kamo.
1: Kaya gusto ko. Simple lang ang amon kasal, mama.
0: Oh, ano? Oh, hindi ako magpasugot, iho.
1: Oh, nga, ma.
0: Aba, makaisa lang mag-abot sa kabuhi isang babae ang magpakasal. Gani dapat lang nga buhaton ini nga espesyal.
2: Oh, ma.
0: Husto ako, hindi bala?
1: Oh, sige. Kamong bahala, mama.
0: Oh, itugyan sa amo ni papa mo ang tanan. Buhaton naton nga memorable sa tanan ang inyo kasal ni Pinky.

lang sa bagay. Mas pabor sa akon ang gusto sa mga ginikanan ni Ivan. Tugod pa palambot ko sa kadaman nga si Ivan Santo Domingo ang manginbana ko. Was, ma-resign na ako sa akong trabaho sa eskwilahan. Kapagkatapos, mapauli na ako sa syudad. Kagsuno sa mga ginikanan ni Ivan, mamalay sila. Kagtubtob subong, wala sila magkaibalo. Kung sino ako, kagkung anong kaimtangan ko sa kabuhi.

Nangin maayong resulta sa pagpamalayan nila ni Ivan diri sa balay. Kanakita ko nga wala sang problema sa among tagsa ka mga ginikanan. Do kasubong bala nga madugay na sila nga nagkilalahay. Kung sa bagay common friend nila si attorney nga mo nagrekomendar sa akong dito sa eskwilahan sa mga Santo Domingo. Kung galing dugang panay ang mga ginikanan namo ni Ivan, kami naman tama kagamos ang amon sitwasyon. Do hindi kami kalaslon, tugod kaswal ang pagtamdanay namon. Apang tugod ka ginahigugma ko gid siya, ako na lang nagahangop sa iya. Basikon kasal na kami, mabago man ang tanan sa tunga namon.

0: Nagamarcha na ako, padulong sa altar. Kaginapulbaan ako. Kirodam ko na ang tanan. Ay, do prinsesa ako, nga nagalakat sa hardin, ngumadamo sa mga puti nga rosas. Puno sang bulat ang ginaagyan ko. Kadaw, algodon sa kahumok ang carpet, ginalaktan ko. Ang tanan nga mga mata, nagatulukin sa akon. Samta nag-abresyete ako kay Daddy. Oh my. Ari na kami sa tubang ni Ivan, kagsang iya amay.
1: Please, take care of my daughter, Ivan.
0: Oh my.
1: I will

0: Exciting!
1: Yes, to hell!
2: The Secret of Hell.
3: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
4: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa, bawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita nagapahinay pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
5: The Secret of Health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil. Support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay, ganang ila sining tulog.
1: Yes, to help!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsya kita sa kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kung medium chain triglycerides nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sa malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
5: The Secret of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The Secret of Health.
3: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The Secret of Health.
3: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
5: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
0: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
10: Mabili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Clear Skin Beauty sa

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kalang pain.
5: Fast and safe.
3: Yeah!
5: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
5: The pain.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione gapa.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: SFM Exciting!
8: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
9: Impeachment coverage.
10: Impeachment coverage.

0: News. XFM News.
1: Central. XFM Time alas 10:46 na mga katropa, may aga sa inyo tanahan. Kag subong ni aga no, ika-13 na ning adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Subong aga inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos. Aton nga programa nga Sentro mga katropa, idulong namon sa inyo ang full coverage no from 10 a.m. to 3 p.m. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Standby lang, diri lang magapon sa XFM 103.9 Bacolod kay mga katropa rin ha. Nag-umpisa na nga ito nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
2: Kahit ang desisyon ng COA pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
3: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion o mga tulak or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
2: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka dun. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. No point at this final.
3: I-clarify ko lang po ano. Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-iste yung obligation to restitute.
2: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
3: That is a presumption po, under the circuit.
4: Kindly wrap up.
3: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
2: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
3: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
2: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
3: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
2: Kaya nga.
4: Kindly wrap up, Senator Jasmar.
2: Yes, am done, but I have questions kung may second round.
4: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
5: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdaga ko na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimo nga may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant?
3: Ang wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede po ulit po ng tanong, sorry.
5: Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga TDs, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants.
3: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
5: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
3: We based lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi ko namin malalaman, Your Honor.
5: Tapos meron din dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba?
3: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
5: So doon po, tanong ko lang po, meron po bang O may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanyang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
3: Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor.
5: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular kung di ako nagkakamali na kailangan may proper coordination sa paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
3: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
5: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM no, sa audit observation memo notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP yung walang coordination?
3: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
5: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamilo, na did you see any evidence o may ebidensya ba kayo?
0: Coverage, absuelto o convictado. Santon Gold, live testimony.
5: Na si Vice President personally ang sa pulong bayan ay sapat na o upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, civil o kriminal.
3: Under the joint circular po kasi since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable officer, accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
5: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
3: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
5: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
3: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
4: Attorney Wamil, listen to the question, please. Unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
3: Yung decision po, final na, Your Honor.
4: Pinapil nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman... A decision of the COA
3: executory na po, Your Honor,
4: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
3: Yes po, Your Honor.
4: That is a correct statement.
3: Opo.
4: Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun?
3: Yes po, Your Honor.
6: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na merong wala naman kayong observations, ano?
3: Yes.
6: Sapagkat ang pinagamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba?
3: Yes po, Your Honor.
6: Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Encimada, I mean, Mary Grace Piatos, na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya, gumawa kayo ng observations.
3: Yes,
6: tapos,
3: po, Your
6: yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Drevilla, 70,000, at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba?
3: Yes po, Your Honor.
6: That's the way I recall it. Alright? Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa niyo ng observations dahil lang sa kawalan ng supporting documents?
3: Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor.
6: My next question will not be answered because tatanong ko ilan yung walang observations.
3: Pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor.
6: Please.
4: You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM 103.9
4: at sa YouTube.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ay mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako po si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
6: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din na pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman nito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
7: XFM News Nationwide.
5: Samantala, malabong palawigin ang Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinibenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
7: XFM News Nationwide.
6: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan mga katropa ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Eh, hindi na kinakailangan ng pag-angkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply, ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
7: XFM News Nationwide.
5: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Live report.
8: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para

0: kita. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala. Katropa po natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabalak si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report. Nawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Binigyan din ng mga senador na mahalaga maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, taas ang tinanong ni Senator Judge Rapi Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Itiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa

0: ni Attorney Michael Poa sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si Poa sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa paghingi ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay Poa na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si Poa. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si Poa sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tininong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA ICFAO, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
1: XFM News Nationwide.
0: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Sa hypothetical two-way presidential matchup para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marculeta, at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naharap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umunay 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marculeta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensora ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro. siguro sa buong bansa. Ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libo-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto.

0: ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kabdayhin pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging, 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapangita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mamag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control projects sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
3: Sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI na dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ang mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highway o DPWH at Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang magpapasya kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugot ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Desyembre kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maring itinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kabaan ng Pariyong Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa ng magkasanib na inspeksyon sa mga proyekto upang mapatunayan ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: 9 gulang na bata nasa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
1: Live report. Nananatili
4: sa ospital ang 9 taong gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa Barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 na bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na abang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Kinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa 2 suspek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa illegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspek at pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa illegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
5: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City, bandang 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa 8 gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang harurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa simentadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
6: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huling namataan 185 km west-northwest ng Bacnotan, La Union, taglay ang maximum sustained wind 65 at pagbugso 80 km per hour.
7: Katropang Bati, dahil dito nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, the northern and central portions of the La Union, northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
6: Signal number 1 naman mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
7: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
6: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
1: Balitang International.
6: Hatid sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muli na recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamal ang wala na itong napanarunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang maliit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Noon ang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyona sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Theme Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
6: hatid sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ang TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa mga sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
7: Sa ating pong balitang extra, mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadia.
9: Report. Hindi abigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Puroksaging, Barangay Kulong, Mulawi, Sambuanga del Sur. Sa pamagitan ng programang Bullseye ng XFM 89.5 Pagadian, mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
6: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
7: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
6: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Oberas.
7: Ako po si Brian De Paz.
6: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
10: Nga XFM kid how?
11: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
10: Nga XFM kid?
12: Inami ang music ah.
10: XFM kid.
12: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap ka sa mga balita blam. Ang aming bigit sa mga DJs na lakad.
13: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
10: may how kita dapat.
13: Oo, enjoy lang.
10: Nga, XFM kid how.
14: Tingin mo!
13: XFM 103.9.
15: Mga katropa, exciting!
16: Doc Ronald Paler. Doc Ron, good morning po.
17: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan. Especially ito sa isa sa pinaka-kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent? At paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatili ka antabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
16: Of course, tayo po yung napapakinggan mga ka-wellness sa atin po mga XFM stations and Solid FM at ganda rin sa iba po mga partner stations na nakahook up po dito sa atin pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. Yan, sa mga kababayan natin na gusto makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin pong mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page mga ka-wellness. Ha? O, search lang Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang atin pong mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo yan mga comments ninyo. Malay nyo, eh, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Pack. And at sa mga ka-wellness natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayalan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan po lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng ating pong mga produkto, o sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yes to Health, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga produkto, ha. Especially sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, mga katropa, ha. Pwede rin mabili ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ha? Pwede rin sa online, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayo maka-avail ng ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yes to Health 2011.
17: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang ating pong mga produkto. And of course, kapag sa atin pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag bibili kayo mga supplements, mm-hmm, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinic. Yes, Doc L, may libreng konsultasyon service. Bisyo publiko po 'yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din 'yong subukan ang mga ano, ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases, nutritional therapy and herbal therapy. Meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy mga ka-wellness. Diyan lamang po 'yan maa-avail sa ating buong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
16: Kaya sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910 0018-7529 Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagin sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
16: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito mga ka-wellness ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasentensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na na-discovery at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos mga ka-wellness na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
18: Wow. Ano?
16: Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Diyan po ay nagdudulot ano ng napakaraming numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas ano over 300 deaths daily.
18: Wow.
16: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer mga ka-wellness ano and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po ano at 110,000 dyan ang related to death or mortality ano at yung mga leading cause dyan partner yung breast cancer yan yung number one sa mga kababaihan ano sa mga lalaki meron din pero bihirang bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki kadalasan talaga is mga kababaihan ano lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito, mga ka-wellness, ano, colorectal cancer and liver cancer. Mm-hmm. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano. Mga key challenges dito and statistics, ano, yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases.
18: Mm-hmm.
16: Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
18: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, mm-hmm, nag-iiba yung kulay, mm-hmm, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas, mm-hmm, at sumasakit na, nasa late stage na, yes, stage 3, oh, stage 4 na.
16: Pag naisipan mo magpakonsulta, magpa-check up, magpatingin dahil, mm-hmm, sa ganun na nararamdaman mo, nako, eh medyo nalilate na tayo. Mm-hmm. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, mm-hmm, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment, ang gamutan, yeah, doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Dok Ron, na sadly, ano, 55% ha, mm-hmm, to 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yon o na da-diagnose
18: late na, stage na
16: late na, mm-hmm, yun lang ano ang masaklap po doon, ano, yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly, mm-hmm, na meron pong cancer, ha, at yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, mm-hmm, US, mm-hmm, India, yung iba, at, mm-hmm, sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso.
18: Mm-hmm.
16: So, yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga kakaramdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pong mga ka-wellness about this cancer. Mm-hmm. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo itong ganitong uri ng karamdaman?
18: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth.
16: Mm-hmm.
18: Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago, mm-hmm, namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na.
16: Mm-hmm.
18: Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong, mm-hmm, cells or dumadami siya.
16: Mm-hmm.
18: Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Mm-hmm. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
16: Hindi pala siya good thing partner, ano. Kumbaga, mm-hmm, parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga cellula natin. Ang problema, yung mga cellular na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
18: Hindi siya normal na cells.
16: Oo, yun ang pangit doon.
18: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan
16: yun,
18: siya.
16: Oo.
18: At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer.
16: Mm-hmm.
18: Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin, mm-hmm, na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon.
16: Mm-hmm.
18: Yun yung tumor. Bad DNA, what I mean. Is a tumor naman, kapag ang extra na cells nagpa-pile up doon, mm-hmm, sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
16: Tama,
18: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin, mm-hmm, hindi siya cancerous.
16: Mm-hmm.
18: Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan.
16: Mm-hmm.
18: Kapag sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung, well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant.
16: Mm-hmm.
18: Now, paano ito kung nakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue.
16: Mm-hmm.
18: Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong ano, pwede itong halimbawa makalabas doon sa ano, doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin, yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. Mm-hmm. And that is, it is a very very long time na ano, na issue na kumbaga is pinagdidebatehan ng ano ng medical world. Mm-hmm. Na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang pag ano pag tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi mm-hmm. ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Mm-hmm. Ngayon kapag ka nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin. And then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo mm-hmm. ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis mm-hmm. or pag-spread ng ano, ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan, yun po yung tinatawag natin na metastasis. Aww. O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize mm-hmm. o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita mm-hmm. natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga, kumbaga, critical part ng ating katawan sa buto mm. is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal mm-hmm. na tinatawag natin na findings yan kapag ganoon ang nangyayari sa mga cancer patients.
16: Mm-hmm. Ang pinakaproblema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, mm-hmm. pag kumalat na mm-hmm. sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Mm-hmm. Anong stage ba ang mas safe, sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
18: Mm-hmm. According sa study, 40% ng mga cancer cases globally mm-hmm. link ito sa preventable risk factors. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka-risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Mm-hmm. Ito yung mga cancer, titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization mm-hmm. o pag-immunize mm-hmm. or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Mm-hmm. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
16: Mm-hmm.
18: Kasi dahil dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners.
16: Mm-hmm.
18: Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang mm-hmm. isa, hindi madami.
16: Oo.
18: So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin na entertainer ng mm-hmm. mga ano sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented. Mm-hmm. Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C mm-hmm. and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, mm-hmm. ano ang gagawin?
16: Kailangan iwasan
18: yung alcoholic mm-hmm. consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination mm-hmm. and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, mm-hmm. sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
16: Mm-hmm. Yan.
18: Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
16: Mm-hmm.
18: And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment mm-hmm. and also healthy na mga pagkain. And of course, kalimitan is yung mga population na mahirap yung ano ba, kumbaga yung water source nila mm-hmm. is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nagkakaroon na tinatawag nitong mm-hmm. Ganitong problema.
16: Yung contaminated lagi na iinom na tubig.
18: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus.
16: Mm-hmm.
18: Colorectal and colon cancer linked sa number one, alcohol.
16: Mm-hmm.
18: Physical inactivity.
16: Mm-hmm.
18: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, mm-hmm. obesity. Mm-hmm. It could be, ano, could be a change of
16: reverse,
18: lifestyle.
16: No?
18: Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one, is alcoholic drink.
16: Mm-hmm.
18: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ano ng alcohol mm-hmm. once a month could brought a person or a woman mm-hmm. to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
16: Mm-hmm.
18: Isang baso lang kada buwan.
16: Mm-hmm.
18: Kapag ganun, ay yung iba, kapag yung iba is ano eh, kapag samahan ng tropa-tropa,
16: mm-hmm.
18: pagka swelduhan, o di kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas mm-hmm. na tinatawag natin breast cancer.
16: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok?
18: So,
16: nagawa ng common.
18: Meron kasi, may mga ano din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung mm-hmm. saan tinatawag natin addiction.
16: Mm-hmm.
18: And might be, nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd mm-hmm. na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung mm-hmm. yung peer pressure na sige tagay ka tagay o ganito para you will feel you belong
16: makakansawan pagka hindi tumatagay
18: yun ang problema mm-hmm. and some other are because of yung kanilang mga struggles mm-hmm. hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para mm-hmm. makapagpahinga naman ang utak
16: mm-hmm.
18: and kapag nangyari palaging ganun nagiging habit na ng pag-inom it becomes yung tinatawag natin addiction na mm-hmm. later on so also physical inactivity excess body weight could be lowered by exercise and lower alcohol intake or mm-hmm. no intake of alcohol also
16: mm-hmm.
18: so esophageal kidney and pancreatic cancers linked to obesity smoking and alcohol so tatlo talaga ito no obesity smoking alcohol. Obesity, smoking, mm-hmm. alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer,
16: mm-hmm.
18: mga ka-wellness.
16: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila. At mapapansin natin, yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ano? Ay pwede naman palang maiwasan.
18: Mm-hmm.
16: Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
18: Number one, tobacco.
16: Mm-hmm.
18: Nicotine
16: mm-hmm.
18: and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, mm-hmm. bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco mm-hmm. use.
16: Eh, nandyan na nga yun sa mga pakitin nila. Yung mga nakakatakot na picture.
18: Yes.
16: Ano?
18: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you are addicted with smoking, mm-hmm. nagiging manhid yung reasoning power.
16: Uh-oh.
18: And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang mm-hmm. tao is nabibinam.
16: Mm-hmm.
18: Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun.
16: Mm-hmm.
18: But then is, kumbaga, powerless sila
16: mm-hmm.
18: na ano, na or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. And this is why there is what we call social intervention mm-hmm. and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din.
16: Yeah,
18: assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that mm-hmm. certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, mm-hmm. Drug addiction, and also itong tobacco smoking.
16: And then meron din mga ano, Doc, dyan. Merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction.
18: Well, actually, ganito yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, mm-hmm. yung tinatawag natin na detoxification, mm-hmm. cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances sa alcohol, sa drugs, and also sa
16: tobacco
18: para unti-unting matulungan yung katawan.
16: Mm-hmm.
18: Kailangan lang kasi ng tama siyang steps
16: mm-hmm.
18: para mawala yung tinatawag natin na yung kumbaga yung cravings
16: mm-hmm.
18: Yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung sa ano, pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Ang isipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chilling, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabagoy or matanggal yung addiction na yun simply because of those kind na mga ano crisis during sa treatment nila sa ano sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa ano doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help para po sa kanila. Okay.
16: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
18: And patuloy tayo doon sa tuberculosis, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa ano, ito ha, this is study was found in 1994 study ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ipublish ito, children who eat more than 12 hot dogs per month have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata, nang bata-bata pa merong cancer. Isa sa ano dyan is yung consumption ng hot dog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hot dogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak, hot dog and egg.
16: Mas doble.
18: Kaya naging increase at 900%. Children who ate at hot dogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
16: Grabe.
18: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog. Ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia. Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata pinanganak may leukemia. Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
16: Magulang.
18: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat pinoproduce kasama yun. Itong tinatawag natin na nitrates. Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats. And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup, ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers. Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity, unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock kasi para daw maprotektahan yung skin is mag-sunblock. Ang problema, yung sunblock din ay nakakos din ng cancer as a recent study. Ang sabi, but din kailangan nating magpabilad sa araw. Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi, yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw. Kasi nagko-cause yan ng skin cancer doon sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksing nga lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also recently studied ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog.
16: Mm-hmm.
18: Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin that would also cause yung tinatawag natin cancer.
16: Mm-hmm. Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Mm-hmm. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin maiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer. Ano? So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santon Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
18: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santon Plus Gold Buy. Ang Santon kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santon antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag natin yung Santon na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells. Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide. Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santon na antioxidant, nagkukos ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang Santons, it acts as a powerful antioxidant as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong Santon, doon sa cancer cells, is namamatay siya or in, doon sa loob, sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells, ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer and it destroy cancer cells from inside out. Number three, is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng Santon na mas dumami or mag-divide o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number six is itong chemo prevention. By inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. So, ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng Santon is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why taking Santon Plus Gold every day would greatly help para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer cells.
16: Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha, na products natin,
18: yes,
16: yung Santon Plus.
18: Yes.
16: Way back 2011, mga ka-wellness, ano? Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan as well as sa mga yun ang mga cancer na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya or tagabantay dun sa pharmacy niya na nakipag-away daw siya dun sa ano, sa customer. Kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa bukol o sa cancer. Eh sabi niya, wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santong Plus Santong Gold. Plus Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santong capsules natin, no? Santong mm-hmm. Plus Herbal Capsule o yung Santong Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito, at naging maganda yung reaction nila. Mm-hmm. Naging maganda yung sitwasyon nila mm-hmm. by taking those products. Mm-hmm. Ang problema doon, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, ah, meron naman palang Santong Plus. Meron naman Santong Gold. Eh, inom na lang ako nito araw-araw. Uh-huh. Dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw. Eh, okay na. Yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits.
18: Ah, okay.
16: Eh, kahit ano na lang, wala nang pili.
18: Uh-huh.
16: No, hindi po ganun, mga ka-wellness. Ha? Mm-hmm. Lagi natin binabangga dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan. Without makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing
18: yes.
16: or without modifying your lifestyle,
18: yeah.
16: o yung inyo pong diet, mga ka-wellness. Ha? So, nandun pa rin yun, Doc. Ano? Kumbaga, ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung mm-hmm. tawagin. Kumbaga, hindi yun garantiya mm-hmm. na pag iinom ka ng mga suplemento natin, eh, okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, eh, wala nang problema.
18: Aha.
16: Hindi po ganoon, ha? Mm-hmm. Okay, mga ka-wellness, sa pagbabalik natin, eh, atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes mm-hmm. na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer. Ha? At kung paano din, yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makakope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga

0: kilong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zafon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
6: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Pag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagbumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
7: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
6: Yeah.
7: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Mm-hmm. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din kailangan niyo ding piliin na tumigil ng tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially doon sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka-problema na nagko-cause ng tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function. Mm-hmm. Actually, it destroys brain cells, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain.
6: Mm-hmm.
7: Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant, kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas ng santon, ng mangustin. So, doon po yun nakukuha. And that is one, ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong Santon Plus Gold and sa atin pong Santon Plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila, na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise.

Mm-hmm.

Pagbalik pa naman sa sa. And perfect, if indeed,

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: Happy Wednesday, mga pinalangga ko nga katropa! So, hindi na kamo matingala nga ako man gyapon isa. Kaya ninyo ang call babula pagid nakatapos ang iyang meet and greet. Basi tomorrow pa siya makabalik mga katropa. Pero, biskan si sexy, di lang niya lingawunta ka mo. Ano gusto niyo yung linga? Wow! Ay, ang ibang guro, nagapatuyo-tuyo ni Bogtaw. Kaya Bogtaw, unta ka subong.
1: Wow, ka-perfect!
0: Ay, si Kreso. Ang ibang guro, ga-patuyo-tuyo na, no? Hindi na magtulog-tulog. Dakay, ma. Mamati kita sang istorya yung padala sang aton nga katropa. Siyempre, alas 3:07 na sang hapon mga katropa. Kag ang petsa subong Agosto 5, tuig 2026. Baka dasig lang gid no. Kag next month, it's September na kita. Beer months na. Beer months. Ara na no. Ga matamat na si Jose Marichan pabati sa ato no. Mabatian ta naman na sa. Anyways, mga katropa, nakatutok makamugiya po diri sa X-Rated. Namian ko sa mga muning mga effect-effects. Every Mondays to Friday, syempre, 2 p.m. to 4 p.m. galing kay Tisobong. Medyo late na kita kati tungod nga kabalo naman ka muna kag iban nga nagalantaw kag nagamonitor sa aton nga live sa impeachment no sa aton nga VP Sara no ti subong temporary lang anay nga amulan ni anay ang oras ta samtang wala pa natapos ang impeachment trial pero syempre lingawon ko mo yung gyapon ni Uncle Bob kag ni Sexedy as long as kaya payas ang oras namon kag syempre kaupod nyo ang inyo nga paborito nga Sexedy nga magapain init sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan. Ay ang balong ko ni si Uncle Baba mo amo di bala music bala mag intro bala kasi syempre X-rated kita no dapat dumidyudo ka sexy na kag syempre ang inyo nga paborito nga estasyon man nga 103.9 XFM Bacolod. Nagadamo lang nga nagadamo ang nagapulupabatsyag sa aton nga live. And syempre sa aton nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman sa akon background music. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon sa inyo. Kag maayo lang gid ay nga paglantaw. Kag pagpamati, syempre sa nagapamati naman din sa mga radio, no? Especially nga kung da nga nanay, kag tatay, da, no? Nga kung da mga utod, yung kapalamati subong kahit itungod nga day off. Wow, padayon lagi ka muna sa pagpamati. Ang ako nanay, padayon lang sa pagbantay sa ako nga Junakis. Kaya syempre mga katropa, speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod Livestream. Live na live kita subong sa Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre kung may ara ka mo daya ipatamyaw or may mga greetings na or mga dedication, pwedeng-pwede nyo gina yung makoment or may ara ka mong opinion about sa aton katropa nga nagpadala naman sa iya nga X-Files or iya nga sulat. Dibala? Kung gusto niyo naman yung makichismis kay Sexy, di pwedeng-pwede ka gidya mag-text or magtawag sa XFM official hotline number ta nga 0915-628-7926 or 0950522-2818. Pero kung wala kaya load, kung gusto mo yung gyapon mag-chismis kay Sexy, di ibutang lang ang imo nga numero kay ako matawag sa imo. Ako na lang ma-adjust. Anyways, kamusta ang inyong Wednesday? 5 na tasubong ng iba na kasweldo na ne. 5 kag 20. Ang iba naman niya, tig piligado. Pero sa ako, namigado. Naku, kayo. Nagniwang sa sex, hindi kayo wala na makain. Ang iba, katagilid na niya mga budget. Ya, nagapinang laghap na niya kung sa diin. Hindi ako mga dongganyo nila. mayari yun. Dahil, ano yung balaw mga katropa ka, pagbugtaw mo yun sa aga, may manugsukot na yun sa imo, yung agwaman lang. Dumanago ka na lang ginaiya, tuntood, ginaiya. Mag-amun, ay matulog na lang kuya balik ka. Aga pa, wala ka piya ka pangapi, ara na yung turko, di sa tubang. Ay, abot. Nung tatay nyo na nasagay pangutang. Kay kabudlay. Dua-dua po kasi i-chismis ka pa sa imo utangan, or else i-post ka pa sa social media. O, te, hindi mo makita mo tayo mga lang si ano ni wala nagbayad do. Ay, ang iba na ganito mga sisino sa Facebook ko, mga manggaranon ako na mabi. Pero nag-comment pa ito kay iba na allowing ang mga ayo iPhone. Ay, kasadya, kahapon ko ah. Buwara na, may numero na nanabutang si Bunga Spotted. Bunga Spotted, why kamuda ng kitanay ni Uncle Bob? Kaya arat na siya sa Dumaguete, bay. Dumaguete me. Pero kung makakitanay kamuda, halokira na padapan ni Uncle Bob kayo nga. Likisan ganito sa dan, maglagaw ya. Anyway, so mga katropa, muna ganyan ba sinyo sex ed? Kag always gina-remind sinyo ng sex ed. Bahala na. Biskandamo lang kamutang kung healthy ya, pero may inyo pang lawason.

ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga mga cells. Syempre ikaduwa mo ang ampalaya, medyo mapait lang pero nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Syempre sa iba na hindi mahilig sa mga ampalaya, no, pwede naging kamuya mag-inom niya kay tit, at least di kaya kabatsyag pait niya, isa lang yung katableta siya. Ato na to yung nutrients sa ampalaya sa imo yung kakalawas-lawasan na ikaugat-ugatan. Siyempre, ikatatlo mo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Siyempre, last but not least mo ang spirulina nga superfood nga rich in protein kag vitamin. Siyempre, dugang pa kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, tap na o nina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa to nga produkto mga katropa amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi makumpletong aton ultimate trio kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, ang yaman ginaubra is nagapadugang man paligon sang imo nga immune system. Kung hindi ka pagidget sang pagpaligon, nagapadugang pabakod sang imo nga immune system. Kahit ti may iba, hindi nga daan. Yung isa na lang kaubo, ay ambot na lang yun dyan. Doon mo siya gurk na yun. Ti mong vitamin C kaya mga katropa, tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Antioxidant protection man ini nga nagakontra sa free radicals or cause ng pagkatigulang or aging, nagabulig mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Syempre, kabalo-bala ka mga may ara pagitini nga anti-inflammatory effect mga katropa nga makabulig ulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani nga magareduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tangahimo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag Yes to Health. Thank you! Kaga available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mo kakadto sa My Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kay ara dira ang aton nga mga nagkalain-lain nga mga produkto nga himo sang Yes to Health Wellness Center. Syempre kung tamarang ka naman nya magwa sa inyo nga balay, pwedeng-pwede mo gid mo order through online kag available na sa Shopee, Lazada and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. So, it's time na to shout out sa aton nga mga katropa nga ari diri nagapanika-tika sa aton nga live. Pag nag-comment, syempre, ginapangunahan gid ni katropang Bunga Spotted. Sana all naka-red. Happy birthday sa imo, haha, joke. Ala, hindi ko birthday. Kaya ko birthday ko. Ikaw gid ang una-una nga bisita ko. Siyempre, malya una-una. Good afternoon, XFM Sexy D. Pa-shout out, watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong. O, shout out nagali sa mga taga-Sitio Bunga, kag sa mga nag-monitor sa aton nga live subungan. Nag-monitor siya gwa sa balay, samtang nag-hulat sa kay Uncle Bob. Oy, pwede, pero makita na igid mong kamo. Wow! Regards lang ko, Adan. Share na ko. Thank you so much, Bunga Spotted. Sana all. Amo to naka-red ng balya.
Nanari man diri si Papang Flores. Good PM Sexy D. Good PM man. Kag salamat gid sa pag-agi. Ahara na numero ni Bungas Pate. Doti, basi magsigi ka diya ka chismisa. Kung kagtawagan, takakaroon,

kag maabtan kada karo ni Uncle Bob. Te, anon po na karon nga kon nga tawag, pero ti sigurado naging gamakita na ikaw mo da nga duwa. Ginaluiban niya na kuhaw. Lalaki, pagigaging tabo. Anda ba mo lang sa ako, Uncle Bob? Good afternoon, siling ni Ma'am Melanie Martisano. Good afternoon, Sexy D, kag Uncle Bob. Kamusta na kamo, mga guwapa kagwapo? Galantaw lang kami di sa sityo Lapak, Duldul, Barangay, Robles. Siling ni La Castellana, pag-greet lang sa family Martisano. Salamat, Gid. Oh, good afternoon. Nandagali sa tanan nga mga Martisano family, no? Kag... sa silay da mo umbla Martisano, madam, may ara ako classmates ang una nga si Martisano, lipat na lang ko ganyan kung ano to yung ngalan. Kagimbutang man ni Ma'am Melanie ang iya nga number. Sige ah, machismis tiya karon niya. Silay pagid niya, ay wala, gali si Uncle Bob Sexy Di. Wala siya, ma'am. Kay nag meet and greet pa siya. So tomorrow, guro ara siya. Subuan, kagid, why kayo may makita nga gwapo. Ari man di si Chris, kung gusto mo, pwede man na di sa kapanikatika sa live. Chris, substitute ka na kay Uncle Bob. Okay lang. Mas guwapo pa ni saya kay Uncle Bob. Ya, Madam Melania, medyo matulotalom lang ni galing iya guya. Joke lang na ah. Ambal ni Papang Flores. Good PM. Please shout out kay Rodolfo Intong sang City Health Office sang Gima Mailan. O Rodolfo, ginapanawagan ka din ni Papang Flores o. Muniin ka man subong. Gina-shout out ya ka di ah. Kag si Bungas Patid, going na siya kuno balik sa Bacolod. Ay ahay. Nalapyo, naging si Uncle Baba mo na guro nga wala. Nga na sa nakalabot sa imo, Bungas Patid. Pero sige lang ah. Ari mo ko di ako nga wala ka na sa jahan sa akon subong. Pwede magiging kasiling niya Vin Tupas Camacho. Camacho. Mayong hapon, Sir Win Danay Mabulos kay Uncle Bob Aragay. Aragid. Sir Win, good afternoon. Nagli kay Sir Win. Nakakaya manager tanga gwapo-gwapo kasi Sir Mitch ah. Doon sako si Sir Win Sobong. Mga gwapo daan, kis, wala na lang ginawa. May James King pa kami, di ba lang nga gwapo man. Kis, si James King, si Sir James King. Kulbaan sa magwa, ika ka ginagawa ni sa mula nga magpanago sa. Anyways, mga katropa, so hindi tala na ipagpalawigo, no? Kay 1 hour lang kita sa Sobong, kagtiya may ngagaw na kita. Mati kita ano isang gamay nga pahinumdum or musika. Kaya pagbalik ko, mabasa na kita sa sulat, ah. Naging padalasang aton nga katropa, hindi tala na ipagpalawigo. Kaya para at least, makachismis pa kita sa tawag. Siyempre, dali lang sa inyo paborito nga istasyon nga. 103.9 XFM, Bacolod, katropa mo. Exciting!

mga pinalangga ko nga katropa. Alas 3:38 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo suplemento para sa aton mga kalalakihan. Syempre kung nagapalay-palay na dayang inyo nga patola. Syempre minyo na sang turbo nga gawa sa maka at clavawas ka nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Kaya nga sa turbo wagas ang lakas. Wow ha. Kayo ha. Pero bag-o kita magbasa sang sulat, itamyawon ta di anay ang mga nagapaapas nga mga komentar diri sa aton nga live. Si Lingnia Vintupas Camacho, mayong hapon. Shout out po sa family Inuslay kag Kapapas. So shout out lang dagali sa tanan nga mga Inuslay kag Kapapas family, no. Kag thank you so much gid sa pagmonitor nyo sa XFM, no. Kag ripagid siya Ma'am Lia Lumbrado, mayong hapon mamati naman. Shout out kay Luis kag Mary Magahom sang Kamugaw Cab. Thank you so much. Thank you Ma'am Lia Lumbrado ha sa pagsubaybay. Kag ari man diri si Madam Len. Siling niya mayong hapon ka tropang Sexy D and Sir Bob. Mayong hapon Ma'am Lia, ayawang ko pangita. Live mo Ma'am Sexy D and Sir Bob. Shout out lang Himamaylan chapter. Shout out lang tagali sa mga tanan nga taga Himamaylan kag sa tanan nga nagamonitor sa aton nga programa sa subong nga hapon. Thank you so much din. Ari man diri si katropang Tristan White Vigulay. Mayong hapon katropang Sexy D and katropang Uncle Bob. Mayong hapon man siling ni Ma'am Len, Antonio Talde. Katropang Sexy D and Sir Bob, greet ko lang. XFM Campus Sir Win Selena, Sir Jel Win, Sir Domingo, Ma'am Rihanna Distro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Miss Pa Moreno, Pastor Winston Villanueva, Madam, salamat katropang Sexy D. You're always welcome, Madam. And siling yung monitor lang kami sa Himamaylan chapter, Ma'am Sexy D. Yes, padayon na sa pag-monitor, Ma'am. Kag, basi kung may ara ka man opinion kay do about gini sa aton ng mga kababaihan, subong ang X-Files nga pagabasahon ni Sexy D. Kag, ari madiri si katropang Brando Santesas. Happy listening to Randy Santesas. Thank you so much, sir, for watching. Kag, sa pagpamati, of course. O, oh, diba? Ay, salamat. Natapos manggid. Pero excited na bala ka mo nga magmati sang aton nga sulat. Di ko na ni pagpadugayon mga katropa ha. Kay para makachismis pa kita sa cellphone sang makadali.

subong sulat nga pagabasahon nga ginting uluhan sang may amoy ang bulaklak. Dear Sexadia, taguan na lang ko sa pangalan nga Diego. Isa ako ka-checker sa dako nga company. I have live-in partner, Sexady. I-share ko lang tani sa inyo nga normal lang bala sa isa kababayi nga may baho ang kipay or sunflower? Nahuya abi ako magreklamo sa akon nga ka-live-in, Sexady. Kagbasi ma-offend siya kaglain ang magsulod sa paminsaron niya. 2 years na kami nga nag-aupda na yung Sexady kag until now. Wala pagid kami makabuo sang bata or baby. Ano ba lang dapat ko himuon, Sexady? Kag paano ko inibala maprangka sa iya nga amo na nakalala ang baho sang sunflower ya? Yeah. So much ko, tropang Diego, sa pagpadala sang sulat. Wow. No, medyo sensitibo ka atong topic, subong ha. Kaya normal lang na may baho ang mga kifay ng mga baby. Actually, katropang Diego, may ara, gid man yung natural nga amoy ang amon mga kifay. Pero hindi ko yung ka-relate sa ginahambal mo ni nga baho mo. Ano ni siya man, do patay nga sapat? Or ano ni man, may gintago na nga ugada or binuroda? Ay manawag ko anay, bike para at least bala may idea ko. Abisin nung tawagan ko, bungas pati di ka unahon ko tawag ha. Pero di tayo magpadugay, gijismis kay para matawagan. Tapos si Ma'am Melanie, kasi sa mga gusto, pag hindi nga magtawag or pwede tawagan, ibutang nyo lang na number nyo kay Paygoon, taning oras ta. Basta samta nyo lang tawag ko da kay, basi masalaan nyo ko bala nga kuhan ha. Uta, manong sukot utang. Bungas pate, dulata ang tawag ko ha. 91838. Pamangkutong takakailalaki ka. Ano bala, basi naka-experience ka naman sang baho ang sunflower, sang babagi. 2, 4, 6, 8, 10, 11.

0: Bungas patin sa buta. Hello, good afternoon.
1: Afternoon.
0: Si Bungas patin niya.
1: Yes, of course.
0: Ito duwa bala tingog mo bala. Ito kayo na ikatingog mo ha.
1: Ako ni, ako ni.
0: Ay, ikaw na. Oo, akabalo kong ikaw na. Ay, hindi ka magkabala ka kay Balaan, Kuya Imo
1: ako,
0: tingog.
1: Ako ang mapalipay sa imo. Subukan
0: ako. Ano, ano, ano?
1: Ako ang mapalipay sa imo kay wala siya ang kulbap.
0: Ay, di, clown ka gali. Clown ka gali. Ang tuntuod, bala clown ka. Clown.
1: Joker lang.
0: Ah, joker lang. Di, sige ah, mamangkot, hindi na tayo papaduga yun kay lapit nilang oras na ko.
1: Okay,
0: kailangan mo,
1: may
0: mano daw. So, siyempre, yung iba, ni tagaan naman chance na makichismis eh, di bala? Diba, chismosa 6D, no? Sige, be, ako, be, mamangkot ko sa imo, ah, katropang bungas patid. Naka-experience ka na sang babae nga may amoy ang kifay or sunflower?
1: May arat naman.
0: Ano, i-explain bi sa akon bi kung ano, ano gina siya balang exact nga baho or ano?
1: Daw ano, daw, kuwan daw, kagi ko na daw, hindi ko kukwanta.
0: Ha?
1: Kaya kung ginakuan ko lang gani, ginatabunan ko lang akon nga, no.
0: Ay, to odd. Di makita, to ka babayi nga.
1: Kaya daw, ginamos yun yung baho.
0: Di mat, daw ginamos? Do patay nga sapat, oh, so do ka amo na siya.
1: Oo, oh, do ka
0: amo
1: na.
0: Pero amo to nga time, nubya mo ina ang babae.
1: Nakuha ko sa kagulang ko, basi sa kagulang, ano na, ng, ano lang, kagulang ko, nabalas ang sunflower ako.
0: Kagulang ko nga, ati gulang ang tira mo.
1: Ano? Okay, sobra to ano, si Quintay, 5 na to.
0: Just so odd.
1: Siyempre daw, ang akon nga, ano, why nalang ko gatulok, why nalang ko ga,
0: Nubya mo to, nubya. Pero nubya mo to?
1: Hindi man.
0: So, ang imo, ginano mo lang siya. Ginwa night stand mo lang sa?
1: O, doging nasagitan lang, bro. Ano na?
0: Ano gabi, man na natabo? Or ugto? Kay kung ugto na natabo, one day stand, hindi tayo mambal night.
1: Gabi, ito mo gabi.
0: Ah, gabi, tingin mo night stand mo lang sa... Tabo nga sa kadamo sang bungkit. Toon nga mo gitugin bungkit mo yan tag 50 taon.
1: Bigay tilawan naman ng sunflower bla ko. Ubot pa sa ako. Kung may kwan pa ba may pwede pa ma ano?
0: Ti ano na tabo ginatabunan mo lang ang ilong mo?
1: Oo, oh, ginatabunan ko lang. Kuha yung nagpush na push nga.
0: Ti makita, iya to eh. Siyempre, maminsan sa nga may something sa iya. Kay tingin tabunan mo to.
1: Ah, wala man kay pwede man hubog, hubog man siya.
0: Ah, okay. Pero tingin pabalo mo siya nga muna ang sistema sang iya, yung ano, sunflower?
1: Awa, ay, ah. Pag, balaan niya na pagkaga.
0: Nga, wala ka na ng contact sa iya.
1: Nga, okay na ako kakontak siya.
0: Araw-araw, kamo niyo yung mubungas patid niya. Bawa sa dasan, bala, nugay ka na bala ka pang, ano bala, pang bakit sa gigadigan. Kiti,
1: kinatry ko man ng tag 50 taon kung may ano pa ba lang baho pagamay
0: bukod
1: kung baho lagi diyan daw na bukot mo lang ang manggaw
0: nasun mo kas matid bakal ka feminine wash antes ka mag pangwa da sa higad-higad da kahit ituod nga masatisfied ka pero tilan tawa bala ang natabo sa imo na ginulsol kaya imo ya kahit kumbaga hindi ka mo magpati sa mga kanta na ang bango-bango ng bulaklak pag inaamoy ay may amoy te. Ano ang mahahambal mo bisa aton katropa ka nagpadala sa sulat be?
1: Para sa akon guro, mga ano na lang sa i-let go nila lang i-mangita na lang sa sang daw hubin-hubin pang daw pang daw kapanalinsing bala nga sunflower.
0: Teka, wala man siya nag-mention, why man siya nag-mention nga maedad na ni ang iya nga partner. Actually 2 years na sila nga live-in partner ha. Pero ti ikaw kung love mo ang babayi, basta-basta mo na lang i-let go mo kabalo ka may diferensya tong iya nga sunflower.
1: One bro, daw ano na lang daw prank kahon niya na lang bala.
0: Ano ba kung ikaw, ako be for example, ako to be ang babae nga imo ka live-in partner, tapos ikaw ang akon, ikaw si Diego be. Ano ang, for example, ano ang mahambal mo? Ano paano ka magparangka sa akon para at least may clue ang aton nga katropa? Sige na.
1: Ate mapatis mo, itago sa lang ka mapangalan, sino nga ni, mula ni ngalan ka po?
0: Oo eh, sige na bala.
1: Ang, Exhibi?
0: Ah?
1: May prangka lang kung pwede tani sa iyo.
0: Ano? Ano to, Diego?
1: Halin ng isang 2 years na kaupod na nga duwa.
0: Mm-hmm.
1: Saan lang ako kag sa gabi?
0: Mm-hmm.
1: May gusto ko tani ipabalo sa iyo.
0: Nasiga kay wala na kita sa oras.
1: No, yak mo ko.
0: Hindi ka na maguya-huya ka. Malaga ko nga, Diego. Kay, sa 2 years na kita nga nag-up the night, subong ka po maguya. Halos, nakita ko na ang tanan sa imo.
1: Siya, buwas na ng patayo,
0: no
1: na.
0: Ano mo naman? Masuli na lang pa eh. Pag-amo na ako na lang mareklamo sa imo eh. Nuya ka. Nuya.
1: Nuya ko.
0: Hindi ako na lang masuli eh. Ikaw ko no abigin na reklamo ko. Then, ikaw ang, ikaw lang yung gyapo lalaki, yung gyapo kag ako babae, pero suli anay, kumbaga imo, imo ya ang may diferensya, imo ya manoy ang may bako. Mala, sige, gusto mo?
1: Oo.
0: Oh, sige ah. May 4 minutes pa ta. Sige, sige. Sige ah, ready na?
1: Ready na.
0: Oh, ready na. Sige. Diego?
1: Yes, TV?
0: May ara bala ako ihambal sa imo kag iprangka ka?
1: Ano yun?
0: Nga ah, kada lukit mo sang akon nga talaba, naman na panimahuan ako nga doon sa patay nga sapat. Ha? pero Diego, palangga ko ikaw. Amo na gani nga gusto ko ikaw nga mabulong. Ara, buwas, mapacheck up ta. Kag baklan kita, baklan ta ka sang clear skin kag Santon Herbal Soap para ihabon mo ina sa imo nga kantsa-itsaan.
1: Hindi na dapat.
0: Nga ah. Nga hindi dapat.
1: Nakabalo na ako sa pag-perfume.
0: Kabaho nga, ne. Ay, ang bota.
1: Iba si kape.
0: Kabaho ka, ne. Hindi mo pa mabaton. Ay, kakapoy. May SA mo na, Bion. Anyway, thank you so much, gid ka tropang bungas patid. So nag-enjoy gid ko sa imo mo. Asta lang kita digoro kay ti ma-advise pa si Sex Eddie. Yeah. Ha, thank you so much, gid da. Daso naman taliwat ma-chismis abwas pwede man. Kiti medyo malawig-lawig ang oras tayo abwas siya. Thank you so much. Syempre diri lang sa imo paborito nga. Thank you so much. Bye-bye. Oh wow, di ba? Grabe ato nga buong spotted, no? pero nahuya siya yung magdrama. Kag, ariyambal niya, Ma'am Len, no? Ma'am Kalain, manatuod nga, amugi na ihaw. Iya, tudluan nga, hugasan niya, kay sila man na nagahulid, kalain man nga imarites siya. Gani, correct man. Pero ti, may harag, jakis aya, Madam Len niya nga, lalaki nga, wala, bala may masugidan, ano pa ya, mas gimpili niya na lang niya, kaya titungod nga anonymous person, man siya, hindi man babalaan kung sino ni, ti, gin-reach out niya na lang diriya eh, kaya para at least bala may idea man siya. At yung makauluya, maguro, Madam Len, kung sa migo ya, itong ma-open up siya nga amuna. Pre, do hindi amo baho, isang sunflower ka, misis ko. Pero, do, diba, do, kalawaan? Diba? Nadariyan na lang, guro, gin-open up. Kaga, shout out, tagali sa amon ko, pagwapad, ang coordinator nga si XYM Kain, or si Ma'am Lira, ni Sabala mo, nalipat ko bala sa imo, ma'am. Bauti, padayo lang dara sa pagkaravan sa Ginebra, no? Basta Ginebra. mahubog ka gid niya. Kaga ambal niya Ma'am Len nagkadlaw na lang sa kaging mention si Kayla, si Kayla Margallo, Mamang Beb, mayong hapon kag siya Ari Manderi ang gwapa ko paging isa paging ka-coordinator man si Shiba Grace Castillo. Shout out, ma'am. Bawa pa, ma'am, ka nga hindi kuya maistra. Saan? Uta ka na estudyante. Pero anyways, ang advice ko lang sa imo ka, tropang Diego, as a babayi, ang pinakalami na lang ginada nga himuon mo is prangkahon mo siya kag ipa-check up kay ti wala ka kabalo 2 years na kamula pa kamo gani ka buo baby basi may picos na siya kay ti may tendency gid man katropang Diego nga kung may picos ang isa ka babayi may ara gid man siya yang kumbaga hindi bala normal nga hygiene bala do may baho bala nga something kay ti tungod nga kis naga delayed ang menstruation hindi ka abot ang menstruation ti ano bala ko hindi kagwa ang menstruation sa babayi naga apekto na sa amon nga kalawasan so ti kung palangga mo siya ya katropang Diego ihambala lang sa sang masinsinon nga maintindihan niya. Hindi kaya basa ibang bakaya kung kabaho sa inyong buo mo ni. Siyempre, bisan ako babae, malaim ang buot ko, ang balon mo ko muna. Siyempre, ang nami-namiga. Ano, abiga ako mapacheck up ta. Pero siyempre, hindi kaya maghambal nga direct to the point nga ipacheck up ta ng imo nga kipay ga kami baho. Hindi. Mga baka ga, kati 2 years na kita, nami gijatani iaga nga may baby. Tati, mas mayo guro ga, mapa-OB ta. Pag-abot nyo sa OB, amuna na dayon. Sige, di mo malamang sekretong OB nga maadok. Ang kifay na balakakon nga misis, may baho. Ti, anong pwede ko ni nga baklo ni nga feminine wash ni or regaluan mo da sa... Or else, ikaw na lang hugas sa iya sa 2 years na dalabag o ka lang nagreklamo. Oh my God, you're getting into my nerve. O, di ba? Kaga may sinasang problema na ang ina, Diego, hindi na nakinala na ipalabot di Bakli Feminine or Bakli isang Santon Herbal Soap kaga Clear Skin din naman, hindi nga produkto para at least maganhagan ang baho sang iyang actually, hindi lang man ang yakify, basta may picos ka mo, ragid na yung sa balhas mo yan, nagatapik ya or sa imugi dyan mismo nga lawas ya amunang nabalaan ko, kati kadamo o sa mga friend nga may mga picos nga until na wala pa nagka-baby hindi dyan normal, iban gani, may nagatubo pa na nga mga pantal-pantal kag mga rasyas-rasyas sa kalawasan da pero ti wala man nila mga katropa gin pangayo nga mag-amuna sila oh. Siling niya nagadlaw naman si ano ho ang mga gwapa ko di nga mga upod sa Inebra shout out kay Ma'am Chona Castillo ma'am hambal ni mama bow shout out lang da gali kay Ma'am Chona kag nagapamati sa radyo mo salamat gid sa pagpamati ha. Kagakabay pa tani nga kada hapon mamati ka mo ha kaga alas 2 tandaan yung gidang oras nga alas 2 pa kadto alas 4 iyan nga ni Sex Eddie kag Uncle Bob oras iyan ni X-rated ginaiya kung gusto niyo yung makabati sa mga istorya nga mga wala diri wala didto char isa mo ginai wala diri wala didto kati ako wala makakadlaw gid ko kati wala pagi kuya ka experience yung amo niya may amugid man ay agali nga sistema ang may amugid man ay gali yung abaho ay ano man may ginapangita ika mo yung gali ng mga lalaki or mabalaan yung gid yung pero ti kay bungas pati to yung gani ang baho to yung pero 50 years old na to sa imagine ha basi minuposal na to yung hiya yung bungas pati di ako na yung kagapanimaho to kaya na ano mo to yung imo yung imbakwit yung sa higad-higad wala na to yung guru menstruation nakakadlaw na ko pero anyways asta na lang kita dari mga katropa kag madamo gid nga salamat liwat sa inyo nga pag pamati kag pagunay no si Ma'am Melanie babuas na lang gid kaguro tawgan ma'am kay do alang-alang na gid sa oras ma'am bao Dios ko alang-alang na gid kag 1 hour lang kita mo kay ti alas 3 sa sex ID nagsugod pero ti syempre makita na ito yung gyapon niya buwas ya syempre diri na sa inyo paborito nga session nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo exciting.

0: XFM.
1: FM.
2: Yes, the hell.
3: The secrets of hell.
4: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
5: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
6: Santon Plus Gold.
4: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
5: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santhon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santhon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo cholesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
3: The secrets of hell.
5: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nag-support niya sa smooth regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
2: Yes!
5: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig panamit sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
3: The secrets of hell.
4: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
5: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secret of hell.
4: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
3: The secret of hell.
4: And then naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
5: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to hell.
4: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
3: The Secret of Health.
0: Exciting!
6: Santon Gold Live Testimony.
1: Aurora balik si Miloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold.

importante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Nagpakigangot na ang 303rd Infantry Brigade sa Philippines sa Commission on Human Rights kag sa kay Governor Bong Lacson naangot sa investigasyon. Pagpatigayon sa formal nga investigasyon, naangot naman sa kamatayon sa duha ka mga PhilAm nga nalakip sa Banwa sa Toboso sa tuong Abril 19. Sunod sa kay Brigadier General Ted

0: Inang balita sa 103.9 XFM, bakulod pala na kit sang kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa digaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas sa kwasi Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: get ready for the different types of mood para sa sininga hapon because it's already extra dry. Kaupon si Mommy G and 421 is on the clock. What's on your mind? Most probably you're thinking ano nga mag-order sang inyo dira iyang mix man nga kape, no? Mixed nga kape. So ari ang ato niya yung pang-intrada sa inyo para nga maano nyo get, no? Masamsaman nyo get ang kadami sa ato nga programa sa karon. Why don't you brighten your mood for this afternoon on a Wednesday? Matapos ang medyo mubulubog at ano nga pamangkutan ay kaina sa impeachment hearing or trial. So medyo ano kita ro ease out anay nato no ang ato niya nga mga anxieties. Oo, parang well makatapos kita sa ato niya nga ubra para sa siniya nga Wednesday. Maski rainy or hindi gani mainit-init ang ato niya nga panahon, ara pa pala si Maymay no sa pungsod Pilipinas. I check naton karon ang iyang track hasta San O ini siya sa Pilipinas kag diin lang ang gakaapektuhan. Okay, so if may ara sa pag-ulan-ulan sa inyong lugar o hindi gani mapaang-paang, mainit-init. Kag kundira sa inyo yung ubrahan, matbulubog na, I guess kinahanglan naton sa gihapon nga i-brighten ang aton yung mood. Mag-inom sa aton yung Santon Gold Coffee Mix. E-enjoy good ang warm and comforting coffee break nga makabulig para yung we will feel refreshed, productive, and glowing sa bilog at adlaw. Mayara pa hindi nga daan niya sa glutathione and collagen para nga madugangan ang skin-loving goodness niya. Hindi magkalipat ha! Sa siniya nga nagapangita ka, nagacrave ka sa ginatawag yang kape. Tasty nga na nga itong manamit kag healthy nga Santon Gold Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated. Pasitupad mo na subong ang Mercury Drug or ni gani South Star Drug, TGP or Watson's Pharmacy Generica, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy, as well as Grace Pharmacy. Tupad mo at tidiritso na daa. Magbakas ang atan nga Santon Gold Coffee Mix. So kung ano man ang mood mo subong, sabayan kini na sa atan nga Extra Drive. Kaupod si Mommy G right here on 103.9 XFM. Bacolod!
1: Extra Drive.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga Tika.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister
7: Pay. Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Cease the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, cease the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: SFM Exciting!
11: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Samsung plus vitamin D3, masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsun kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
16: Exciting!
10: Exciting!
17: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
18: Evergreen Coffee Mix
17: kag ang Evergreen Herbal Capsule
18: Evergreen Herbal Capsule
17: na may pito kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
19: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
17: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kay apektado mo sinayang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kun pagtuon. Di kun may ara na anxiety kun ang bata mo is feeling anxious, kagapektado na niya sa day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban siya nga nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na sa mag-eskwela, hindi na sa magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib la cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, lasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative, feeling negative and thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka-participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagasulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
19: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
17: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang malunggay o kung malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig mahulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso o kon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag man ini sa cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagamulig man tapna sa depression, kag-anxiety o kon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali-di, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa pang-inu-ino o kon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung pag-istoryan, kung istoryan na ito ng vitamin C, nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee, pagkabulig hindi ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang saiti tungod man sa iya antioxidant properties.
19: Edukasyon para sa igayong lawas.
18: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
19: Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Na XFM kid how?
20: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
16: Na XFM kid?
21: Ay, nami ang music ah.
22: Wala sang konkreto nga sabat.
23: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
22: Simply,
16: may how kita pa.
22: Enjoy lang.
16: Nga, XFM, gidhaw.
24: Timo!
25: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

kami. Alas 4:45 ng ato niyang oras. Kagari pa mati sa maayo mga katropa, ano? Kay tungod nga. Padayon gid ang inyo nga pag-glow kung kamo ang makainom sa ato niya Santon Gold Coffee Mix. Ari ang maayong balita. Oy! Sino dira ang may daan nga mga radyo nga nakatutok lang gid sa 96.7 nga frequency, no? And ang mga bag-ugi tagaan naton nga radyo nga still 96.7 ang ilan na pamatian, ari ang maayong balita. Kay may, di ba may logo na siya, kay XFM, no? Basta naka 96.7 diretso diri dayon sa ato niya nga istasyon because bayluhan namon. Sa inyo dira iya nga pang pabrighten sa inyo nga mood, kag pampaglow sa inyo yung skin nga Santong Gold Coffee Mix. Tandaan kini na ha. Oh grabe, diba drive sila dayon diri ah. O sa liwat ha, sa tanan-tanan nga mayara sa 96.7 nga radyo. Okay, ara para klaro na lang gid. Naka 96.7 lang ha nga radyo. Total may ara man na iya sang logo dira nga XFM 96.7. Kadto kamo sa stasyon, bayluhan naton, no? Sa nga Santong Gold Coffee Mix. Okay? So amoy na ang aton subong iyang himuon ha para nga padayon lang sa gihapon ang aton nga mga katropa nga maka experience sa ginatawag nga maayong nga mood, kag syempre maalwan nga aura, maalwan na maaliwalas galing nga aura. So dapat gid nga makainom sa Santong Gold Coffee Mix paagi sa mga radios na napanghatag naton nga nakatutok lang gid sa 96.7. Ang may logo ha nga 96.7 XFM. Alright? Deal na! Padayon ta! Sa ato niya nga pagsaot-saot, pag-chill-chill sa ding hapon because it's time for Extra Drive!

0: Hi ma'am, good morning. Bill niyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Bang system pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain.
11: Basta pain, pag system pain,
12: pangkarang pain,
11: fast and safe. System pain.
13: Symptoms persist, consult your doctor.
11: System pain.
4: Mabibili sa mga butika.
14: XFM Exciting!
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga buganas ang antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa.
11: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Mga katrupa, exciting!
13: Ding!
16: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
17: Win

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kiken sa News Center sa XFM 103.9, Bacolod, ayari na ang nagapanguna nga balita. Anay tigpamakba ni Presidente Rodrigo Duterte si Attorney Harry Roque ang nagbuyagyag na may ginaaligar nagtraidor kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ginhimo ni Roque ang pahayag paagi sa isa ka-post online kasunod sa nagalapta nga balita nga nadakpan ang senador bangod sa existing arrest warrant halin sa International Criminal Court. Wala pa sa iban nga detalye ukod pangalan nga gipagwas si Roque kung sino ang iya ginatumod nga nagluib sa senador. Samtang ang National Bureau of Investigation o kung NBI, Philippine National Police PNP, kag ang Department of Interior and Local Government o kung DILG, ang nagpahayag na wala pa sa opisyal nga impormasyon o kung kumpirmasyon nga nalakpan na ang mamalida. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakitsang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyod nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM Cebu.
5: XFM Bacolod.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

13 on the clock, mga katropa. And the last hour na para sa atin yung extra drive on Wednesday. Sa mga nagasakay na sa ilang mga salakyan, ano, papuli, it's light traffic sa karoon. Diriya sa Bacolod City. And sa may mga makalabay lang galing, medyo gamay-gamay, slow nga paglakat sa traffic. Sige lang, palabaan lang ang pasensya. Namin pag-ibala kung may balon ka dira, no? Okay ka namin lang.

That's why meron kita sa Suntone Plus Gold. Amo ni ang lakas kag wellness support para sa adlaw-adlaw, especially sa atin ng mga hardworking nga mga katropa. Suportahan kita ang adlaw-adlaw natong routine. Kaupod ang Suntone Plus Gold, isa ka food supplement nga himo sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Well, nag-suporta lang naman ini sa normal nga immune function. Nag-suporta man sa daily energy and vitality kag nag-promote sa overall health and wellness. Ini ang mabakalgit, no? Paagi sa inyong online dira na TikTok and Shopee account or maghapit sa ato niya nga Yes to Health Wellness Center. And also sa mga butika man, ano? Sa bugos ng Pilipinas, sarangi din niya nga mabakal. Alright, so speaking of traffic, sa nasiling night, sa light traffic sa Bacolod City, but may ara lang sa advisory, ano? Para at least you will know kung diin ka may divert mo sa imo yung pag-biyahe. Especially kung ang imo nga ruta pakadtoy sa UNOR or sa Libertad Market. Nga, may ara sa rehabilitation works ang DPWH. Kag ini siya ang paghimuon dito sa May Lizares Extension patulong sa Mabini. Alas 8 inasang aga tubto pala sa isang gabi, ano, ang ubrahan ay dira. So expect gid nga may arasang traffic traffic flow nga mas slow. And then, ang mga motorista ginaabisuhan ng daan nga mag-expect some possible delays kag magamit na sa mga alternative ng mga ruta. Siyempre, ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD ang nagapangabay gid ano, sa kooperasyon kag pag-insyende, anay, nga kung sa diin, makapangita na sa pamaagi, no, ang atan niya mga motorista para hindi na sila yung madelay sa ilang obrahan kaya kung malate sila, no, may deduction. O kung malate ka, pati dugon ka ni ma'am. So, muna, again, ha, tomorrow, sa atan niya mga katropa nga magalabay diya sa may UNOR or magapadulong, I mean, sa UNOR kay sa Libertad Market. Likawan ng anay, ano, ang ruta ng Lizares Extension padulong sa Mabini. Halin, alas 8 sang aga, tubtub alas 6 ina sang gabi because may ara lang sang ginakonduct nga rehabilitation works ang DPWH. O, tandaan nyo na, ha? And also, hello gali sa kay Nanay Elvira, nakatutok sa aton subong. Kag ang mga taga-katropa natin sa Kabangkalan, madamaging salamat sa inyong pagpamati. Tunog, tanda, kuno, ha? And of course, sa atin yung mga katropa man dira sa Maya, sa Gaya City. Hello sa inyo. And thank you kay nakatutok ka mo sa XFM. Again, sa mga katropa natin yung mayara sa radios, ano, nga 96.7 lang gid bala. Tapos may ara pa sang logo sa 96.7 XFM. Pwede ka mo kasulong dili sa stasyon, dalun nyo na ang radyo, pabailuhan natin sa atin nga Suntone Gold Coffee Mix. Yade, makatilaw sila! O manamit na mit na, may papagwapo kang papagwapa pa. So, hindi gin makalipat ha, kung medyo subong alang-alang na, kaya mas ano na kita, no, mapag-abi na. Wala na sa opisina, abi buwas, no? Pwede gig ka mukha kadto dere. Kay bailuhan naton. Sure na na, katropang James? Buwas gila yon. O basta ha, tandaan ninyo. Bailuhan naton sa Suntone Gold Coffee Mix ang inyo nga mga 96.7 nga radyo. Gora tomorrow! 5:19 on the clock. And syempre sa ating mga katropa, dirabantayan ang ating yung X-Time. You know, sa pagbalik, diri lamang sa Extra Drive.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nag-iapon na yung time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfone kag Vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sunfone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
15: Department of Agriculture. Kamusta ka?
16: Ayong hapon.
17: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know.
2: Yes, kasama nyo gid, ano, ang XFM sa paghatag sa information. Mga ihibano, nga dapat nato niyang may banuan. Ibalo gani. Na magtatak man ba sa paminsaron naton even if wala nakita ya sa sulod sa eskwelahan. Okay, so sa mga katropa naton dira, nabatian man ninyo ano sa mga balita nga nagaluntad ang isa ka 7 magnitude quake dito ya sa Sarangani sa Davao Occidental kainatak na alas 12:13 sang hapon ano. And nabatyagan man ang intensity or instrumental intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental. So, kung mabatian ninyo mga katropa, no? I guess it's time you know the difference between magnitude and intensity. Kaya may mga measurements, no? Nga, laki shindi, basta pagambalaya, alino, ganyan, magnitude, gita, yun mong, pero nga, may ginalawag pa nga mga intensity, just like intensity 5. Nga nabatsyagan man sa gihapon, dito yun sa may Sarangani, Davao Occidental. Well, of course, ano, may difference git ina. But still, it talks about or it refers to earthquake or lidog sa gihapon. Now, unahon naton ha ang key differences sa magnitude sa intensity. Ang magnitude, amo ni siya ya ang energy, no? Nga gin-release sa earthquake source. Like for example, ang source dito gani sa may 258 kilometers south sang Sarangani, Davao Occidental, 'di ba? Mo na siya. So butsilingon, dira gid naghalin ang linog. So ang energy nga gin-release ang linog sa earthquake source amo na nga may measurement nga magnitude. Kag isa pa matukoy mo gid ya nga magnitude na sa kay naggamit siya sang seismograph. So nahibaluan ina no ang magnitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kay tungod sa seismographs na record ina siya. And then, ang ginagamit naman para matukoy man ang magnitude Richter scale, no? Moment magnitude scale nga ginatawag. Kag ang values ang magnitude, single value lang ina per earthquake. Kag ang representation sa earthquake, ariyo, kung mabalaan ninyo, di ba? Magnitude 7. Anong ginagamit? Arabic numerals. So, literal, ganyan nga 1, 2, and 3 hasta sa 7 or sa 8. Amo na yan ginagamit nga numbers or representation sa magnitude. Pero, kung intensity naman ang pag-istoryahan naton katropa, ang intensity yan nag-measure sa ginatawag nga strength. Strength and shaking sa location. Kung baga ang pag-uyog, gid ba lang kabaskugon sa pag-uyog, amo na ya ang intensity nga ginatawag. Okay, so ang magnitude is qualitative while ang intensity is quantitative. Okay, so ang kapilabi mag-uyog, mga amusina, no? So, ang observation naman sa mga tao, structures, and environment, amo naman siya ya ang measurement sa intensity. While ang scale sini, nag-varies depende sa location dependence. Kag, ang ginagamit naman sini ya, value is the modified Mercalli, no? Or the MSK scale. And lastly, ang representation sa intensity, nipabalaan mo nagid ang difference. Kaya nga, instead of the Arabic numerals, nga literal nga 1 to 7 or 1 to 8, nagagamit ang intensity ya para mabalaan ang difference ni sa Roman numerals. No? So, kabalo naman ka buha kung anong Roman numerals. So, muna yan kinalain sa intensity sa magnitude. Now, ang practical implication sa magnitude, nagabulig iniya sa mga scientist, ano, nga i-compare ang earthquakes globally, kag ma-estimate nila ang total energy nga gin-release. While sa intensity naman niya, ginagamit lang ini, no, para sa pag-assess sa damage, no, or damage potential abi sa lugar, just like dito sa Sarangani last time, ano, and ang planning emergency response and designing naming earthquake resistant structures. So ang intensity ya para mapabakod, no? Kag ba syempre makahimo sang pamaagi para nga makalikaw, not necessarily likaw, pero at least makahanda kita, no? So amo na nga mabalaan nga kun intensity amo na siya ya pag-assess, no? Pagplano sang emergency response, pagdisenyo sa mas mabakod nga earthquake resistant structures. Pero ang magnitude niya, this is the earthquake kung natawon nato, ano, gina-compare ni siya o sa amo nga lugar, amo niya ang magnitude quake nga nagluntad. Sa sini nga lugar, amo ning magnitude quake nga nagluntad. So there's a comparison, no, nga makabulig sa mga scientist, no, nga amo niya ang nagaluntad nga kabaskugon sa mga linog globally. Okay? So sa simple nga pamaagi, at least we now know, no? Kay ti kinahanglan gid nga may ara kita ya sang ihibalo, especially nga nagaluntad sa karon, sunod-sunod ang pila ka mga earthquakes. Pagkatapos ni gani oh, sang 7 magnitude quake dito ya sa Sarangani, kay di ba last time to sang June 8, ginigo man ini sila. So ari naman nga a magnitude 7 and nagasunod-sunod man ang mga magnitudes, mayara 3, mayara 2, mayara 1 nga magnitude dito sa karon. So hoping and praying ano nga tani man bala nang malawig-lawig na gid ang tiempo nga hindi naman kalino kay kabudlay sa mga katropa nato, nagapanic to ato gani sa may ano sa may isa ka lugar dito sa Sarangani, nagpatigayan sila sa medical mission. Ano naman ini panic ang kalabanan dito because of the 7 magnitude quake nga nag-igo sa may Davao Occidental. It's time you know! Dari lamang sa Extra Drive with Mommy G.
0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X-Time you know.
1: X-Time you know.
3: Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nila ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Exciting, bro!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pag daw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so nami bigay sa mga DJs nila kanta.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pag
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

attractive ka, why not use ang atin nga Clear Skin Herbal Soap bayara sa Glota Plus Kojic with virgin coconut oil. Makabulig gid para nga ma-maintain ang skin nga feeling clean and fresh and look glowing. Iningi mo sa Yes to Health Incorporated. Bakal na sa mabuti ka malapit sa inyong lugar. Time for me to go. And up next, it's gonna be extra service ko po naman si katropang James King. By the way, si Jelwin. Hi, Jelwin. Sorry, wala ko na playing. Hindi mo yung requested track. Pero try natin again tomorrow, ha? Madamang kaya salamat sa mga nagtutok sa aton. Till bukas naman. Same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening for Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News.
2: XFM Time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari na nagapaguna gabalita. Ginbasura sa Korte Suprema ang consolidated petitions batok sa impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Kadungan sa ika-13 ngadlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sunod sa Korte, naging moot ang mga issues nga gin-raise sa petition kung wala nagakinanglan pasang resolution na bangod ang ginaprobahan na o bangod ang ginaprobahan na sang Kamara kag na-transmit na sa Articles of Impeachment sa Senado. Sa madumduman, Marso 2026, sa naghinyo si Duterte sa Supreme Court na mag-issue sang temporary restraining order batok sa House kag sa House Justice Panel agud nga punggaan ang ilang pagpadayon sa hearing. Mayo, sang gin-transmit sa Senate ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Apat tanan ka mga petitions ang gin-file sa Korte Suprema may kantangan sa impeachment proceedings. Ang unang adwa ang gin-consolidate sa mataas ka korte samtang nabilin ang gin-file matapos ang consolidation. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mga samis, kas mag-naming akutis o kung may pamatsyag, mag-Santon Gold Coffee. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
0: Mga katropa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo.
14: Ako si call center agent.
13: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain.
13: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
17: Isa naman kaabyan ang nagpamatod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. nag-clear akong skin tungod sa ingredients ng gluta kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng Obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santon Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so namin, bigay sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkretong asa.
4: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Extra Service
7: Extra Service
4: with James King.
8: Hey, what?

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ,
2: παρίνι.
0: Ατύπαπα.
3: Extra service.
4: Extra service. With James King.
5: With James King.
6: Gabina naman. Dulong na mga katropa, mga estudyante da, magpuli na kamo. Basta kinapangita na kamo sa inyo nga mga ginigana, ano oras na, lasayis na, wala pa kamo kapuli, basi wala pa kamo katigang. Basi may mga nabilin pa da, nga mga hulugasan, nga mga pinggan. Okon, before magabot ang inyo nanay kag tata. Good evening everybody, ini ang inyong extra service. At your service, si Katropang James King. All the way down till 8, sining kagabi sa 103.9 XFM Bacolod. Yes, yes, yo mga katropa. Mayong gabi sa tanang mga nakatutok, kag nagpamati sa ilang mga radyo. Kung may radyo ka muda, katropa, no? Bisan tong mga bagulang natagaan. Ayan, kung luyag nyo sang duwa ka baksang Santon, coffee mix, Santon Plus coffee mix mga katropa. Hapit ka mo sa estasyon. Dalangin ni nga, ini nga radyo nga naka 96.7 lang, ha? Radyo nga naka 96.7 lang. Dalun yun di kay Islanta na siya sa duha ka boxes ng Santon Plus Coffee Mix. Eddie, wow! Di ba? So, ina mga katropa, no? I-surrender nyo lang da, no? Basta't nakaset siya sa 96.7. Kami bahala sa imo nga Santon Plus.

0: Coffee Mix. Yun yun, mga katropa. Ay, so siningang gabi sa mga nakatutok sa ilang mga papanimalay, sa kanilang mga tahanan, sa inang mga houses. Isa lang yun. Yung Tagalog, Tag-English ko lang, mga katropa. Pati sa mga drivers naton, mga chuper, mga, of course, isa man to. May gabi sa inyo, tarana. Si katropa James King ne, lingaw-lingaw, tapos siningang gabi, mga katropa. Huwag na kita, masturyane kita, no? Anything under the, nagulang nagtalitig gamay. Anything under the, ambot kong may muna subong, anything under the gablink nga poste sang. Kung anything under sa gapiraw nga suganin nyo sa inyong mga balay, mga katropa. Mayong gabi sa Liwat, the extra service. And of course, sa mga katropa nato na, uy, ang mga mahilig na sa mga K-pop, no? Sa labi na gid subong, oh, kay damo ko di na batyan, kag nakilala nga muna yung mga katropa. Once gani mag-concert na, hindi lang man ini nga mga grupo, mga katropa, pero inigabi, mag-concert ni sa Pilipinas. Pirti ka mahal ang ilang mga tickets, mga katropa. Kamala ka mo? Isa lang ni, ari gani, oh, bleachers lang ni, mga katropa. 14,000 ang bilis ang ilang mga ano, no, ang presyo sa ilang ticket, mga katropa. Sino pa man be? BTS. Oh. Diba? Well, speaking of BTS, mga katropa, kabulo ka mo nga, mabaka lang ilang mga tickets online. May ticket na ko gani. Gusto nyo, baklon nyo? Kung ticket nila, 14,000 ako niya, 14 pesos lang. Contact na ka mo! May ticket ko para sa inyo. Actually, joke lang ito, mga katropa. Mas mabag ka mo, scammer na si James Gingo. Ari ang matuod nga scammer, katropa, isa ka 27 anyos nga babae, no? Naresto, kaginaligar nga ng scam sa mga BTS fans. Yes, tuwodin na, mga katropa. Kay man, nagabaligya siya sa ticket sa BTS concert online. Ang scam siya kay man, ang ticket niya, ginbalik niya sa multiple ka mga customers. Oh my goodness, no? Well, isa sa mga highly sought after ng ticket ini sa mga sa BTS, katropa. Grabe gid yan, no? Mga estudyante kilala ko sa to. Bawa, minsan mga college students, kiba high school pa gani. Katipon gid sila yan, makabakal lang sila sang very expensive ticket. As in, amo na kamahalang ticket nila, mga katropa. Iban gani, bleachers pa lang na. Well, kabalo ka mo kung paano nakapang-scam ang ining 27 anyos ka babae sa mga BTS fans na nagapangita, nagabakal sa ticket. IT professional siya. Te, makon mo na. Isa ka IT professional, kag naresto siya pagi sa isa ka entrapment operation, mga katropa. Nga gin-conduct, ano, sa Cyber Financial Crime Unit sa Philippine National Police. Anti-Crime Cyber Group, no? PNP, o kung PNP ACG, sa may mall sa Manila, no? Sa nag-meet ang ining mga victims, mga katropa. Well, kabulok mo, hindi lang isang iyang mga na-biktima. 12! Umato! 12, mga katropa! Kabalo ka mo ang ining operasyon. Nagsugod din yung mga katropa. Pagkatapos, may aras na mag-complain. Nag-file actually isang complaint ang ining mga biktima sa madiskubrihan lang, mga katropa. Sila mismo nakadiskubri. Antes pa man ang concert nga, daw, wala na. Hindi na available ang ticket na ginbakal nila sa ano. Daw, i-ticket na mo, di ba? Online. So, ang mga ticket subong online na lang, no? Daw, makita nila sa account nila, no? Hindi na available ang ticket na ginbakal nila. Tapos, nadiskubrihan nila, mga katropa, ang ticket ginbaligya sa ila, ginbaligya manggali sa iban. My goodness! Perting scammer, no? Oh, tapos sarap gabi mo, IT professional mo. Oh, ginbaligya ang ininga ticket sa ex, mga katropa. Ako na formerly Twitter ni siya, no? Sang Hunyo, no? Nagdikat gibulan. Hunyo 11, no? Nagkilang binulan kung sa diin, sa bleachers lang niya, isa ka ticket, mga katropa, ginabaligya 14,200. Hamakon mo na, perte kamahal na ticket. Well, sa sinanga bili o sa sinanga balor sa ticket, 4,200, dala na di ang ginatawag nila nga Army Fan Club Membership Fee. May manager membership fee po na sila. Grabe, sin grabing fandom sa BTS. Hasta subong katropa. Mahilang gani, hindi ko naging member sa ilang grupo. Wala ko. Kundi, wala ko di sa inyo mga katropa. Wala dito di. Well, sunod sa complainant, ang original nga price actually sa bleacher, para sa isa ka ticket sa bleacher sa concerts ng BTS, 13,500 pesos. Kaya ang natabod na rin, siyempre, ang complainant na una, nagbayad siya sa down payment. Down payment, kabalo ka mo, 10,000 pesos nga down payment, ano? Pag isa e-wallet transfer. Oh, tapos, siyempre, may 4,200 pa. Kompleto ng bayad once mag-meet up sila sa July 22 kung sa diin dito man ang plano nga magpirmahan na sila sa kontrata, mga katropa. O galing July 13 pa lang ang suspect, mga katropa, gininform niya ang mga nagbakal sa ticket sa iya. Actually, isa lang to, walang guro ka ticket na ginbaligyan niya at 12 ka mga tao, no? Ginambal niya ang rason niya, mga katropa, alibay niya may problema ka no sa ticketing sa website. Oo. July 22, ang gininga complainant na mo nakabaton. Tapos naglantaw siya daw na ganoon, naguro siya mo, nagsuspecha na siya. So dito na siya amat-amat, nakita nagkagwentra sa mga group chat, kag nabangkot siya sa mga iban nga nabakal sang tickets. Dito niya nang tukuyban, mga katropa, nga hindi lang siya gali. Madamo siya. Kaya marami pera. O galing, siyempre, nadakpan siya, mga katropa, sa bulig sa mga otoridad. Ang managani, maghalong-halong, mga katropa, mayarat ang bisang ginatawag nga ang inyong violation, Article 315, Swindling Estafa, o kunang Revised Penal Code, amended, sang Republic Act number 10951, in relation sa Section 6 sa Republic Act 10175 sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Eh? Tanda ko magbasa, no? Well, ini mga katropa, na at least nadakpan siya. Although hindi ginaton na panapanap man niya mapabugat ang ini kay online ng baligyanay, mga katropa. Pero may pag-Japon, of course, nang scam siya, mga katropa. Gani ang mga ibanda, labi na gidang damo kwarta, nagatipon, isa kahutik lang kay nanay, kagtatay, aradayon. Maghalong sa pagbakal sa mga tiket na binagid ng mga fans dira, no, sa mga sikat nga mga grupo, labi na gid K-pop, mga katropa. May lang, wala ko nag-create sa akon nga grupo. Kundi scam kamutan na. Joke lang, 628, mga katropa, ini ang extra service. Kagang ini nga bahin sa aton nga programa, katropa, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Luyag mo ba lang madula mga bukol-bukol sa lawas? Luyag mo ba lang makaligaw ka sa mga balatian o kung masakit? Well, para sa kompletong mga ingredients ang isa ka food supplement, inangaton nga Santon Plus Gold nga makabuligid. Damo na gid ang nagapamatuod sa benepisyo nga nakuha nila sang sila nagamit sa Santon Plus Gold. Hey, 6:28 ang aton oras, mga katropa. Speaking of BTS, yari ay para sa inyo, kapot si katropa, ang James King.
1: Extra service with James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Pangtud sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
8: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Sigari mo sa ka-service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pa matyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Exciting!
0: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service.
2: Extra Service!
1: Extra Service! With James King.
3: Oras na ito, mga katropa, alas 6:40. Tres na sang gabi. Kumusta ka mo dan? Ako ng inyong XFM Radio. Kung nakaonin na, kag naka 96.7 lang ina, dalun nyo na diri kay islantay na siya sang dua kabaksang Santon Plus Coffee Mix. Diba? Dalun nyo diyan sa atong stasyon. Ang stasyon na ito located there sa may, of course, Earth Street, Puente Velha South Division, Barangay Takuling, Bacolod City, Negros Occidental, Philippines, World! 6:44, oras mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa aton nga, of course, premium D3 softgel capsule. Kabalo ka mo, ining premium D3 softgel capsule, muna siya makabulik para paggun ka everyday mga katropa, no? And may virgin coconut oil, may malunggay oil, kung moringa oil, kag may D3 vitamin. Softgel capsule na siya mga katropa, para protektado ka against viruses, kag mga bacteria, no? Well, ini ang available sa mga butika sa inyong lugar. Available sa mga Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP, Generica, Rose, no, the Sincere, Negros Grace, kag sa iban pang mga butika sa inyong lugar. Para sa kompletong pamalaklon, makita niyo tanan ang produkto sa Yes to Health, mga katropa, magbisita sa aton Yes to Health Store, namtang dira sa may Barangay 39. Bangga Lizares Araneta, aray siya sa may Vinco Building, katropa, no? Sa tabok sang isa ka rural bank, no? Tupad sang gasolinahan, mga katropa. Ag mga glassware to, basta dito mga pangubra, mga katropa. Kaga mo nang ginadulugan sa mga jeep pakato sa Lubi Church, pakato sa Libertad. Makita mo dahil Yes to Health Store. Pangitaan mo dahil si Miss Angeli, arada, mabuligan ka pa niya kung anong nagkakadapat nga, of course, the food supplements. Sa'yo mo, pwede ka mo mamangkot sa iya. Arada nga ito nga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Yun! Katroba, 6:45 in the evening, make it 6:46 kaya gadlagan ng oras. Kabatihan itong maestro naman yan. So mga nagligad niya, anong tawag sinaman, para sa itong at iba pa, nabatihan niyo itong magligad nga, of course, mga estudyante na nagpamahag sa social media. Ang iba nga gan na punggan, iba na dakpan, iba na ano, na nagpaidalam sa counseling. Subong yan mga katropa, ginaligar, maestro. Dito sa Dumangas National High School, ha, ang namahog kuno siya, mga katropa, ginaligara, namahog siya sa social media. Ginpatawag siya actually sa Schools Division office dito sa Iloilo, no? Actually, ngining maestro, wala man kuno sa kontra, apang may concern sa eskwelahan, suno sa ilang principal, mga katropa. Ang maestro mismo may concern sa eskwelahan, hindi sa mga estudyante, wala siya sa kontra. So, ginpatawag siya, mga katropa, tungod sa gini, namahog pinagi sa post sa social media. Well, nakatuan siya sa mga katropa natin sa XFM Iloilo, no? Kag na istorya si Dr. Leo Abi, YC principal sa eskwelahan, no? Kag muna gani, ginaprepare na nila ang ginatawag na incident report, laki pang pagpatawag sa muna nga maestro. Good nga makikita, no, sa Schools Division Office. Ginpabutsag ni Abi, ang ilang principal, mga katropa, nga ila gina-verify pa kung maestro gid man. Kung maestro gid man, ang gini nga daw ginalagar na nag-post kag namahog, o kung basi na-hack no ang iyang account. No? Dugang pa niya, mga katropa, wala mang kunosang kontra ang gini nga maestro. Apang sa iyan ay baluan, mayaran siya sa concern. No? Concern sa ilang eskwelahan ang gini nga maestro. So, ginpakamayos ang eskwelahan nga, nga temporaryo nga i-shift sa online class ang mga estudyante sa Dumangas National High School. Pero naibaluan nga madamo sa mga estudyante kag faculty sa Dumangas National High School ang natingala sa mga post sa nga muna nga maestro kung sa din gintumod sini nga may mapatay nga manunodlo sa muna nga high school. Bao, pamahog na social media pa na. At nag-deploy naman sa police personnel ng Dumangas, no? Para sa dugang seguridad sa eskolahan. So yun ang gigikan sa mga katropa natin, mga katropa sa XFM Radyo Patrole Iloilo. Alam mo, nagligad. Ano, mga estudyante, subong niya, maestro na. Tood niya yan, i-verify pa nila katropa. 6:48 na kabahin sa aton nga programa, ginadulong man sa inyo mga katropa sa aton nga Turbo Dietary Supplement para pag-unang lawas mga katropa. Ala pinagid sa inyong intimate moment, hindi lang sa intimate moment yung mag-isawa bilugad law mga katropa, nakabulig para hindi ka dasig kapuyon, may energy ka sa gyapon. Di mo sa makakag Clavo Waska Turbo Dietary Supplement, pabakal sa mga butika sa inyong lugar. Mayang gabi!
0: Exciting!
3: Nandun ba niya pa si Julina Magdangal, ang partner ni Marvin Agustin? Kung gusto niyo mabalaan ang nutsura ni Chris Libranto, ang aton nga tech, kama na siya daw si Marvin Agustin.

0: Extra Service with James King.
1: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News.
2: XFM time, alas 7:02 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunan nga balita. Padayon ang pagparekasog sa mga nagapatunga sa US kagirahan agud matapos na ang giyera sa Middle East sunod sa Qatar. Bangod sang naging payag sang nasambit ng bungsod, may pagnubos ang 5% sa Brent crude, bisan pa nga sirado gyapon subong ang Strait of Hormuz. In diskusyonan man ni US President Donald Trump, kagani Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa Qatar, sa tawag kung ano ang ilasarang ang mahimo sa piyak sang pagpatuman sang US-Iran Memorandum of Understanding. Lunes ang ginpaiway na Trump ang ginsiling-sining massive attacks sa Iran matapos ang iyang pagpandam ngayon ang last chance sa Tehran na magpirma sa kasultanan. Ginpayag naman sa foreign ministry sa Iran na padayon ang ilang paghinunanon sa Oman ang sa safe na paglabay sa street. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
0: 103.9. Mga katropa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika! Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit pambagwak papa e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
13: Exciting bro.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα, αν είπα πά.
0: Σα extra service.
2: Extra service.
0: Extra service.
2: With James King.
3: Όλα σας μαγά κατρόμπα, σαβανε τίν σαν καβί. Το κλακά μετά, sit back, relax.
2: Oh, baby. Just relax.
3: That's right. Ang ating programa ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang muna yung sarang makabulig para magayo ka kung ano man ang ginabatsyag mo, magdami pa batsyag mo, nagayo ka na, nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee mga katropa, ini ang may 66 nutrients kung ano mayara ang Santon Plus Gold naton. And then mayara pa siya dugang glutathione kagolagen para magwapa ka. Diba? Available sa mga butika sa inyong lugar, labinigid sa aton Yes to Health Store. Iyon para sa aton nga balita espesyal. Katropa, subong niya. Available na sa cinemas, mga katropa, ang Spider-Man Brand New Day. Oh, tamo na galantawa, mga katropa. Tamo, basta't gani mga, amo na nga mga daw sikat ka mga movies niya. Kung may magwa sa trailer pala, makita nila. Now, tapos makita mo, review, katamo na ka, wow, grabe, amazing, Spider-Man, Brand New Day, lantaw ko mo. Tamo na dahil na malantaw, mga katropa. Sila lang ah. Kaya, nalantaw mo na, malantaw ka. Lalo mo maglantaw ka, nalantaw mo na. Wala pa, malantaw ka sa sinihan. Grabe, malantogin siya sa sinihan niya. Grabe lang yung gidya ko. Medyo mga hubin-hubin ka pa, mga katropa. Wala ka pa. Para sa ato, balita special. Kamalo ka mo bala, mga katropa? Tungod sa sininga Brand New Day or Spider-Man Brand New Day, sa sulod sang sinihan, bow! Sa sulod sang sinihan, ang mga tumalanaw, mga sa... Nagwasaan! Nawasaag, naginwa ang mga ano, ang mga tawalanaw sa sinisulod sang sinihan. Nataboy ni mga katropa, no, dito sa Colombia. Showing ang Spider-Man Brand New Day sa Colombia, nag-evacuate. Naginwa ang mga customer. Kamalo ka mo kung ha? May nanimaho. Grabe. Nadlagan, pagwa. Ang mga tumalanaw sa Spider-Man Brand New Day, no? Pagkatapos ni may nanimaho mga katropa nga daw excuse na nga daw utot ko na po. Sa sulod siyang sinihan. Gain joy ko nung kalumpat, ga swing swing si Spider-Man, gulpin na ni Maho, guwata to.

0: Spider-Man. Sini si Spider-Man ang nangungo. Totoo ba si Ned ang iyang upod? Miguya. O ba si MJ? So, nag-viral sa social media. Kinakuhaan mo, gina-upload sa social media. Ang iningas niyan sa Colombia, mga katropa sa cinema, sa may Plaza Boca Grande, no? Sa isa ka shopping mall, no? Sa may Cartagena. Kung sa din, makita ng pagwa. Pagwa sa mga tumalanaw. Nakitan pa din, no? Ang isa ka naka-Spider-Man costume. Siya, katropa ba? Naglantaw sa ano, sa Spider-Man, naka-costume siya. Tapos nakita nga nagpanawag siya sa ano, nagpanawag siya sa cellphone. Siguro kinatawag niya si Ned o kung si ano, si MJ. Sino to? Ikaw to? Ikaw to? Ikaw to ng otak? Tuwad lang sa ano, maho mo. Nabulabog ang mga alaw. Tumalanaw at nagwa sila eh. Napuno ang labis ang gano'n, ang sinihan matapos mag-evacuate ang mga tumalanaw. Well, base sa report, gin-describe sa mga sunod sa mga tumalanaw, mga katropa, may nanimaho, kanong nga do ka angay sa tuman kabahong muto. Pila kasi mga, pila ka daw na guro wala kapagwa. Hapon mo na, baho-baho guro, kasi nagwang-ginwang mga pasahero. Nagginwang mga, ano, mga tumalanaw sa siniha, mga katropa, no? Sa piyak nga, wala na kumpirmar, mga katropa, no? Sa mga otoridad, no? Ginatanaw nga ba si Bangod, ano, Bangod din sa isa ka stink bomb? Ah, posible. May arabi ginatawag na stink bomb kung isa ginagawit nila pang, ano, na katropa, pang prank bala, no? Stink bomb, no? Nga posible nga ginpalupok sa sulod sang sinihan. Sa skuin, no? Well, ina-verify pa na, mga katropa. Inihabing ginatawag na stink bomb nga makabig nga prank nga device na ginagamit para makarelease ang tuman kabaho, mga katropa. Sa karon, wala pa sang may ginapagawa ang official statement ang pamunuan sang sinihan, mga katropa. Pero nagpadayon naman, nagpadayon ng investigasyon. Tiyan, buta ko nag-cancel nila, gin-reschedule nila ng pagtanaw. No? Tapos nagpuli na si Spider-Man. Nagka-costume Spider-Man kay Mang Labas ako naman. Ay man, itong baho, nagtapik sa iyo ang costume ni Spider-Man. Nakita, nag-viral, makita, tugas sa alas siya mo, ano ni man? Katawag siya sa cellphone, ano to? MJ, nedi ka mo to, nga baho, haw! Ito nga malita, espesyal mga katropa, ang ginadulong sa inyo, sang! Of course, ang ato nga Santon Plus Herbal Oil. Liniment ka makabulik para makarepel na mong. Liniment ka makabulik para ma-relax ang mga stress ka mga muscles, gikan sa bilog ng adlaw, ka obrahana. Kapun mo si Katropan James King, iniang 103.9 XFM, Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Extra Service with James King.
1: Mga katupa, exciting!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
4: Sister Pain!
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Isa naman kaabya nato ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Sistapain, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain di dyan ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nga katamison, ang iyang nga kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Swabe kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, cab. May collagen pa kagaglota tayo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagbasko, kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
11: Exciting! Wins!

0: XFM Time, alas. Got everything you've got. 754 na sanga, gabi ba katropa. Tomorrow. That's Ronan Keating's version together with Yusuf, sang Father and Son. How can I try to explain when I do turn to weep? Feeling man ko na frustrated. From Cat Stevens, Father and Son, to Ronan Keating and Yusuf, mga katropa. Well, alam mo naman niya itong aton nga balita, or should I say, extra service sining gabi katropa. Buwas naman kita out na ya. Kadasig sa gano, no? Sa gano, petsa sa isa naman buwas. Sa bulan sa Hulyo, mga katropa. Well, ang bulan sa Hulyo, may pilakaro ni mayar sa special non-working holiday on the 21st. Mayar naman sa regular work, non-working holiday. On the 31st naman, ina. Sang bulan sa Agosto, mga katropa. August 21 and August 31. Ay, may naghahanda na, may nagkabrama na. Well, ano pa man ang plano nyo, mga katropa? Mapa weekend man na, mapa mga holidays man na. Kabay pa, always the worth, no? Remembering, memorable. Basta ko po din yung pinalangga sa kabuhay. Pamilya, pinaka-importante. No matter, mga katropa. Ano pa man kabudlay ang pangabuhi, ano pa man ang mga ginagyan, importante ang pamilya. Importante ang imong mental health, makabulig sa mental health mo. Kung sa inyo mismo, kamo pamilya, nagpinalanggaan. Hindi bala, tuod, real talk, katropa. Ang mga kwarta ka, gano'n yan, ano lang na, kabulokan lang kung paano mangita. Wala sa nga gusto, puraot siya. Te, puraot ka mo sa bungaw? Sige lang ha, magi lang ha. Thank you so much. Ang ginagang programa, Extra Service, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang aton Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Inang aton nga Ultimate 3. Ang aton nga manamit ka masustansya ng kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee. Basta makita up din ay mga katropa. Ini si katropang James King para sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa, exciting!

0: 李彩冰。
1: XFM 103.9.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
3: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. May ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, namin na siinom mo na ton, 2 to 3 times a day.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
3: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at syempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong panahon tungod sang kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Erwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
5: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabulig na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
6: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniang may aral sa dako nga mabulig sa pagpamaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
5: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO.
3: Yes.
5: Ang virgin coconut oil. Suno yes. Sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO malayo sa pagdevelop sang mga virus hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
3: Yes.
5: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno permission pirmes ang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmes siya ka-intake siya, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, yes. Muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
0: So, ba't yung pag-inom ko sang premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
7: Exciting, bro!
8: This is D-Ro. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, sa XFM.
14: And Mindanao with more than 50 strong nationwide.
15: Sumasa inyo
14: on air
15: and online.
14: XFM Network Philippines.
15: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
14: Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito.
3: Ano namamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Ang

0: XXM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na XXM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ka blamay arap sa mga balita blamay sa amin mga DJs nila kanjo.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Timo.
4: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.

para sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
2: Mag-sister pain.
0: Kangkarang pain.
2: Fast and safe.
0: Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kolesterol,

katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.

0: FM 103.9.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: pura ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs na nilakad.
0: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, ah, pag...
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Ti man, kipo talaga ng ikaw na sa'yo. Welcome na sa phone pala nga programa. Makaupo nyo, katropang Droid Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: We've got 15 minutes more to go before 10 o'clock. Medyo na-delay lang kami gamay. Pero wala kami nagbusong, ha? Na-delay kami kaysa ako ang power interruption diri sa amon nga location. Oo. Halin pa kaina sang aga, mga pila na ka beses, Dolph? Tatlo, lima.
1: Subong? Oh. No, ika-apat ni Subong.
0: Ay, ika-apat. Palang naging pasubrahan ko pa. Oh, gani. Di ano plano nyo niya? Ang isa ko di ka-transmitter, naguba na.
1: Sa tungod sa ilang opisyon ni nga...
0: On and off?
1: On and off. Napadumdum nila Christmas now.
0: Ma'am, bala man nakaroon ng mga taga... Ang aton nga nag-supply sa kuryente bala.
1: Oo.
0: Ay wala ka muna kabalo sa amon ginaubra nga ang brown out tungod kay
1: bagay.
0: Amo naman na drop load naman halin sa NGCP na naman ay ambot na lang gid yaya.
1: Kamo di pa balok amo eh.
0: Ay tani na lang ya bala. SSS Social Security System tigayunan niyo na ang regular nga nag-remit sang ila contribution sa inyong talatapan, pautangan nyo na naabi, solar.
1: Wala sa guno nakabaton sang malita.
0: Pautangan nyo na kami, solar, kaya para makasolar naman kami sa Montag sa Kapuloyan, kaya para i-ano, boycott na ni Guro ang ano, ang
1: power din.
0: Ang electricity na ginasupply sang pribado nga korporasyon? Ano sa imo?
1: Sugot! Ah.
0: Ang pamangkot, member ka sang SSS?
1: Ha?
0: Member ka sang SSS?
1: Masaya ang nabala. Ang kung lang yung member, gid kuya sang Nora Honor Foundation.
0: Ang mahingagaw kami, welcome nato ng tanan nga XFM stations na nagbalik na. Mga taga Rojas, may gabi, Bacolod, good evening man, salamat yun na sa pag-abide sa amon nga broadcast nga setup sa mga gabi kaya hindi ginamon ma-predict ang brownout. Iloilo, mga taga Kalibo, mga taga Antique, mga taga Kabankalan, San Carlos, Canlaon, ano pa, wala ko na mitlang. Tapos sa tanan, no?
1: Do, tapos na tanan.
0: Bahala ka daya, ha? Masuktan ko, ikaw ya, bahala daya.
1: Iloilo. Tapos na, no?
0: Tapos na. So, dito ang taliwat.
1: May sulit na maliwat pa.
0: Dere ka mo, anay, tawag sa isa ka linya lang, anay, kay hindi pa ako katindog ato sa bagang isa ka cellphone. Dere ka mo, agi, sa Smart Dolph, ilaliwag ko lawag, Dolph.
1: Sige, ay na, yun ko, ha.
0: Biskan ko tuluhon mo pa.
1: 09. Ay, kita mo. 0912-0076-793.
0: Aliwa, hinay na mo na itong hinay sa imo.
1: Sige, liwa. 0912-0076-793.
0: Sa 11 digits ang mga numero nga ginpang meet lang mo, dindang imo nga favorite.
1: 7.
0: Abi ko 6.
1: Uya, matamag ang balbi mo.
0: Why 7? Because 7 is
1: 7 dwarfs money Snow White. Wala ka pala kabalo nga. Hindi to yung prinsipe. Nagbira kay Snow White.
0: Sino?
1: Ang 7 dwarfs.
0: Toon? Oo. Ako sa script?
1: Wala ka nakakita.
0: Ha? Wala ko nakakita. Sa di mo na nalantawan? Ang mga dwarf to nagbira kay Snow White.
1: Makuta si John Lloyd. Wala.
0: Dumadaan mo, naging mga katuntuhan. Dadaan mo katuntuhan, ginaumura din sa sulod opisina. Amo ni Guru ang ginabrang rata perme ay.
1: Amo na ginalantaw na mo kunaga.
0: Ginano ba pag sulot sang dwarf si Snow White be?
1: Ha?
0: Ginano ya pag suhot nga ang sila nagtilaw kay Snow White tambal mo?
1: Kundi lipot na ila.
0: Mm.
1: Ah, tanan sila kin sumpon, sumpon lang. Ha? Kundi ko.
0: Yung mata ang tao tag 1 inch, sabi yung isa. So 7 inches kita nan.
1: Lang tawa bala.
0: Anong gani, anong asight ang sudlan para makita?
1: Si John Lloyd na ba man kutakay siya na pwede ka
0: Ari ay, damo ka na balaan na. May pamanggot ko sa imo, ha? Mamangkot ko sa imo, okay lang?
1: Hindi pa mangkot ka na ganyan.
0: Galisin siya. Mga king bala ang baygon?
1: Oo.
0: Kung ikaw ang katel?
1: Tito punan ko.
0: Yeah, go.
1: Basic. Sister company taman.
0: Kaya pag-iarap ay isa. Dali lang. Kuhata na yung caller kami na nawag na. Basta iyawan sa ulat. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, sir.
0: Oh, hi, good evening, sir.
2: Tagay ni
0: Garan,
1: sabi. Ah, okay. Oh, Jomar.
0: Pati, unta din si ni Garan. Hmm. Pila na edad mo, Jomar?
2: 36.
0: Oo. Status? Balubuhi, balupatay?
2: Balubuhi.
0: Pila bilog bata?
2: Para, sir.
0: Isa ka bilog. Din subong ang bata?
2: Ito sa nanay na kon.
0: Gusto mo ipakuha sa DSWD? Oh, lucky bayi.
2: Lucky, sir?
0: Lucky. Di na imo asawa nagkadto. Nga wala na kamo nagpuyo.
2: Ita o apam, sir?
0: Ah!
1: Ano, ita sa kuno apam?
0: Bisan ako pabor man. Ano gani? Apam-apam, sagot sa... Apam-apam sagot sa?
1: Sa pam-pam.
2: Mayo ko ng apam.
0: Kahirapan. Ano, ano?
2: Mayo ko ng apam kay kortahan. Rato ko nung hindi kortahan.
0: Ati wala kita da iya may mahimo. Mm-hmm. Ibisan pigado ang apam tuod, pero lain naman niya ang value sa ilang kwarta.
1: Daso lain gidyang lahi nila.
0: Lain nga aman.
1: Ha? Mm-hmm. Natawa man bala?
0: Damo man kuno ga kumod ng mga babae nga okay lang ya kay naka-afam mm-hmm. tungod sa ilang nga kwarta kag ang values nila kwarta mm-hmm. i-convert sa aton nga money. Pero when it comes naman sa performance, Jomar, kay sino tig-a imo kun sa afam? Pero tig-a
1: gid man ang imo.
0: Bihikap ko na ulo-ulo, be.
1: Bisa na nit lang, nit na.
0: Sige ko na, be. Kung basi matandugan na, parehas man sa huya-huya.
1: Correct.
0: Hindi man.
1: Kaya kung tig-a na ba lang imo, Jomar, wala na ba galoy-loy ang panit sa dalom.
0: Nga aman.
1: Uy, kapable imo kung magtig-a.
0: Sige, ito na notice yung may araw majapon panit. Tao.
1: May panit gani, pero wala siya galoy-loy.
0: Abi ko gani, abi ko gani. Kaya ano? Ang sabat niya ay laban panit, wala na ulo-ulo.
1: Ano siya apas ang lumpia nga
0: nanotice mo bisan ano kadako kag kung stress ka bala
1: panit
0: na lang gid bilin.
1: Yes,
0: go kusa no.
1: Yes.
0: Do ba o
1: amo man imo Jomar.
2: Amo
1: man ko no.
0: Oh, do amo ka. Ah, ano man ate kana Jomar. Hindi maglain buot mo ha. Okay naman na. At least bago niya kaginbiyaan, gingaan niya kasing liwat. Kag bata nyo eh, syempre. Daw sa ano bala ang fulfillment sa isa ka lalaki nga magaan bata sa isa ka babae man, di ba, Dol?
1: Kung sa bagay.
0: Iya na tuya desisyon kung nga nagupod siya sa AFAM. Wala ang taday may mahimo kaya mo naiyaya kagustuhan. Hmm. Ang imo daya subong niya Jomar. Ah, ma-move on kita ya eh kung ano ang kapalaran tapagid kung wala na siya bala.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Kag isa pa, bisan pa ano, sa inyo man gyapon niya ginbilin ang bata.
0: Sa bagay, oo. At the end of the day, amo ni bala Jomar, at the end of the day, magpuli siya dyan sa Pilipinas, kag mag-check sa sang inyo nga bata. Siyempre, hindi man na sila duha gid mauli sa Pilipinas, mapabilin ato yung afam kay may work man siya mo. So, amo na ang time nga matilaw kasi aliwat.
1: Te? Pamatay, iliwat.
0: Tingala to, ng afam, no? Oh, dali lang yun. Ako na ni bata, nga wala kakuha sang panit, ha? Do, tatay is niya, do, Pilipino man Japon.
1: Kaya amo na pagambal nga, ano, pitoy langoy?
0: So pila ka na katuig single subong Jomar?
2: Isa na katuig from?
0: Ah, hindi pa man lawi ka tama. Ah. Edad mo ganit, 35, no? 36.
2: 37?
0: Ah, 37. Di ba? Bata pa na ang man.
1: Kumatakan ka gid man, kamut-kamuta lang anay.
0: Oo, hindi man magkabala ka kay kung gustuhon mo gid. Mapangitaan tama na pamaagi.
1: Pamaagi.
0: Gaan ko lang ni pamasahi si Dolphy. Ready, ready, willing ka man, Dol.
1: Nga?
0: Sa 37 mabira.
1: Pwede ah.
0: Atoon. No.
1: Basta nagtindog pa. Gano'n ginarekomendar ko sa imo. Sino kayo ni?
0: Jomar.
1: Jomar. Magturbo ka.
0: Na, amugin.
2: Magkatangagin mo ko sa una.
0: Ha?
2: Tagaan ko niya 1-5. Tagaan mo ko 1-5 sa una.
1: Ah. Ba 1-5 gid
0: yo. Nga ako no 1-5 may ang ginatag si mo. Wow.
2: Kay dami ko no ko sa pamproy.
0: Hmm? Ba? Nami sa kunog dul mo.
1: Ah, tilawan taman ka.
2: Hindi, pero may 1-5.
0: Ayo lang guru 1,000
1: eh,
0: na.
1: Ano, nang subtan-subtan ta iya. Pero pwede, pwede man aguro, Jomar.
0: Subtan-subtan.
1: Jomar. Na, ti 1-5 di bala. Gabaton ka installment wala.
0: Nagabaton kasi nga ano? Gabaton ka sang pay later nga ano, installment.
2: Oy.
0: 1.5 for 1 month abi ma-paid okay lang.
2: Hindi lang eh.
0: I-divide ko no Dolph ang 1.5 sa 30 days kung pila imo balay dan sa iya be.
1: 1.5
0: divided 1, by 30. 50 adlaw.
1: 50 adlaw pwede?
0: Mm-hmm. Pero pa isipon mo, pero Jomar pa isipon mo lang sa imo bulbul okay lang.
1: Pero tagaan mo ko sa bulbul.
0: Bulbul si Ilok ha?
1: Ang gani.
0: Oo, no, muna namin kuya.
1: No. Oh. Tagaan mo man ko bulbul para remembrance.
0: Hindi kid magbilin buhok, hindi kid magbilin buhok. Kaya nga ha? At least ka, siya kagad niya Jomar, mabilin ka buhok. Marimalaso pa na imo 1-5. Kaya kung iya ka lumayon, most probably, hindi ka nalang iya mapabayad. Kaya luyag-luyag ka na ni sa iya.
1: Ikuwaan ko malang.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Po si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot anong sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power.

0: Systopain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid?
3: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
3: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blam, sun, amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
4: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how, kita, pat.
4: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus

0: Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para
5: wagas. Ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
0: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3.

0: Adong kinhawai hati Sansom Plus Herbal Oil ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Sa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kumaan ka rin sa Centro. Kamsa Bullseye. Depart.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, namiang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos magbuktaw ka blab. Mayarap ka yung mga balita blab. So, nabibigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

every word that you say. You might not always see my love,

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.

0: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga XFM gidhaw.
2: Timo.
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Complex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Complex, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Complex. Sarap!
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patchab kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samson Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagkili sa labutika.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
11: Wala isang konkretong sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
11: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nakapan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una. Ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lang sa nga konsyon. Isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
12: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
15: sa XFM
12: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: M Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music pagkatapos mong talk of love. Mayarap ko yung mga balita. Blabs yung namin pagkita mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Tiki
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Tag-kape ka na.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait-sait. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Sister Pain. Isa ka o

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs nila, kanya.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: oras sa XFM.
1: And do now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na,

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa! Sabong yaad lang na kita sa Huwebes! Dasig! Thursday na, mga katropa! July... July... Nagbalik sa July. August 6, 2026. Diba? Grabe! August 6, 2026. Agosto 6, mga katropa! No, dasig! Mga 666 sa punta. And syempre, subong yung adlaw sa may mga birthday ako nag-celebrar sa ilang kaadlaw. And happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday yan sa tanang nag-celebrar sa ilang kaadlaw sa subong yung August 6, 2026 na. Ika 2027, pila na edad nyo? Ako ano pa lang, 16. Pati ka man. Anyways, mga katropa, alas 5:09 in the morning. Kung syempre nagatutok ka mo sa programa natin dito sa Exciting Pilipinas, syempre ikaw po, si katropang Wendell Balinario. And live the live na kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, mabatihan naman kita sa inyong mga tagsakaradyo. Ara kita mga katropa sa 103.9 and 96.7. Siyempre, mga katropa, comment lang sa ato niyang live stream sa karon sa comment section. At alam nga, gusto niyo i-greet nila, i-comment na. And don't forget man nga i-share ang ato niyang live para damo makalantaw ka makakita sa inyong mga pa-shoutout. And madamat na bugtaw kag maghimos, no? Mag-preparar na sa inyo yung mga pamahaw. Palamahawon ninyo dira sa inyong mga tagsa kabalay. Ang inyong mga dapat tapuson this morning, mga outputs, mayara. I-check may ang to-do list ni Be. No, kung mayara pa dira sa wala na chikan, kagti inyo pasarang maobra today. Saliwata sa mga nanay natin dyan, tatay, lolo, lola, tito, and tita. Indayin tuto. Good morning, good morning, good morning! 5:11 na mga katrapakag. Siyempre, aray ng mga ano natin, umusika nga magkahatag sa inyo sa good vibes. Samtang nga nagahikot pa kamuda subong aga. Kahit ay mainula no, no? Nagaulan-ulan ng aton nga tiyempo mga katropa. Pagkanto ko din nagatulot-alithi eh, no? Ligid magtusog, pero nagaulan-ulan. So, imbos na kamo dira. Kahit syempre, aring mga musika natin nga makapa-anugit sa inyo, makapa-ulig, bugtaw, samtang nagahikot this morning. Arewa, na-miss nyo ba lang Mitcher Garden? Aring team song nila, kaya't sumama ka sa aming biyahe. Ay, amagid mo na. Amagid mo na. Anyways, aray mga katropa, musikahan na.

0: Inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
2: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
1: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving loving kay misis.
2: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
1: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
2: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
3: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibig kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugay nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala na ito, kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa na ito inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga otanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Siklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod naton na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sang aton sini nga yan pag aslom sang aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno, kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes, and then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulog balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon, panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea, or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nga nagabulo balanse nga daan, guardya nga daan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gin naton, kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation, and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. equation. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilasaring nga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilasaring nga official store, yes, to health, Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasaring nga mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema

0: Apple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngayon sunod naton sini, kundi before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo naton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kala noon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan o kon may linaga kabi nga okra o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sining pagkaon, may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ang aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din eh, nga mga benepisyo kung nagainom makita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold capsule, Premium D3 D3 capsule kag Sunthone na vitamin C. Sarangan nyo gin siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi din sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kung ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat siya ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon taga ni sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sa nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinisa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas, Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gyud kita sini ang may suplemento. Kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gyud naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Sunthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton siring programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga siya dok, ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kay nagakalma siya, kaya naganami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababinhan, may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa niyang kolesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa niyang memory. May benefit man ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa niyang lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Sunthone Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa di sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa ilas ni nga alternative medicine consultant kag ang bintaha pagidira kay kung kinanglano yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento. Ngayon nyo sini kinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugang nga naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigilis sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: Magandang News Express Manila. X7 time, alas 6:14 na, may kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinin ka man sa bungabahin sa kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Agosto 6, tuig 2026. Kag subong aaga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
0: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropang makaundaan. Sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton sa ilang nga mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Kag mga katropa, sa XFM Sagay City naman, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 87.5. Kag sa XFM Caban-Calan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mo na malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayaras ng live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, maskin pahapos pa sa inyo sa karon, dira sa inyo nga mga Android phones, bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa aton nga Google Play Store app ang XFM Radio Network. Amo na nga aton nga official streaming app, mga katropa. Inyo dira ma-access kag mabatian ang kapin na 660 on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may aramang kita sa text line na dali sa itong estasyon na ang atong nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6, 16 na mga katropa. Kagaton, padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagibat pa, dari lang sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
0: Para sa mga headlines sa balita dari sa lokal,
1: Express Balita.

0: Magamay nga Magamay nga Congressman Albi Cagavier Benitez nagdosos ang postponement sa BSKE arana sa DBM. Ang pag-ibalo kung pila ang mauyang nga pondo kung hindi madayon ang November 2 election suno sa COMELEC Negros.
1: Special Task Group gitukod sa investigasyon sa pagluthang patay sa isa ka Indian national sa Bacolod.
0: Pinakatako nga Philippine Science High School sa Bilog ng Pilipinas pagatukuron sa Bacolod. Kaeksaktuhan nga mga headlines mga katropa sa balita sa national. Philippine Army nagdugang isang puwersa para sa malinong nga BARM election.
1: Armed Forces of the Philippines hindi pagtugutan ang mga politiko nga mag-vigilante style nga pagbantay sa congressman nga nalakip sa isyu sang korupsyon.
0: Kaeksaktuhan nga mga headlines sa balita sa international. Qatar nag-anunsyo nga nagapatay ng peace negotiations sa tungas ang Amerika kag Iran.
1: Samtang masobra 150 ka mga migrante naluwas matapos masunog ang sakayan sa France.
0: Tag sa ating balita sa sports. Alex Ayala nagakabing nga bugal sa Pilipinas ang iyang pagtiglawas sa international competitions.
1: Samtang sa tunaman nga balita sa showbiz, makatrapa ang anay aktor kag Showtime Bulilit nga sikat nga si Dagol nagapangayo usubong sang bulig obra sa iya mga nakaupod sadto nga sikat na sa karon.
0: Kag sa aton nga balita espesyal kaupod si katropang James King, yoga teacher nakakuha sang record angot sa underwater push-ups. Kailan sa SDC Otso na mga tropa, hindi na ba tayo ng mga pangulong din nalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Kag mga katropa, hindi na doon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At ang patulungan ng mga detalye sa balita dari sa lokal.
3: Express Balita. Local News.
0: Magaulat sa aksyon na sa COMELEC and bank ang mga COMELEC officers kung balang mapiktuhan ang preparasyon sa filing sa Certificate of Candidacy sa barangay kagsangguni ang kabataan elections karon nga may gin-file nga postponement sa Kamara. Kabahin sa nagasuporta sa pag-file sa postponement bill ang magamay nga Sanday Congressman Albi Benitez kag Javier Benitez kag Leyte Congressman Richard Gomez. Sino kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor, nagapatay ng ilang helikotod sa COMELEC bangod may nagapatiman nga hindi na inimaduso kay malawig pang proseso bago mangin kasuguan kagpirmahan sa Presidente ang postponement. Masumra na lang 2 kabulan kag mag-eleksyon na sa maabot ng November 2. Ginakabig sa COMELEC nga all set na kontani ang mga balota sa manual elections. Dungan pa nena Noria, ngayara na sa COMELEC and Bank ang pagpahayag kung ano kagpila ang pondo nga mauyag kung liwat pag-idisulo ng BSKE. Bangon ang schedule sining November 2, sining ituig ang extended period na halin sa 2025 nga schedule.
1: Yara na sa 2.7 million ang rehistrado nga butante sa Negros Occidental. Ini ang payag ni Attorney Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor. Yara sa pang-apat sa vote-rich province sa Bilog ng Pilipinas, ang Negros Occidental. Madamo na ang narehistro sa bahin sa sangguniang kabataan. Inabangod sa rehistro sa mga eskwelahan nga ginpatigayon kag mga satellite registration schedules. Kung matabo nga liwat ma-postpone ang eleksyon, suno kay Attorney ni Ananoria liwat naman nga magapainsang bago nga pondo bangod ang mga bahin sa nga napain sa 2026 ang nagamit na. Yara na sa Department of Budget sa karon ang pagpahibalo sang nauyang nga pondo kon mayara gid man. Kompleto na ang cluster precinct sa kagyara na gani sa website ang Certificate of Candidacy nga sarang ma-download sang luyag nga magkandidato.
0: Hindi na madayon ang inaplano ng mall voting sa Bacolod City bangod wala nakalabot ang kinanglanon ng numero sa mga perma gikan sa mga butante nga apektado sang tikang. Sunod kay Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio kanya, kinanglan nga makahatag sang ilang nga pagsugot ang mga rehistrado nga butante at is mapatuman ang pagsaylo sang voting presensya padulong sa mga malls. Yung payag sa opisyal nga kinanglan makuha ang 50% o kung masobra 50% sa perma gikan sa mga botante sang tagsa kaapektado nga presinto. Pang wala ini natuman bangon sa nagkalain-lain nga kabangdanan lakip ng kakulangan sang makontak o kung makita ang mga butante sang naglibot ang mga personnel sang COMELEC agad mangolekta sa mga pirma. Kung makompleto tani ang kinahanglanon nga consent, ang mga voting precinct sa Barangay 12, Barangay 8 kag Barangay Mandalagan ang plano nga ibalhin sa mga mall bilang lugar sa pagboto sa masunod nga eleksyon. Sa

0: Gikan ang biktima sa homicide, kaginaligar ini ang ginsundan sa mga suspek. Kagpagkadangat sa lugar, hinali na lang ini nga gintiro sa makapila ka beses ang biktima. Dugang panireklamado pagkatapos ng insidente, gilayon man nga nagpalagyo ang mga suspek, padulong sa wala matupod nga, kung matumod nga direksyon. Samtang ang biktima, nakaagom sa pilas sa tugas ang pagpangluta nga nagresulta sa iya gilayon nga kamatayon. Nagagwa man sa investigasyon sa kapulisana, nga wala man sa may nadula nga mga importante nga bagay sa biktima. Makagyara pa ang iyang cellphone. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa krimen kag pagkilala sa mga suspek.
1: Gintukod sa Bacolod City Police Office kung BCPO ang Special Investigation Task Group para sa pagtutok sa investigasyon sa kamatayan sa Indian National ng lalaki sa Barangay Villamonte, siya sa Bacolod, gabi sa Agosto 4. Kung madumdumaan ang biktima, ging kilala sa kay alias Achdip. 40 anyos, kagtemporaryo nga nagapuyo sa nasabit nga lugar. Ging kumpirmar ni Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa BCPO, ilang nga gintukod ang nasambit nga grupo para sa madasing lakad sa investigasyon sa insidente kag... Angot sa pagtiro patay sa biktima kag sa pagkilala sa mga suspek nga nasa likod sa nasambit ning krimen. Dugang pa ni Ribadumia, nagapatay ng backtracking sa kapulisan angot sa investigasyon para sa nagakaigo ning mga dokumento kag ebidensya pabatok sa mga suspek. Sa karon, sa next investigasyon sa Bacolod City Police Station 4, sa kayang biktima sa iyang motor kag giningin sundan sa mga suspek kag ginali na lang ining gitiro sa baka pila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang turko.
0: Nakuha sa duwa ka mga persona ang 680,000 pesos nga balor sang shabu sa ginapatigayon o kung sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa Porok Crisantimum, Barangay 33, siyudad sang Bacolod, gabi sa Agosto 4. Ang mga nadakpa na ginkilala kanday alias Nico, 20 anyos, isa ka high value individual kon HVI, kag alias Brian, 20 anyos, isa ka street level individual, lunsay mga residente sang Abada Sky, Progreso Village 1, siyudad sang Bacolod. Sa investigasyon sa City Drug Enforcement Unit, nakuha sa mga suspek ang 5 ka sachet sa kagtatlo tanan ka bulto sang shabu nga nakabugat sang 100 grams kag iban pang mga non-drug items. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang Bacolod City Police Station 6 ang duha ka mga suspek kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Padayon pa sa karon, ginatumod sa Bacolod City Police Station 1 ang tagiya sa marijuana nga nakita sa isa ka personnel sa City Legal Office sa Dalangalo, Lacson, gabi sa Agosto 3. Ging kilala ang nag-turnover sa kay Rodney Ortonio, 36 anyos. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1. Magapatulong na kuntani si Ortonio sa Capito Lagoon kung sarin ini naga-duty. Pangiyang nakita ang isa ka plastic nga itom sa higad sa dalan kag iya inigili nga ginkuha. Duga pa ni Tolentino, ginbuksan ni Ortonio ang plastic kag iya nga nadiskubrihan. Ngayon may unod nga ginaligar dahon sa marijuana, kag ilayon man sining nga gin-turnover sa kapulisan para maimbestigaran. Ginpayag man sa ngepe nga may ginabulubanta, balor ang nasabit nga marijuana nga nagdangat sa 9,000 pesos. Apang sa karon, ini ang gin-turnover na sa forensics para sa nagkakaigo nga investigasyon.
0: Nagpakigangot na ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Okon Sangkom Philippine sa Commission on Human Rights kag sa kay Governor Bong Lacson angot sa investigasyon sa pagpatigayon sang formal nga investigasyon angot sa kamatayon sang duha ka PhilAm nga nalakip sa Banwa sang Toboso sa tuong Abril 19. Sunod sa kay Brigadier General Ted Musmog ang commander sang 303rd Infantry Battalion o kon Infantry Brigade nga iya nga ginakumpirmar nga wala sila may ginatago kag nanindugan sila nga lehitimo ang natabo nga engkwentro batok sa katapos ang New People's Army. Dugang pa ni Dumusmog, nagadepende kung magsugot ang Department of Foreign Affairs o kung DFA angot sa pagpadulong sa pungsod Pilipinas. Kung madungduman, nagangyo sa maidid ng investigasyon ang pila ka mga mamalida sa Kongreso sa Amerika angot sa kamatayon sang duha ka Filipino-Americans nga kanday Kyle Prijules kag Kai Surim.
1: Pinasan ng isa ka babae matapos sining mabungguan sa isa ka motorsiklo samtang nagatabok sa tubang sa Governor Valeriano Gatoslao Memorial Hospital sa Barangay 4, siyudad sa Himamaylan, agasang Agosto 3. Ang biktima ang kilala sa Elias Jen, 49 anyos, kag residente sa Purok 12, Barangay Agisan, siyudad sa Himamaylan, samtang driver sa motor ang kilala sa kay Elias RJ, 19 anyos, kag residente sa Purok

0: Korea Barangay Uringawa, siyudad sa Kabankalan. Sa adik sa investigasyon sa ngayon mamayla si TPN, pigigil sa proper sa siyudad sa Kabankalan, kagining padulo sa siyudad sa Bacolod ang motor, samtang ang biktima ang nagtabok sa dalan apangining naglabo. Apangining nalabot kag nabungguan sa motor nga nagresulta sa aksidente. Ang biktima, nakaagom sa pila sa ulo, samtang ang driver sa motor ang nakaagom man sa minor nga pila sa lawas kag sa karon lunsay ginabulong sa ospital.
1: Estable na ang kondisyon sa isa ka lalaki matapos ka makuryente samtang ara sa dump truck sa Porok Sumbingko Barangay Dump Site Banwa sa Morsha hapon isang Agosto 4. Ang biktima ginkilala sa kay alias Rogelio, 42 anyos, truck helper kag residente sa Porok Gumamela Barangay Tibson Banwa sa San Enrique. Sandig sa investigasyon sa Morsha PNP ang biktima ara sa atop sang truck bangod iya nga ginpahigad ang live wire sang poste gamit ang kahoy apang nahulog ini sa iyang likod kag natigayon nga makuryente. Nakaagom sang paso sa lawas ang biktima kag ini ang gilayon nga gindala sa ospital para mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Nagagawa sa investigasyon nga aksidente ang natamo.
0: Ginpasakaan na sa formal charge ang isa ka regular nga empleyado sa City Legal Office Joint Enforcement Team bangon sa allegasyon sa grave misconduct kag conduct prejudicial to the best interest of the service. So kay City Legal Officer Attorney Carl Joseph Chu, si Mayor Greg Sataya ang nag-issue sa nasabit nga mga kaso batok sa empleyado. Gintugyaman sa iya ang pulo kadlaw agud magsumiter sa iyang written answer. Kag kumadumduman, nagreklamo ang tagiya sa bar kag ini ang mo ang batok sa empleyado. Ang ginapatihan nga naginom sa isa kalimnan sa Golden Field kag wala makabayad samtang ginagamit ang ngalan sa City Legal Office. Kung hindi ini makatag sa sabat pasakaan sa administrative nga kaso ang nasambit nga empleyado.
1: Ginakumpirmar sa Bacolod City Administrator nga si Attorney Mark Steven Mayo nga ginayutilize o kung ginagamit na sa karon sang syudad ang cell number 5 sa sanitary landfill sa Barangay Filisa. Madumduman una naglapda sa social media paagi sa isa ka Facebook post sang isa ka kagawad sa Barangay Filisa nga si kagawad Meloni Barcenal Binyas ang video nga ginagamit na ini. Makita sa nasambit nga video nga ginahabuyan sa basura ang cell number 5. Patag sang syudad nga nagpadala sang notice sa Environment Management Bureau ang syudad nalikdan nga Hulyo 30 nga nagpahibalo nga suguran na ang paggamit sa cell number 5 bangod sa critical nga kondisyon sa karon sang cell number 4 kag puno na ini delikado na nga gamiton. Dugang pa sini nga wala pa sang environmental compliance certificate o kon ECC ang cell number 5 bangod nga on process pa man ini kag subong man sa cell number 4. Wala man sang notice to proceed pa sa karon kon NTP ang nasambit nga cell number 5 sunod kay Attorney Mayo pang ilagyan desisyonan nga usaron na ini base sa ilan ang assessment kag para sa public welfare kag safety. Payag pa sini nga hindi Manila pwede nga hulaton kung saan o magka-reply ang EMB bangod critical na ang sitwasyon sa cell number 4 kag wala na sang pwede paulaan sang basura.
0: Ginkumpirmar sa Philippine Science High School System kon PISA o kon PSHS nga Bacolod City ang mong opisyal nga pagatukuran sa bagong Philippine Science High School campus. Sa risig ng pagwa ka resolusyon sa PSHS, ang campus sa Bacolod ang ginapaabot nga mangin pinakadako nga Philippine Science High School sa bugos ng Pilipinas. Ginalauman nga sugdaan ang groundbreaking sa proyekto sa sulod sang sining tuig bilang kabayan sa preparasyon para sa pagtukod sa modernong pasilidad para sa mga estudyante nga may talento sa science, technology, engineering, kag mathematics. Sa karon nakatala na nga magbukas ang PISA Bacolod sa Hulyo 2027 kadungan sang pagsugod sa masunod nga school year. Alas 6:31 na. Inyo nabatian mga katropa mga detalye sa balita sa lokal. Kagining ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.

0: Kaya mga katropa, itong padulungan ng mga detalye sa balita naman sa National. Express Balita, National News. Nagdugang sa parsa ang Philippine Army, agad masiguro ang seguridad para sa labing una gabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections nga pagkahiwaton sa Setyembre 14. Sino kay Army Spokesperson Colonel Louis Dimaala, mayara sa dugang ang mga soldado halin sa 28th Infantry Battalion. Ginsiling-siling nga nagalabot sa 5,000 ka mga soldado ang enlisted personnel ang nakadeploy sa nasambit nga rehiyon. Dugang pa, may 3 ka batalyon nga ginabugusan sa mga 500 ka soldado. Patay man ang ilang pag-ordinar sa Philippine National Police kag Commission on Elections agad mapasiguro ang malinong nga eleksyon sa lugar.
1: Nag-apilarang Armed Forces of the Philippines sa AFP sa mga politiko nga magpalayo sa isyo sang politika kag magpanindugan nga hindi nila pagtugutan ang gamiton o kung ang paggamit sang ilang kaugalingon nga interes sang pila ka mga individual. Kasunod din sa social media post ni columnist Ramon Tulfo nga nagpaandam sa mga kurakot nga kongresista nga ginaligar mayara sang soldado kag kapulisan nga nagatrabaho sa pagpatigayon sang vigilant system o kung vigilant style nga pagpamatay. Ginpahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margarita Padilla nga sulit-sulit nila ang ginapahibalo nga ang ilang pagkamatinumanon yara sa bandera kag sa konstitusyon. Madumduman sa post ni Tulfo nga nagabalik na ang pila ka mga mamalida sa daan nga buhat nga ginaligar pagsuhol sa mga kontraktor agud makakuha sang kickback sa mga proyekto sang gobyerno.
0: Hugot nga ginpakamalaot sa National Union of Journalists in the Philippines ang mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga wala nagalabot sa international standards sa media sa Pilipinas kag mas masaligan nga source ang kamaturan ng social media. Sunod sa organisasyon hindi makatarungan nga pakanubuon ang bugos nga industriya sa journalism. Bawon matamo nga Pilipino journalists ang ginkilala kag ginpasidunggan sa international nga komunidad bangon sa ilang nga pag-report.
1: Ginapanindugan sa National Bureau of Investigation o NBI ni Director Melvin Matibag nga wala sang may nagmando sa iya nga imbestigaran ang ginaligar human trafficking plot batok kay Executive Secretary Ralph Recto. Ini matapos ginpahayag ni Batangas Representative Leandro Leveste nga nagasunod lang si Matibag sa mando. Apang ginpabilin ni Matibag nga iya ang iya commitment sa kasuguan kag sa mandato sa NBI. Ginpahayag man sining wala sang personal nga kaantana na ang magkapugong sa Bureau sa pag-investigar sang frame-up plan batok sa opisyal sang gabinete. Nauna na nga giningadlan sang duha ka testigo nga Sanday Leveste kag anay kong Jacinto Paras sa pag-imbento sang istorya o kung pag-frame kay Recto ago di-implicate siya sa kaso nga human trafficking.
0: XFM Time, alas 6.35 na inyo na ba tema katropa mga detalye sa balita sa nasyonal kagining na dulo sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Madulungan na naman mga katropa mga detalye sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.

0: ginanunsyo sang Qatar nga nagapatay ng peace talks sa tunga sang Estados Unidos kagiran. Isa ka tika nga nagpanubo sang presyo sang langi sa pangkalibutan ng merkado. Sulo sa Qatar, ginawala ni US President Donald Trump pagkag Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga tikang agud mapalapit ang Washington kag Tehran kag mapabalik ang normalidad sa Strait of Hormuz. Apang gipanindugan sa Iran nga wala sang formal nga negosasyon nga ginhimo sa Estados Unidos. Samtang ipaayag sa Iran nga nagapadayon ang positibo nga paghambalanay sa Oman sa luwas nga pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Bisan pa nga ang ruta nagapabiling nga sirado sa kalabanan nga supply sang langis kag liquefied natural gas sa kalibutan.
1: Naglabot sa 150 ka mga migrants ang narescue matapos nga nasunog ang ilang sakayan sa French Channel. Suno sa mga otoridad na nagtinguha nga magtabok ang sakayan halin sa France Lunes ang gabi padulong sa United Kingdom sa nasunog ang makina sini. 157 ka mga persona ang naluwas kag indala sa pantalan sang Boulogne-sur-Mer.

0: 6:37 na mga katropa, inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa international? Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Mga katropa, ato na napadulungan ang pinakauling update sa lakad sang panahon na Sining Adlaw. Naglandfall na sa Magsingal, Ilocos Sur ang Bagyo Mayumay, last 2 kina sa kagahon. Agosto 6 Sining Tuig, uli nga nakita ng sentro sa Bagyo sa ibabaw sa San Juan, Ilocos Sur. May kabaskogon ini nga 65 km per hour, nga may pagmadlos tuptob 110 km per hour. Nagawalag ini pasilangan sa kanasigon nga 10 km per hour. Samtang nagkapabili naman sa Guasang Philippine Area of Responsibility si Bagyong Dolphin, uli ini nga nakitaan sa kalayoon nga 1,450 km east-northeast sang extreme o kon extreme northern Luzon. Wala sang direkta nga epekto ang duha ka bagyo sa pungsod apang gina-enhance nila ang southwest monsoon o kon ang abagat nga mo ang nagaapekto sa southern Luzon kag diri sa aton sa Western Visayas and also sa Negros Island region considering nagadala sang pag-ulan sa nasambit nga mga lugar. Mahina itong tumakasarangan ng huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay itong tumakasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Alas 6:39 na mga katropa, itong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa showbiz.
1: Express Balita Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, Sumbong Adlaw. Mga katropa, na dumduman niyo pa bala si Dagul. Mga katropa, no, ang nagsikat gid mga katropa sa una sa aton ginalantaw ya kun pambata nga show nga Going Bulilit. Mga katropa, si Dagul sa karon ang nagpanawagan sa iyang mga former co-stars nga mga bata sa ito, mga katropa, sa ano no, sa may muragani, Going Bulilit. Ngati, ambal niya kay mga sikat naman kamo Subong, base nga pag din niyo ko mabuligan, ano, ambal niya, nga magaan proyekto, biskan nga backdrop lang ko da, o kon palamuti lang ko da, o kon extra lang ko da, kay para ko, no, mga katropa, sa ila yan, ngati, ano bala, no, pang, biskan pang gasto na lang ko, no, sa ila, panimalay, mga katropa. Ini, mga katropa, nga tingwisan niya siya ang may ginabatsyag na mga katropa, no? Ining panawagan na ni Dagul o kon mas kalala bilang si Romeo o kon Romy Pastrana, no? Sa tutuod nga kabuhi iyang pangalan, mga katropa, sa mga nakaupod sini sa showbiz industry nga buligan man siya sa iyang ginapangatubang kumbaga hamon sa iyang kabuhi sa karon, mga katropa. Kay ting mga daan, mga katropa, ang komedyante aminado gid subonga nabudlayan sa iyang kabuhi sa karon, mga katropa. Sa isa ka interview sa iya, mga katropa, no, sa showbiz entertainment nga sang August 21 pa ini, mga katropa, no, nangin emosyonal ini ngati sa edad niya nga 66 sa karon, mga katropa. At isang una okay kahit isikat siya sa karon, mga katropa, wala na ini siya sang proyekto kag tinabudlayan na sa pag ano ay panggawi-gawi niya adlaw-adlaw gastuson, especially nga mga katropa nga tinagmasakit ini siya sang kinalikdan nga tuig 2025 kag tiambal niya nang okay na ang health niya kuno subong ikumpara sang tinalikdan nga tuig kag amulan ako no impermi lang siya nagabisita sa ospital niya pero ambal niya nang nagabalik-balik lang gid siya sa gihapon sa ospital, no. Muna may ara lang siya kuno sang pulmonya kag sleep apnea. Amo na nga naging pahayag niya makatrabaho gid monitor sa karon sa gihapon kuno ang yaman nga kidney. Kag tiya mo na ang iya panawagan nga bisan ano lang kuno, bisan nga palamuti lang ako sa Exen. Muna nangin pahayag niya, mga katropa, sana tulungan nyo naman ako na mabigyan ng proyekto kahit palamuti lang ako sa Exen. Muna, mga katropa, nang naging panawagan na ni Dagul, mga katropa, no, kung kilala natin sa una sa Going Bulilit. Kagati, mga katropa, ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulongid natin sa inyo, o kung ginadulongid sa inyo, sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una di rin aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, ang maka-help gid ako makabulig ang mag-prevent sa early signs of skin aging. Magamiton adlaw-adlaw tungod sa natural sininga mga ingredient plus mga katropa antibacterial pa. Madula gid ang germs kagamoy sa inyong alawas sa ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon man para naman niya sa mahilig sa glutathione and kojic, mga katropa. Ginimpunan pa inisang VCO. Ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na mga katropa, inyo naman tayo ng balita sa showbiz. Kag mga katropa, update sa sports naman ng mga balita.
1: Express Balita Sports. Sports.
0: Nakuha katungganan para kay Pinay Tennis Star Alex Ciala nga marepresentar ang Pilipinas sa mga hinampang ngayagin pa sa Copan sa luwasang Kungsoda. Inigsabat ni Alas ang ginpamangkot sang katapos sa media sa Canada kung bilang makabig extra burden ang pagatag sa iya sa presidential commendation sa Pilipinas matapos sa maragtason ng Wimbledon 2026. Yara na sa Canada si Ciala para sa Toronto Open sa din una niya nga makasumpong si American player Alicia Parks. Sunod sa organizer, halos sold out na ang tickets sa mga match ng Talana alas 8:30 subukadlaw sa aga oras sa Pilipinas. So another ano naman, kampang ni Alex Ciala ang balantayan nato, posible siningaga. Basikaroon alas 8:30 makatropa, no? Philippine time.
2: Sabi mo lang, tatro mga Franso, kakadaog lang. Oo. Hampang na naman dayon.
0: Correct na.
2: Wala hitpuway.
0: Oh, laot lang. May kinalaot mo, no? Pinauton nga points si Alex Ciala, no? Pero isa pa gini sa mga bagay, nga dugin dayaw, pag siya sang tanan, mga katropa, kay I believe those sa Canada na to siya. Dugin suga pag-abot ito sa Canada, ginsugata siya sang fans siya, damo nagpapirma sa iya, pa autograph bala. Mga kalo, mga tanan, no? Ng mga tennis staff da, mga racket, mga bola. Pero may totoo nga doon nagagawa attention sa publiko sa social media bangod sang ano ni Alex Ciala, no? Siya bala nga gawi, mga katropa. Ginatag sa iya ang hayaay sa Pilipinas. Ginatag sa iya sa isang ka-fans pero galing ginbalibaran niya. Kay gusto sang fans ma-autograph or ma-perma siya sa hayaay sa Pilipinas. Pero ginindian niya. Kay tisiling niya, hindi lang sa flag. Kay bawal ina, no? E ti, bisan, tod, amun na bala mga katropa, ti, tod, no? Maintindihan, tamahan nga, ginindian niya, kay ti siyempre mga katropa, ang ato niya nga haya ay sa Pilipinas, flag sa Pilipinas, ginarespeto, gina. Hindi dapat pag-itamper kung ano dira, gisiyon, sulatan, hikuan, kaya ti ginarespeto, tanah, gina-fold na siya gani, no? Magkuasang flag gina-fold pa na siya. Oh, flag retreat, no? I-fold na siya. 'Di ba?
2: Yes, kag may arap pa gina ceremony kung di na magamit, kung yes. Gagaan na gid siya, gina ceremony, ginasunog, gina siya nga like, may ceremony gid.
0: Amo na siya.
2: Amo na siya ka.
0: Oo, kay hindi ta na pag may ano na mo, hindi mo na pag sulat-sulat ano kun ano ta, pag i-tamper bala ang flag sa Pilipinas. So di mo to, tugin dayo sa netizens man. Ginabala niya nga hindi lang ko magpirma kahit i-flag sa Pilipinas. Bawal. Alas 6:46 na mga katropa. Kag inyo na ba tayo ng balita sa sports? Kag hinihingi na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Kag mga katropa, ato naman hibaloon ang ining istorya espesyal dulong sa ato ni katropang James King. Kay kahapon may goat yoga kami kahapon nga gindulong sa inyo ni katropang Wendell. Pero ari katropang Wendell, yoga man eh. Pero yoga teacher. Ari, nakuha naman ang rekordo kay bangod sa underwater push-ups. Pila ni Ayan kabilog nga underwater push-ups ni. Abi katropang James King, istorya kami.
1: XFM, Balita Espesyal.
3: Katropa, mahilig ka ba na mag-push up? Sugiran ta kas ang pinasahin na push up, ha? Welcome katropa sa isa na naman kay Dusyon sa Balita Espesyal kumpod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Isa kay yoga teacher na break ang world record sa underwater push-ups. Ilang ka minuto sa ihan ang masaranan mo nga magtiniyar sa ilalim sa tubig. Sa Vietnam, magluwas sa pagtiniyar sa nga malawig sa ilalim ng tubig, nakuha pa niya nga mag-push-up. Ang 38-anyos na si Kamal Kaloy na tumandok kid sa India ang nag-push-up sa 86 kabeses sa ilalim sa pool sa Ninbin. Sunod sa iya, nagpaidalom siya sa calisthenics kag breath holding training. Tsang 2020, nakuha niya ang Guinness World Record sa most consecutive yoga positions sa ilalim ng tubig kung sabihin nakalabot siya sa 21. Gin-interview sa record-keeping organization ang ebidensya sa iyang 86 ka-push-ups kag nakumpirmar nga nakuha niya ang record sa pinakadamo na underwater push-ups sa isa lang ka pagginawa. Kaya mo na? Katropay na ito nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas kag para pagun ka everyday magturbo dietary supplement. Para sa dagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako sa Katropang James King, XFM.

0: Alas 6.48 na mga katropa, inyo na batian ang balita espesyal ko po si katropang James King, mga katropa. Alas 6.49 na, pero oras na ito ginalang-alang, no? Pero at least kami blan, magtakop ang mga produkto sa inyo as well sa dita ni katropang Wendell Mabakal.
1: Mga katropa, ang itong mga produkto Mabakal sa itong mga Yes to Health Store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, Mabakal, manini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mabakal, manong kung ma-order online sa itong mga online shopping application, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Alright, sa mga nagamonitor sa aton, good morning, may aga sa inyo, maulanon ng tiyempo, tas bong.
1: Yes, maulanon, kagba may pagdaguo. Good morning sa ilan ni Sir RV Chris Casires, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga, kay Ma'am Malia Lombrado, good morning man, good morning Kabangkalan. Kuno, kamusta sa Kabangkalan, gawalan ulan, manda Ma'am Lia, sa kay Brando Santisas, good morning man, happy listening kuno to Randy Santisas, kay Sir Jelwin, mayong aga man, maulanon nga aga, kagdamol sa ulan, kuno nakapauli naman siya. Kaya nagdulong na naman siya kang timaligo na lang sa kuno kay basa siya. No, te, amogiday, basa kagid na yung kumabtan ka ng mga katropa kay damul-damul subong. Sa mga katropa natin nga jeepney drivers, dira, good morning man, mayo nga pagpamasada, subong yung aga, basa-basa gid na, pero te, halong sa pagbiyahe madanlog ang mga dala nun.
0: Oo. Oh. Oh, di magkalipat ha, sa inyong mga inuktakorongda, mga katropa. Oh, kahit maulado ng tiyempo ho. Wala announcement, ha? Ay, alas 7 na. Ang ibang mga estudyante, aray na eskwilahan. O nang ibang, pakadto pa lang. Sige, mga katropa, standby. Kaya magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas sa dugang mga updates. Rilan sa XFM 103.9 Bacolod, no?

0: sa mga katropa tadira, no? Kay ang 96.7 ato nga frequency mga katropa, no? Masailo na kami sa 103.9. Dira niya naging kami mabatian sa 103.9 mga katropa. Pero sa mga nata, ganda namun sang radyo na may 96.7 bala. Mga katropa, kaya bangod nga sa 103.9 yun na kami mabatian nga frequency. No? Tandaan nyo, tatak na ninyo ang XFM Bacolod. 103.9 na. Ha? Sa 103.9 na, hindi na sa 96.7. Pero mga katropa, pwede nyo man din mabalik sa amo ng mga radyo nga nabaton nyo. Kahit bayluhan ta na sang duha ka kahon o kon 2 boxes sang Santon Gold Coffee Mix. Siyempre mga katropa na ito, mga listeners na namitan gid mga pe. And also, kanamit mga kape ang isbaylo na amon sa inyo. Kung ibalik nyo din mga katropa ang mga daan ng mga radyo, ha? Ang may 96.7 lang mga katropa. Ang amon nga ginhatag sa inyo nga, sa mga nakabaton dira, ha? Kaya ang XFM Bacolod sa liwat mga katropa, itatak yun na sa inyo ang mga pinsar. Nadumduma ko sa unang isa ka-broadcaster nga taga ng Iloilo to bla. Nga brain cells yun sa mga call center to bla. Dumduman ba? Sa pandemic, nangyaw-yaw sa mga call center agent mo na. Buti, labay lang mo ng ato. Tatak yung mga katropa sa mga brain cells nyo. Ngayon, XFM Bacolod, 103.9 na. Okay? Ha? 103.9 na kita. No? Kahit siyempre mga katropa, hindi nyo pagpabayaan ang radyo nyo. Sabi nyo, ay, hindi naman yung magamit. Gali, kahit hindi na mabatian ang aton katropa sa XFM Bacolod. Hindi ka mo magpalanglo yan. Hindi ka mo magkasubo. Kaya nga mga katropa, bayluhan ta sang kape. Ha? Oh? Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, namit kining nga kape. Dalaan nyo lang din rin sa Amon Station ang inyong mga radyo nga nabaton halin sa Amon. Ha? Mga katropa, kayo bayluhan ta sang kape. Basta may 96.7 nga frequency. Ibalik nyo lang din sa Amon, kaya bayluhan ka muna Amon sang kape. Okay? Bukas lang na di old ang opisina sa XFM Bacolod except Saturdays, ha? Kung Sabado, mga katropa. Pero mga katropa, kung makaano ka mo, diba si may ngagaw yun eh, pwede ka mo din makatropa, ha? Pero next week, hindi na namon magamit ang 96.7, ha? By Sunday, hindi na namon magamit ng 96.7, mga katropa, sa 103.9 na kami. Okay? So, pwede ka mo di kakadto Sunday, pwede ka mo di kakadto Monday. Basta, next week mga katropa, no? Pwede nyo din mapabailuan ninyong mga radyo. Sige, standby kayo magabulos ng bulos kayo kapon si katropa Erwin Salinas. Sa liwat mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinaro.
0: Kag si katropang Franz Antroporgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties. para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
7: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One Turbo!
8: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
7: System Pain!
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
7: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga buki ka.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katupa, excited!

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secret.
2: Okay. Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sarjosiling, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina, tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secret of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secret of Health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha taman ang omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secret of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia.

0: Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
11: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Boyet. Isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
13: Mga katrupa,

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
5: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagtubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa ang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
2: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Win

0: FM. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
2: Endless Love.
1: Lunes, tubtob Biyernes, Las 10, tubtob Las 10 Emerja, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
3: Mga katropa,

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katrupa, exciting!
6: Santone Plus Gold.
12: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Visio Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM. Libo!

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtanakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos naibalay ng ipapit mga sa ako. Pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

Nga ka mga katropa, may aga sa mga suki natin nga para mati-welcome na sa pagpangalagad natin sa atong peratuntunan dari sa Bullseye. Maulanon nga hapon, kag-terrible nga pagbundak sa ulan. Ang tanantara gulat sa suspension sa klase, pero ti, mga katropa, why man sang pwede basihan pag ito yun para mag-suspender sa klase, mga katropa. Pinakamalugat din sa Bacolo doon, tumaas din tubig. Ay. Anyway, welcome mga katropa sa atong nga pagparaga dari sa Bullseye. Tugtumalas just kita mga katropa sa atong nga pag-atalakay sa pinakamaga update mga balita sa atong nga paratuntunan. Nag-hibi ang atong kalibutan subong.

Amo na niya itong panahon subong. Kulat na ton talang. Anon talang. Kulo pasensyahan talang. Amo na yung cookies. Ang hindi tabi expectaran ng mga nga karatabo sa aton palibot mga katropa, no? Pero okay lang, dala ka mo sa mga payong nyo. Dala ka mo sa inyo ka mga gamit or inyo nga mga ano, ang inyo nga mga ilo, inyo nga mga ring gears para hindi kita maulanan mga katropa sa aton nga pagpadulong sa aton yung mga kalantuan this morning. Okay? Anyway, pira ka mga balita, aton tutukan mga katropa diri sa aton para aton tunan. Ari ho ah, ang Special Investigation Task Group gin dihon para mag patigayon sang ma-id-id nga investigasyon angot sa pagkapatay paglothang sang isa ka Indian national diri sa Bacolod katropa. Samtang Bacolod mga katropa ginanlauman maka experience ha? Sa magalumon nga panahon dulot naman sa habagat kag ginpabaskog pa nag-intensify ang habagat mga katropa tungod sang bagyong Maymay ni so ilauman ang pag bulubulyada sang ulan kaina sang aga. Kaya bagulang, dugay-dugay naman ni, mawaswas naman ni. Ang aton nga, ano, aton nga, panahon, waswas naman ulan, dugay-dugay, mga katropa, no? Anyway, tiyan mo na pira ka mga latest update, mga katropa, subong, ha? Plus, ang update naman, ha? Sang,

0: Komelec, mga katropa, naghatag na sang ilang commitment para ipatigayon ang preparasyon sang eleksyon despite yung may ara sang nag-propose gali sang postponement sang barangay na SK Elections. Ang barangay SK Elections, katropa, gin-propose, isa sa mga nag-propose dito sa Kongreso, dito ang nag-proponent sini. Ang isa dira, isa diri sa Negros Occidental with the 3rd District Representative Javi Benitez. Tapos may pito pa kanag sumiter sa ilang proposal para i-postpone ang ining barangay NSK elections sining November 2, 2026. Iba noong taman karon pinakabalitalisin ha ang COMELEC naghambal na nga nakagasto na sila sang 8 million pesos para lang sa preparasyon sang barangay SK elections. Hambal nila kuno unfortunate kung i-postpone pa kay nakapreparar amon abla pamangkot, why now? Subong lang. Nga subong lang ginahambal di ang ining postponement sa barangay SK elections. Dani sad to pa. O, pabisi-bisi ka mo. Pagkatapos, subong sa pinakabisi pagiging mga panahon. Ah, subong pa ka mo nag-propose niya. Well, ang tagid lang mga interes mga politiko mo, no? Kung kis, doon bunggo mo ng ulo mo sang... Headlines! Ay, ano, slaya man. Oh, anyway, tanaw-tanaw, pinakamatitalya karon mga katropa, sa pagpakalaganta. Impeachment, sa latest development sa impeachment, mga katropa, si Senator Robin Hood Padilla, gin-question, ining witness, talin sa COA, nga naghambal siya may ara ni sa mga unusual spending, no? Pero pamangkot ni Senator Robin Hood Padilla, hambal niya siya nakalibot ka na sa Pinog Pilipinas, nakakadto ka na sa mga bukid-bukid. Hindi nga alaman tong sa Commission on Audit, siya nga makadpakadoon niya kuni sa mga bukid siya. Luko, amang ko, maudit man kuya. O, sige, kakadto ka na sa barn. O, habali, nakakadto na ko sa barn. Nabalaan mo na pakabuhi. Ala, balon ko pag iniyang kabuhi sa mga tag... maudit mo lang ko. Amunag galibot na ikaw magpungko ka to sa witness stand, no? Bisa na, ano, ipamangkot mo? O, halos lang guro, ipamangkot to. Sino nagpatay ko si Rizal? Mambot ka, ambot. O, sino? Amun, abla? Daw kasubok kung isa mga katropa pero sige lang. O natuntan lang na. Araman na sa posisyon sila. No? Parindugan mga katropa. Samtang ang kompirmasyon mga katropa ng pagka-aresto ni Senator Bato de la Rosa wala pa. No? Hindi pa confirm ang ining mga balita nga gindakop na si Senator Bato de la Rosa sa angot sa warrant of arrest. Nga gindagdag sang International Criminal Court mga katropa. Pinaka mga latest development update mga katropa, ang aton nga Supreme Court nag atag issue sang writ of amparo mga katropa sa petition sang isa ka abogado diri sa Bacolod mga katropa, Attorney Ray Gorgonio et al. Nagpabor sa iya, no? Iniangot sa isyo sang red tagging sa mga militant groups, pila ka mga people's organization daw, no? Diri sa Pilipinas nga nagakabiktima sang red tagging kagliling-liling mga katropa. Ang resulta, ang Supreme Court nagdagdag sang rito maparo pagkatapos gindagdagan sang sang mando ang mga pinakamang opisyal sa militar nga hindi makaparapit sa mga petitioner. Amo na karon na, no? Tanaw-tanaw pinakamang latest developments na sa aton palatuntunan. Balik-balikan ta to ang asyenda Micaela Talutog, bala? Sa Morsya, mga katropa, ang problema naman to sa mga kauturan ta, sinya daw wala git. Nag-commit ang Taala Farm nga hindi na maghaboy sang mga basura mga poultry manure but silingon iti sang manok patay nga man o, kagkunano pa, dira sa lugar. Pero si Gijapon, nakuhaan video mga katropa, ining dumping sa mga higo dira. Bawo problema ni man. Ang ano man, ang Taala Farm, konsep ko kis, makamaminsar ka namit sa itlog nila. Pero kung naman ginahibo nila sa pagproseso ng itlog nila, do, hindi ka na mabakal itlog nila. Bala na kung wala itlog. Kadukan ka mawadan itlog, haw? Daw mawadan ka sa gana nga magkaon pa itlog, mga katropa. Kaya daw ka budlag, daw ka amon ang proseso, why man mataga, may mga ginhimo na to nga mga ano, nga mga agreement sa DENR, mga katropa, para punggan, para i-stop anay ang ining paghaboy sa mga basura kag mga higko dira sa Asyenda Micaela. Kahapon naligad nga daw si Kapitan to, naghatag man to's commitment sa nga inspeksyonon pero man sir. To, katuan ko naman ato, no, hindi kami gusto. Amali Kapitan, daw tutuod si Kapitan ni Dalbala. No, so hindi kami gusto nga mayara ng mga higko na. Ay, hindi kami gusto nga ginahabuyan da sa mga itida. Inspeksyonon ko naman na ang lugar da. Kaghabalon ko naman ang sekretarya sa Taala Farm nga hindi kamo magaboy da sa inyo ite sa manok. Sugi-sugi, Kapitan niya. At lukanis na ya. Mamursagan si Kapitan da. Hapay gig kamo. Amara pira ka mga latest update mga katropa. Kuwaon taman mga latest update karon sa aton nga pulis. Meron di inaad patay matapos nga matumbahan sang puno sang buri sa balay nila sa siyudad sang Sagay. Dugang pa ka mga balita sa pulis mga katropa. Kapulisan ginalantaw angot sa may ginalantaw na. Angot sa negosyo sa pagpatay, angot o kung kapulisan ginalantaw nga angot sa negosyo ang pagpatay sa isa ka Indian national. Sa siyudad sang Bacolod, mga katropa, nga matapos man nga ginhon kag ginhibo ang ining Special Investigation Task Force para mag-imbestigar sa atong insidente sa pagpatay sa isa ka Indian national sa Bacolod, mga katropa. Amo na ang tapuan sa aton pagpangalaga this morning, talakayon taman ang update sila, no? 7:35, bisanano pa nga palakta, bisanano pa ka singgitan ta. Importante mga katropa, may ara ta sang depensa. Ang depensa ta, amo ning aton nga ginainom nga mga suplemento, ang ginakaon ta nga mga sustansya gikan sa mga masustansya man nga mga pagkaon mga katropa, mga hawpanyaga. Waway labot na mga ginakaon ta nga mga chemically based ba na? Nga mga pagkaon mga katropa. Okay? So importante i-maintain ta lang ang aton kaugalian, ang pag-inom sa mga suplemento katulad sang premium D3, ang aton Santon Plus Gold, aton Vitamin C, Santon Vitamin C para magbaskog pag ginang aton depensa kontra sa mga infections. Ang premium D3 mga katropa, may ara na sang vitamin D itself, makuha natin na sa adlaw, makuha natin ina sa butlak sang adlaw ang katropa, karon ara na sa kapsula. Kung paano na amon naging proseso, paano naging proseso sa Yes 12, amon na naiya problema. Pero ang importante lang da, na may ara ka makuha ng mga suplemento, ang vitamin D. Okay, gapabakod sang aton bones, gapabakod sang aton nga gapabakod sang aton nga depensa sa lawas, aton nga ginapataas yung aton nga immune system, brain functions, kag heart health natin, overall health. Dako bulig sang vitamin D mga katropa, okay? Pero kinahanglan ta na para abin nyo sa nambal tabla mga katropa, no? Ang vitamin D bulig ba ni sa pag panami production sang happy hormones natin ba na sa utok. Para likaw depression, likaw anxiety, mga katropa, happy lang. Premium D3, may aras sa virgin coconut oil, ginpabakod pa. Hanggang aton nga extracted nga malunggay oil, nga ginbutang dira sa premium D3. Alright? Ang Santon Vitamin C, ang Santon Gold Capsule, mga katropa, dugay na niya kakilala sa mga kauturanta, no? Ang ibang kakalipat lang, no? Pero dugay na niya gina-intake nila. Ara pa na available pa na subong mga katropa sa aton yung mga botika malapit sa lugar nyo para baklon nyo ang Santon Vitamin, Santon Gold Capsule. May ara na sang antioxidant, mangustin mismo, aton ang palaya, mga katropa. At the same time, may ara ba na sang makabigta mga suplemento, vitamina, gikan sa garlic, malunggay, kag mga bulig sang espirulina, mga katropa, no? Anti-inflammatory. Alright, pataason yung depensa, patso niya mga bakteriyada, batuan niya, ginapabakod niya aton mga antibodies, no? Ginapabakod niya aton nga defenses lawas para paghaboy sang o kon may ara sa mga makabigta ano, makabigta mga problema sa lawas ta, dali ta mag-ayo bala mga katropada yon, no? Okay man may mga sakit siya, way man ang problema, pero ang question da, ano kalawigon ka gamasakit? O nga masakit ka tag semana-semana, hindi na usual, hindi na nami. Dapat gaayo ka within 2 to 3 days, dapat nag-recover ka na. Okay? At the same time, mga katropa, ang pagpa-absorb bala sa ato nga mga vitamins, kinahanglan na sa vitamin C. Ang vitamin C nga alkaline base para wala suka-suka, para wala sang sakit sa tiyan kung ano pa, mga katropa, ang Santon Vitamin C, no? Available ini mga katropa sa aton nga mga butika. Sa mga kauturanta nga medyo may ara na sa mga pre-existing conditions, may ara na sa ginabatsyag sa lawas ta, dapat mag-inom kita sa Santon Vitamin C, mga katropa, okay? Vitamin C para sa proteksyon sa aton nga kaugalingon kontra sa mga masakit, okay? Available mga produkto naton diri sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Pwede ka mo kabisita da. Kag kon pwede man, mga katropa, katun lang kamuto sa aton Yes Wealth Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Pwede nyo man makantuan. Halin ka mo downtown area, pakanto ka mo Libertad, pwede ka mo ka-check da. Lantaw ka mo, lingi lang permisto o. Kaya makita nyo na siya ang aton nga Yes to Health Wellness Center. May ara na dako nga signage, okay? At the same time, matubang na sa marayubang para specific pagid bala mga katorpa, okay? So mo na, okay docs, aton nga pagpakalaga this morning, mahalong-halong ta, kay gunan ulan subong, base maulanan ta, trangkaso, sipon, kagunan pa nga mga masakit, pwede magdapo sa aton, depensa lang. Mag-inom sa mga suplemento naton para maakod ang aton nga immune system, alright? Ako naman sa katropang Win Salinas, upod naton, partner naton sa technical side, katropang Judy Villegas.
1: Ranga, diretso, bullseye.
0: Okay, docs, mga commercial ko anay, haboy ta mga obligasyon ta, mga balita ta, mga katropa, dugay-dugay sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye.
1: Bullseye. XFM 90.3.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Wow! Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes!
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ko pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Mga katupa, exciting!
15: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nga nag-atrust ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik ka mga katropa sa pampakalagad naton sa aton kalatuntunan. Kasi sa Bullseye, may nagpalabot sa pondo. Sige, baha-baha agad sa amon diri sa area sang Takuling. Pero nariya pa subside ba na, ma'am? Hindi man ni Dredred sa ulan. Morning sa mga katropa nato, Lia Lobrado, may aga sa halong sa ulan, ubo. Ma'am, good morning. Salamat gina. Ma'am Lia Lobrado, ubo sip on trakaso. Dulot sa inyo. Panahon, ma'am Maricel Argo, dan like and share. Morning sa inyo tara. Salamat gina sa pagtutok. Kag, aray kami sa class na Himamaylan. Nagkapamati kami sa Bullseye. Morning lang sa kay Lia Pinto nga nagkapamati sa Bullseye. Thank you. Salamat gina. Judy Cabrera, no? Mga taga-kabakalan ni Subungo ang nag-upod sa atun. Oo. Ilvera Gilogo, good morning. Salamat gid Ma'am Lia kay si Jody nakapamat na ganang tawa. Kapawala na rin makomento ni Dugay Dugay. Sekunda mga katropa, ang update to sa isa ka insidente sa pagpakaluthang Dennis Makulod, ang biktima Indian National. Wala pa kahapon ganis rihanta kung anong motibo. Wala pa ma-establisar ang ining mga kausa kung nga ginluthang ang nasambit nga nga individual ining Indian National mga katropa. Oh, pero may ginibo na mga ITD ITG mga katropa, kapulisan ta para mag-imbestigar ba it para sa ining pagpatay sang isa ka foreign national, no? Kapulisan kilalang tao nga negosyo angot sa negosyo ang rason sa pagpatay sa nasambit nga Indian National. Samtang pila pa ka mga balita mga katropa, minor di edad patay matapos nga matumbahan sang puno sang buri sa balay sa Ila Balay dito sa siyudad sang Sagay. Ay hala, aksidente kung kisa hindi mo mapulong bla. Ya katabo gid man ang ini nga mga insidente. Pero sige lang ah, okay lang na mga katropa. Hindi gid okay gi. Pero what ano, napatay mo, no? Pero halong kita. Bunga sang lubi. Arat das babaw, dira ka sa puno kung kisa, nag-aplop na go ka na. No, delikado man sa damo man sa mga insidente nga nagresulta sa pagtaliwan sa mga biktima. Mga kauturan ta nga na apektuhan sa mga pag mga aksidente bla sa ilang panimalay. Kung kisa, mayara man sa mga ano kung kisa, ara ka lang sa kilis ang dalan, ma sideswipe ka bla sa sasakyan. Amo nang medyo hindi namin nga mga sitwasyon. Oras na ito, 7.49, Chekonta, ang pinakaman latest update with katropang France Andrew Burgos development sa Indian National nga ginlothang kahapon mga katropa.
2: XFM Live Reports.
5: Sa linya, katropang France, good morning.
6: Katropang Erwin, sa ato ni nga pagtutok sa kaso sa sining Indian National nga gintiro patay sa tinalikan din ng agapit na sa may proklayanihan barangay Bilabong Pesyonad ng Makulod. Katropang Erwin, may mga latest development ng ang atondering Makulod City Police Station 4 ang what's yan yung kaso.
5: Mm-hmm.
6: Kaya tikubalikan pala ng istorya, Katropang Erwin, ang biktibaging kilala ni Dakay Akshif Singh.
5: Uh-huh.
6: No? Akshif Singh. Uh-huh. Ang mulang pangalan sa biktima. No, 40 years kami siya katropa Erwin.
3: Oho.
6: Pero, temporaryo nga nag-atiler, dali sa siyudad sa Bacolod and also na mismo sa Barangay Villamonte.
3: Oho.
6: So, katropa Erwin, kabalikan talang yung istorya sa biktima, kay Alini, kuno sa may home site, sa merkado, kay bagod na may kinpakal sa kamutong alabi, kagi na pati ang katropa Erwin sa ngini ang nagakata, posibleng na tiba si Papa Uli na,
3: oho.
6: Ginaligar ining ginsundan sang mga nakamotor. O kung sang ginaligar riding in tandem ng suspects katropa Erwin.
3: Oho.
6: Na which is may driver tapos may angkas. So, kaya mo ni katropa Erwin ang gin... Ano sa ato, yung confirm
3: oho.
6: Na may nag-angkasan, na higit nga nagkasunod sa biktima. Nagpagkadangat dito sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte.
3: Oo.
6: Kung sa diindari katropa Erwin ang mga suspect, inaaligar na nag-overtake sa biktima.
3: Oho.
6: Nag-U-turn.
3: Oho.
6: Kaging sukat ang biktima, kaging tirong sa makapila ka beses.
3: Uy.
6: So, gin nakapian nga si Dodet on the spot ang biktima pangod sa isang incidente, isang pagtiro man. Katropa Erwin sang gabi sang Agosto 4. No? So, dali kita sa karoon, nagbalik kita sa kaso ni Ash Depp Singh na isa ka Indian National Katropa Erwin niya napatay dali sa syudad sang Bacolod. Yung pakikangutan, tani ang Deputy Station Commander sa Bacolod City Police Station 4 na si Police Lieutenant Rafael Palacios. Kung ano, gini Katropa Erwin ang pinakalitest nila nga nag-gather ng information kaya sa pahayag po kahapon sa ngepe sa Bacolod City Police Station 4 na si Police Major Mark Jewel Reclamado na inato karoon Katropa Erwin din pagkigangutan ang pamilya sa biktima para makakuha sa dugo ng mga detalye kung ano gini ang madalong rason sa posible motibo sa pagpatay sa Sininga Indian National. So, direct sa karoon Katropa Erwin din pahayag ni Police Lieutenant Palacios nga ang pinaka-latest piladring information sa kaso sa Sininga Indian National is all about negosyo.
3: Uy.
6: Ha? Negosyo gid ni Katropa Erwin.
5: Sakto gito ang balta?
6: Oo. So, nang taon ta ni Katropa Erwin kay even though nga they are still investigating man para ma-isa-isa move ang tanan ng mga detalye. Posible sa pagtipon sa ebidensya, ginunsar nila ang isa sa mga pamaagi na tibalik ang isa puno. O kung backtracking sa kaso. Kahit si Katropa Erwin magsiling kita backtracking, hindi lang na siling niya na balikan pa to ang lugar kung sila nagali ng biktima. Posible sa pila sa mga individual niya na tubang na sumalang kag mga nakahalubilo sa sunod sa pila ka bulan kay Dick Katropa Erwin sa next investigation sa Bacolod City Police Station for almost 5 months na di siya sa Bacolod.
3: Oho.
6: Uh-huh. 5 months siya daan niya tuod, no? Binulan pa lang pero Dick Katropa Erwin sa sunod sa pila ka adlaw may mga tao ka na nakanatubang, may mga tao ka na nabing niya na kilalaan o kung which is the makapig mo mga na naka-transaksyon mo man.
3: Oho.
6: No? So, Katropa Erwin, abuni ang ginihimo sa karoon sa Bacolod City Police Station 4 na nag-backtrack na sila sa kaso. And, din confirm sa Bacolod City Police Office na para masiguro ang investigasyon, mapatpat sa gusto, pag natupod kung sino mga suspect na sa likod sila, intukod ang Special Investigation Task Group.
3: Oho.
6: O kung SITG sa Katropa Erwin. So with the help also sa SITG nga ni, rin na ton masiling ang kapulisan na dapalita sa paagi, pangitaan di dapat sa liya para matigayon, giling naman sabat ang motibo sa krimen or HIV ang pagkilala sa mga suspect na ginpatay din nila ang biktima. May posibleng may bugaan giling nga rason o kung madalang rason na ginpatay gate sa mga suspect ang biktima, Katropa Erwin.
5: Pero in the sense nga, ano, Katropa Franz, ay bago pa lang siya, competitor ni siya, damo niya sa kwarta.
6: So, dira Katropa Erwin, nagatutok ang Bacolod City Police Station 4 sa negosyo. Diwain na sa iban pa. Mm-hmm. Oh, kay ang mga ginagantaw di gani, di posible. Pero ikaw parang bago. Di siyempre, magkikita ka man yan sa ngimo nga pamahagi, di ra, para mag, ano man ang ngimo nga negosyo, eh, mag-tinhad man negosyo mo, bla. Oo. Kung doon nga, tibago ka pala nag-umpisa, dabi.
3: Oo.
6: Pero katro, Parwin, may mga ginagantaw na rin nga posible nga base may nabungguan.
3: Ah.
6: Or, let's say, biti, base. Confidensya.
3: Oo.
6: Sa sininga sa isang kaso, ma, o sa sininga sa isang negosyo.
3: Oo.
6: Kaya ito, Parwin, yung damo na dinadaan niya sa atong sa kaso, yan nga may involved sa negosyo mo.
3: Mm. No?
6: Ang muna kanalong, ito, Parwin, ang tunat sa tunga sa pila ka mga negosyante diri sa atong sa syudad sa Bacolod, Pilipino man,
3: o
6: mga dumulong.
3: Oo.
6: No? Kaya grabe rin nila, ito, Parwin, dahil niya nga, pagpursige ba natin, siyempre, yung muling ilaya ng source of income mo.
3: Oo.
6: Yung tingwa sila ka profile para magtingnan ng ilang negosyo.
3: Oo.
6: Pero galing ti may nagtukaw.
3: Oo.
6: So, which is, makabig mo, bika kompetensya mo.
3: Mm-hmm.
6: Sa siniman niya linyada, bisang pangakasang moving up lang ako yan.
3: Oo.
6: Eh, o ito ni Kabalokon, ano gini ka profile ang mga perso, sinuning ng mga persona sa likod sini.
3: Oo.
6: Pilipino man,
3: mm-hmm.
6: o kung kapwa yaman nga Indiano, o kung Turko, Katro Parwin.
5: Oh, abar kani, kung angot sa negosyo, sino ang primary suspect? Competitor ba na? Or base may ara pagit sang madaloms na di?
6: Posible na. Kahit tigin, ano gani Katro Parwin mo, di pa mangkota in eh.
3: Mm-hmm.
6: No? Kung may ano ni Black Atro Parwin, may pagpamahog.
3: Oo.
6: Prior the incident.
3: Oo.
6: No? Sa pamilya or sa biktima.
3: Mm-hmm.
6: So, Black Atro Parwin, sa ongoing investigation, sa pagpangusisa sa kapulisan sa Himata, sa Siringa International, yung so far, wala man ko, no? Wala man nakabato na any threat.
5: Why threat? To?
6: Oo.
5: Women sa kabalong kapatsyo na sa?
6: Correct na. So, tiyan mo ni Subo Katro Parwin na mabudlay kay gak ni gusto ka lang galing niya, ang ibang niya tao yan, may gatuyo na yan si Imo, yung ganyan nga katsyon ka, no?
5: Amor ka ni Katro Parwin, ang akot nga ginapaminsar, negosyo ka, way kagali ka balo, budlay, gali bang negosyante ka, no?
6: Oo.
5: Way kakabalo nga may kontra ka? Way kakabalo may arang ginumot si Imo?
6: Oo, kapintag ito may, no, ano na pala si Imo, be? No, tagilid din isa ka negosyo si Imo, be?
5: Oo, no, mapatay sa be? Ang negosyo ya? Mamatay gud sa ugli ya?
6: Kamo gani man kay budlay na kay si ka delikado niya kag Parwin.
5: Oo.
6: Eh, ang sitwasyon si Bungre sa aton sa Bacolod. Kadang kita nga damo di sa negosyante. Ang nagapanguna ni Kato Parwin, do may pinakadamo diri guro nga mga businesses. Di sila ni mo?
5: Oo. Mga 5-6.
6: Gudog mil do nagapangaduwa gurong Chinese community diri sa aton.
5: Oo, Chinese community ya. Ano ni?
6: Kung nakatro Parwin niya sa mga microbing ng mga businesses,
3: oo.
6: Mga enterprises na nila,
3: mm-hmm.
6: eh, dito na nag-rely Katro Parwin ng mga micro, small enterprises mo.
5: Oo, kay...
6: Sa 5656 ni Nilab na.
5: Dasig hatagay mo.
6: Teko din, kanya Katro Parwin, ya, mamangkot, kasi ka na siyang kaya.
3: Mm-hmm.
6: Oo, eh, paano maligay kapitalan?
3: Oo.
6: At isturko eh, damo na bla.
5: Oo, damo nung buligan nila.
6: Hindi na, butis na yung performance niya dahil niya pamahagi ang para makanegosyo ang ang kapwa, ang Pilipino mo. Kasi, silip ako na din sa akong gipit sa Mumbai kumakapit. Ano mo?
5: Oo, mugid. Ti, makon mo.
6: Kaya mo na pala, tukura, ubra nila negosyo, tukos na negosyo, bisang ginagmay lang.
3: Oo.
6: Importante, maruling lang nila, Katro Parwin, ang ilang naging utang.
3: Oo.
6: Kasi ito at nadlaw na yung support mo.
5: May kapital? May kapital siya? Di ba naman ka, Katro Parwin, ang nami lang di sa ila, mangutang ka, kundi manukot sila, mabakaway pagid, pigado gid. Ako eh, buwas naman, buwas ako, balik ka. Ikaw ako, sukot naman, buwas. Bayad ka lang, buwas. Okay lang, kapi na eh. Oh, mga pikapi na sa mga migumigo na sila.
6: Yeah.
5: Oh, tapos, waya interest. Kung bangko yung Katro Parwin, kada bulan niya, kapatak na interest niya.
6: Interes siya, ma'am, ba-forboy, kagit interes, namigado, kagit, no?
3: Oo.
6: Kaya mo na pala sa budlay. labinagin na ba lang sa buong mga pautang at arawin, tingin ko sa mga nabalating tagpo mga interes.
5: Oo.
6: So, kaya amo ni Iban sa akong drink, yung ginafili, na naging ng sorpo.
5: Pagkatapos, mautang ka sa mga lending, o bisan sa bang, ba, sa gobyerno gani, antaran nga ID na maubos mo para masubmit mo to sila to.
6: Amo gini, hindi mo kwarta, interesan pa.
5: Oo, makita.
6: Ang interes nga ako, at to sa ila.
5: Na, oo, oh, magin. Oo, kung kisat.
6: Amo nang nagsubukan na parang, kaysa ni sa ila pala. Nagayaw man tayo sa mga kautura na to, walang na mga international direct.
5: Oo. Oh.
6: Grabe maningila ka pa Perwin nga lang di yung transactional sa Bacolod for their businessman mo.
5: Laba pa sinsa?
6: Oo. Amo na yan, sanik nila nga typical, gabi lang nila nagawin. Mm. Ang realistic is, mayroon ba isang mga kita mga Pinoy, ito ibigol panlaw. Mga tingala, nakaroon na ang sorso nga pag-abot sa balay. Pagpili nga sorso, damo-damo, chinilas, dua balay, pero wala tao.
5: Oo. Ah, wala, patay, puro chinilas, wala tao lang. Makoto sila, makoto sila, ikaw bayad na kay June na imo utang. Ay, sir, patay ido ko. Patay naman ido mo. Kahapon patay ido mo man. Subong, uy, patay ido mo. Tagol ido mo sa likod. Kay ko may mga patay katro pang France, hindi na magsukot siya. Mga ano, mga India National.
6: Hindi
5: sila. Amo nang nami sila kay may respeto. Amo nang gambal nila, may utang ka, pero may malasakit man sila kuno.
6: Oo. Dali man.
5: Ay, pero ti, amo niya, may mga suspect na, gilalan tao katro pang France.
6: So far, ito sa Irving, why ito sila sa mga sabig na person of interest?
5: Uh-oh.
6: Or why ito sila may mga POIs pala?
5: Oo.
6: Sa sininga kaso, sa sininga international,
5: kasi
6: zero pala. Bukuhan yun eh, para sa Indian community,
5: anin
6: sa inani, no? Mga pisato, tingnan ka pa, Irving, may Turco, Mumbai,
5: muna
6: din nga to, niya mo.
5: Oo.
6: Na pag kilala sa ina ka lang ito, o, ara ng Mumbai, ara ng Turco, manukot na. Kaya mo natin pala, tingin siya, may mga mga Pilipino na mo manabalaan lahat. Kaya mo kung sila'y naton, damo-damo chinilas, pero wala kamo.
5: Makabayad kami tsakto sila, be?
6: Oo. Ah,
5: nalaan ka nila, Labadoria? Ay, muna, libre mo na, iyo.
6: Ano yung payer ka, ito payer
5: ka? Oo, ligregalo naman si mo.
6: Malikana na nila yan. Tapos kaya, ilan na isang daw mga bintang nila. Siling ko, no, pindot ko doorbell, napatay.